0: Chadan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
2: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good, hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxins sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi magtiner sa lawas.
3: Dapat hindi gidya.
2: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Diyos sang mga detoxifying organs.
3: Kanay sa atay.
2: Atay, no?
3: Kidney.
2: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
4: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
3: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
3: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harold.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
6: Klinika Dio Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow. Wow, my puso.
13: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
7: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
15: Pabalik na mga ka-K5. Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon. Nagkalabor kita sa 24 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa sini nga mga tinayon, check na ito na ang latest weather report. Nagikan sa itong pag-asa, Iloilo. Check na itong sitwasyon sa panahon ta. Ano? May mga bagyo. May nagkalabilin pa nga mga bagyo, mga ka-K5. Abere, check na ito na ang latest weather report. Nagikan sa itong pag-asa, Iloilo. Kung natin karon sa linya, si Engineer Ferd Rubin sang pag-asa Iloilo. Engineer Ferd Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
0: Yes, sir. May gabi ko sa itong mga tagpalamati. No? Sa muna itong latest order update para sa subong na August 12, 2026. Sa karon sa latest analysis naton, wala man katamog ng monitoring ng bagyo sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. May ginamoy na target ng bagyo sa guwasang parline naton, si Bagyong Nangka, pero wala niya sa direktang epekto sa anong mga bahin sa aton ng pungsod. Kita dito sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangalat panag-uobdala sa localized thunderstorms. Samtang kasarangan tungto papasok ang hangin naman, halin sa namagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan tungto mabalod at mga kadagatan. Temperatura naton 25 to 29 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6 sa hapon, mabutlak ni buwas alas 5:40 sa kaagahon. Amun yung latest weather update, halindari sa pag-asa, Iloilo, Ferd Turbin, madamog ini sa naman.
15: Engineer Ferd?
0: Yes, sir.
15: Oo. Ining nakita dito sa Pulupunta, yun, medyo malayo pa man sa aton nga par, nga LPA, nga subong daw nangin isa na ka-tropical storm, no? Kagaya sining ngalan is inang nangka, no? Sa iya international name. Ano ni siya ng... may chance ini nga makapalapit-lapit pa sa aton kag may posibilidad nga magdevelop ini sa pinaka baskog nga bagyo kag magsulod sa aton diri sa par naton na engineer Ferds.
0: Wala sir, sa layo chance na nubo chance nga magasulod di siya sa palayo ni actually iya nga hulag sa aton.
15: I see. Okay, no, so iya galing nga pa nga hulag niya pa kwan pagwa pagi palayo pa sa aton hindi kay palapit.
0: Sakto sir, sakto. Muna nga gina-expect natin sir is generally maging fair and improving weather kita sa sunod ng mga inadlaw.
15: Mm-hmm. So, Bot Chilingon, may chance na kita nga makapanglabas ni Mayo kay may posibilidad nga sa sunod nga simana, kag ini nga simana, mangin maayong aton nga panahon kag may laka-laka pa gidman nga mga ulan pero makatilaw na kita sa medyo malawig-lawig nga init sa matag-adlaw-adlaw nga tanan, Engineer Ferds.
0: Yes sir, chakto no. May southwest monsoon, hangin habagat yapon pero more concentrated siya abi sa Luzon area. Southwest man yapon hangin naton pero more on localized thunderstorms kita. Pero still no, kusog yapon ang aton nga hangin sa aton nga kadagatan. So maghalong yapon ang aton ng mga pumuluyo kag aton mga kauturan na nag-install sa mga coastal communities.
15: Okay. Magluwas ini way kita sa mga na monitor nga mga LPA nga daw ga pulupurma sa palibot sa aton sininga pungsod, Engineer Ferds.
0: So far, sir, wala man, sir.
15: Okay. With that, Engineer Ferds Rubin, thank you very much. Salamat kid sa nga madamo kag maayong gabi sa liwat.
0: Thank you, sir. Saluwat, maayong gabi sa tanan.
4: K5 News FM.
16: Pantay Bagyo.
4: Pantay Bagyo.
16: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
15: Ang nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Upo naton si Engineer Ferd sa Rubin mga ka-K5. Tuing ning tropical storm nangka nga ini mga ka-K5 nga former LPA nga nakita naton ara sa inang 2225 kilometers east of extreme northern Luzon mga ka-K5. Palayo rin ni sa aton dinhi palapit no. Mga ka-K5. So why chance nga ini siya makapalapit diri sa aton kay ang iyang hulag yung mga ka-K5 pakadto sa palayo sa aton, hindi kay palapit sa aton diri sa Pilipinas. Okay? And so, makatilaw na kita sa medyo malawig-lawig ang tiyempo sa mainit nga tiyempo. Kagati, siyempre, laban-laban ang mga may salakyan dati, mansig hugas naman, mansig karwas. Lawig nga tiyempo nga way ka karwas. Akon nga, kwan? Way ka karwas si kwan si Beauty. Kay kada kwan niya tiyala lang mo sa karwas nga paglakat siya ginaulan mang yapon. Matapingan masa yapon. Ati laban-laban makapakarwas na ni si Beauty. Mga ka-K5 kag si Bubbles. Ha? Si Bubbles kag si Beauty ni laban-laban makakarwas na ni. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, dugay-dugay, i-check na ton ang mga detalye na sa mga balita. Nagikan sa ato sila mga ka-K5 reporters. Minsahi, anay, nagikan sa ato sila nga mga followers, no? Unahon na ton ang mga followers na ton na nagapamati ka nagalantaw, nagacomment din sa comment section sa June Kapulot News Live. Unahon tayo mga minsahi. sa kay Rhea Capanas. Siniya, good evening, Maninoy Guaping. Siniya, June Cap, shout out. Okay, may gabi da, ihada. Kay Cynthia Sanoy. Good evening, Idol June Capulot. Shout out sa kay Silverio Sanoy. Nga nagpamatig in subong sa K5. Sa kay Mike Cordoba, siniya, Idol John, kung buksan mang ulo ni Bangag, 3 days pa na makita ang iautok kay gamay-gamay. Amo na yung hambal sa akon, amigo. Nga siniya, dako-dako nga tao, pero ang utok daw munggo. Ay, kalainin. Akig-akig ang mga Marcos loyalist ako, no? Aryong, mga kaki-5. Si Grace Co. Ay, nang Grace Co. Good evening kasi kayo nung art na Namnam. Sila niya, Mayor, Namnam plus Bingbang. Sila niya, pangkondisyon kaysa Friday. Good evening. Pakondisyonada si nung art. Parang makapaaga-aga naman siya. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out man. Mga ka-K5. Sa kay Julio Sancho Abilardi Medina. May gabi na lang dahil sila niya sa DDS Idol John. Kay sa Midyana Gabaton Kwarta Bakulon lang si B. Kag-a kag sa Midya nga nagabaton Kwarta Bakulon lang si VP Sara. Sa kay Ryan Panadiro, niya nga heart mo kay 5 John. Piho ang heart ko diya, way problema. Ang masakit si Nidre, ang heart sa mga kwan, sa mga loyalist ni Bangag. Grabe. Gina, sa kay kwan, sa kay Ryan Panadiro niya, kalma kay 5 John. Kag may gabi lang kuno sa tanan ng mga taga-super. Sa kay Laila, Sopilia, Sofia, Altelio, Hiroche, shout out man. Sa kay sa Barotac Viejo Watch. Yan yan, naghambal pa si Baby M nga hindi anay pagdakpon ang naghaboy sang basura kay pamangkuton anay kon mahabuyan pa basura. Bangag nga ni. Sa kay Alvin Condes Espijo, waswasi sanda Idol John. Imoon daw ni BBM ang basura sang kuryente. Ambal ni sang Barutak Viejo Watch. Mulet Penuela, shout out and good evening. Kay Nestor Holyesa, mayang gabi Idol. Tama, kagid Idol. Balbala sila. Matuod man na ang ginahambal mo. Kawa, nga ano yung hambal ko di? Puro mata na matuod ang ginahambal ko di. Kay Emma Castro Cabilan, shout out. Sa kay Norberto Aguilar Jr. Idol John, waswasi sila. Gobyerno Tabangag. Kay Anga Martinez. Tama kagid Idol, Idol. Maluya si BBM. Nami kagid ya mamuyaya. Huwag ko ka pamuyaya. Huwag ka komentaryo lang kuya. Kay Jace Lilibeth Roma, shout out. Norberto Aguilar Jr., shout out man. Kay Remy Tanyesa, thank you for watching. Kay ikaw na lang kasi. Good evening, Idol John. Siling ito. Kay Roe Bordillos. Balbala sila, Idol. Pati kasi na. Lorle Gardose. Idol John, pilikotamyo sa akon ng mga kabataan kag mga tanan nga Gardose family. Kay Antonio Talakan, good evening. Shout out, sir, sa Tigbawan. Sa kay Shane Tansilia, shout out man. Kay Den Villarreal. Mayang gabi ka kay 5 John, monitor lang ko di sa Bacolod City. Kampyon. Marinette Manican, shout out. Good evening, Sir John. Power. Norberto Sancho Abilardi Medina. Or Julio Sancho Abilardi Medina. Great. Mayang gabi, Ali John Capulot. Tamya ko lang si Sinsen sa San Joaquin. Kay Florinda Cadavero, shout out. Kay Regen Roa. Abogado, sila niya sang prosecution. Sila niya mga pangit, kag mga tigulbam. Ano, pangit man, gapang lipstick, gani ka na gapang make-up. Ay, baby girl, shout out. Susan P. Siscar, shout out man. Kalsa kay JC Matias, shoutout man. Kay Susan Labrador, good evening Idol John, watching from Pasig City. Kay Jovi Kalapan, Idol John, good evening. Nagapamati gid ko di sa Cordova Sur. Kampiyon, the best, gyud ang imong balita. Birahi sila, Idol John. Amo na iya. Andy Alujado, shout out. Siling ni ikaw na lang kasi niya, gwapo, gid ya, idol ko. Ah, ay, kalamitin. Sa kay Renato Bindita, niya bangag kawatan, Idol John. Good evening. Sa kay Ray Gabutin, good evening, Idol John. Ari lang ko di sa Gimarasa. Ayos ah. O sige, salamat sa mga followers natin nga nagapamati. Mga ka-K5 sa John Kapulot News Live. Sa mga nagafa, sa mga nagalantaw, di ba na subungo? I-follow nyo na dayon ang John Kapulot News Live. Ba kay da ka magalantaw ha? Follow nyo para may notification kamo kung mas nga mag-live naman kami liwat. Sa K5 News FM, Iloilo 88.7 nga mga followers natin. Sa kay Tim Solpico, ang good evening John. Dira gitaya Duterte ta maayogin ubran niya sa bansa natin tani magdaog naman si Inday Sara sa 2028 galalain naman ng mga Marcos loyalist eh. Sa mo nang ginakomentaryo mo de malaban Marcos loyalist ni galalain naman si mo de sa kay Halyara Buboy Furniture Sir John good evening pa shout out sa kay sa Buboy Furniture okay ah ayos. Sa kay Aisha Ahmad. Good evening, shoutout. Rowena Jimena. Kay Jenny Halyorina, shoutout. Chris Boyko Almuhin, shoutout. Ang pamangkot mo sa akon, hindi ko masabat dayon dali-dali direkta. Sa kay Felart De Los Santos. Good evening. Buenas noches, K5FM. Regards yon mga relatives namin dyan sa Tansa Iloilo. Mga De Los Santos family. Kibao family, Leonora family from Zamboanga City. Ay, mga Chabacano, kumustak mo do? Kay Torres Kagaluno Michael. Nonito Sumbong, sinya may mga akig naman na taugon Mos Shabulais ang City, hambalon ta na lang na nga clear na. Oh. Diin ang sunog. Oh, may sunog ko, no? May gawang bumbiro. Oh. Sige lang, dugay kung may mga ara, gimana na. Hindi na madugayan, mahatag na flash report patrol ta. Sa kay Silin Pacheho, good evening Idol John. Si Lord na lang bahala sa aton tanan. Ah, di okay man na. Isalig na aton tanan-tanan. Isalig tanan sa Ginoo, tanan-tanan. Kay siyang may pakanan sini, kag may patakaran sini. Pero kung hindi kita maghulag ng mga tao, mga ka-K5, di ano na lang ni Karon man? Amo na ginahambal ba lang nga sa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Di ba kay 500? So ang Diyos siya bahala sa aton matuod pero dapat kinanglan aksyonan ta ni. Kay kun hindi nato ni pag-aksyonan, hindi pagtrabaho ni, pabayaan ta lang ni magbinangag ang panggobyerno ta di. Hindi gani sila kapasaka sweldo sa aton nga mga pumuluyo di. Oh, may gin kwa na to, may gin set na to gani nga 85 pesos nga saka nga sweldo sa mga mamumugo naton to sa Luzon papanaugan pagani isang TRO contemporary restraining order nga magsaka how 85 pesos pero kun maka lantawa bala mga kaki 585 pesos ang inugdaga dugang nga sweldo sa mga pumuluyo to sa may Luzon ang aton nga presyo sa nga krudo ta tag 91 tag 95 buwiset nga niyo di hamak mga kaki 5 nga mahal pag aning isa ka litro nga krudo sa sweldo nga ginapasaka gin TRO pa kag diri sa aton sa Western Visayas mimihay kag mihoy wala kita ka bati nga may nagasinggitan di ka may nagahambal nga pasakaan sweldo naton di ginapabayaan na kita diri ginapatumbayaan na kita nga ginapatumbayaan kita man nga bangag aton presidente bangag ang iya sini nga panggobyerno oh grabe na nga inantos naton diri sang kapigaduhon mga ka-K5 pagkatapos amo pa na ang sitwasyon mga ka-K5 daw sa wala na yan sa buwiset nga itong sininga presidente oh huwag gihin mo solusyon walang kapalibog walang kapalitik oh walang kapalibog walang kapalitik kung anong imuon niya para mahatagan solusyon ng problema ta. Ang imuon niya ipangbaligyayang aton ng mga propiedad din sa Pilipinas, mga ka-K5 kag, hala, ipang finansya to, hasta subong ang iya nga ano ganitong maharlikaya to sa una to, nga klase kapag kwanto, ginbanjita niya to, ginbutang niya to sa bilyon-bilyon nga kwarta, ganin balaan kundi na to. Hindi ba? O pagkatapos din sa aton, gapahimuno nga aton nga stocks, nga aton nga gold, nga aton nga bulawan, binaligyas ang buisit siya pagkatapos subong, mga ka-K5, ipakawat niya malang sa mga kawatan, mga upol niya, mga kongresman, mga demonyo. Tapos ang balon niyo kami, mga ka-K5, mga komentaryo, ta, pro-DDS, ta. Yun na po, gabilay sang ilik. Mainit ganit ko, maintran ako sa DDS mo. Kaka Silin Pacheho, siniya, good evening, Idol John. Kaka Ibanks PSG, shout-out, Susan Pieces Car, shout-out, man. Kaya Nonito Sumbong, siniya si Lord na bahala sa ila ka-K5 John, ang tanan-tanan may katapusan. Ang pamangkot ni, ang tanan-tanan may katapusan, ang pamangkot saan umatapos. Kung nagadiriwal na dila, ta, nagakiliwi kalimutaw ta, sa kagutom. Philart de Los Santos, shout out sa kaya G-Boy Works, dira sa Iloilo from HBC Bikers sa Buanga City. Buenas noches. Sa kaya Junel Taberna, Bakula, sa Lucky 5 yun, Kapulot, Lipunga, bla, gaya. Sa kaya Arnel Abunya Wandol, ang kiwi-kiwi kababaya, iya, ang kiwi-kiwi kababaya, among iya, amo yung ubraya, amo gani, pakiwi-kiwi, kasungad niya mga, amo na sa mga manirismo, mga ka-K5, magluwas kilang sa iban nga amo, ginayang iya gabaratian, pero kalabanan, manirismo ina mga ka-K5 sa mga adiktos. Sa mga bangagbla. Sa kainon nito, sumbong kami nga taxpayers, wala kabaton, mayo pang tambay kumplito, may duli na, may exporpes pa, may aflip pa gente, maubra ka pa na, ano pa ang iban na gatinamad na lang na hindi na mag-ubra, kay sobra pa sa may mga pensyon. Tuod, no? Kita nga mga nagapatay-patay, ubra, gabayad kita sang buhista. Tapos, kung mag-abot na gani sa hinatagay sang ayuda, ang mga wala tuya sang ubraya, itong mga tamad toho, itong mga tamaran, ang mga malakamot, ang mga wala ya sang mga trabaho, amot ya ginapanghatagan. Kita ya mga kakifay nagatrabaho, nga among nagabayad sang buhis. Wala sa may gabalik sa aton kung mariklamo ta, kita pang akigan. Kadok layo. Mga ka-K5, ano mo gabi, kaya mo nang utok ka isang bangag. Sa kay Romar Lampago Britanico, shout out idol, kay high blood ka na, ka-K5 yun. Sa kay Fred Pascal, adyo campo, yun di kangarugid, tungod sa suyop, sang aso eh. Oh. Sa kay Noel Gonzaga, palalimpa. Idol John, kwan gorong ang unod sang utok ni kay Arnel Abunyawan, niya kiwi-kiwi, ba pa more. Sa kay Fred Pascal, niyo kampo, very far gid niya sa performance ni Tatay Digong, ang performance ang ari, din subong nga pungko. Why gitupa? Hindi ang mga kakifab, hindi lang kay ako ang nagahambal, kundi ang mga tao nga nagapanilag, no? Hindi na kay silinga bias kita, no? Kay ginahambal na ito, nagkamatuuran. Kung naghambal ka sa kamatuuran, wala sang bayas na. Ano mo nabi, karon kaya mo niya nakita na. Muna mo na yung mga siplatanta, mo na yung aton nga mga nakita, mga ka-K5. Nga performance ang una nga presidente, ikaw para sa nagapungko, subong nga presidente, huwag gidya. Mga ka-K5. Sa kay Anz Casabuena Lemos, lubong sa basura, idol. Sa kay Silen Pacheho, shout out kay Fred Pascal de Campo, correct. Sa kay Noel Gonzaga Palalimpa, Bakula Idol, husto gid. Jose Marie Tuarez, niya husto. Sili nga to. Kumpurme, sili nga sakto gid, balbala idol. Grabe nga, tikita nyo. So sa mga nagkwanda, sa mga nagkomentaryo na sa akon, nga inang DDS ko kung didilis, panawag nila na. Manigas kayo. O hindi, Black, 500? manigas kayo. Sa kaya Fox Disney Bell. Idol John, pa-shoutout sa Eloy Namon nga gapatuyo pamati sa imo. Nenfa Alba, sang kasing-kasing mulo. Aba, mayo ah. Sa kaya Sakay Ray Gabutin, kay WCJ Dakyanan, shoutout man. Sakay John Ray Cornelio, pa-shoutout Cornelio family sang barangay Mansalanaw, La Castellana. Baw, gapabati-batiun patot sa La Castellana, Negros Occidental ba ho? Negros Island Region, may gabi! Kay Alcalde Mahinay, nice kagidya idol yun. Oh, kay kampiyon, kampiyon! Sa kaya Geoffrey Nonato pagsugiron kay idol ka kay 5 John patamyaw sa Guardians sa GNKBI Central Night Chapter Miagaw Iloilo. Kay Rowena Sigobia grib ni idol John, shout out lang sa kay Omar Lutano nga nagauyat ido. Pati ido ginauyat pa. Gambalan Vone bakula kag pakdula. Bastante baga. Grabe, bagay na panamit kayo sila. Basta magkomentaryo ko, parte dira kay 500, no? Man nga, husto ang ginahambal ko. Why ko siya may ginahimo nga sala? Di husto ang ginahambal ko. May isa din nga nagabuyayaw sa akon, nga ngaran niya, si Bayaran Bayaran. Galing, kuha ni siya kay 500 ng inang, ano ganina, trolls, no? Trolls. Trolls galing ni siya. Tiway ko ginasapak eh, sapakon mimo, trolls. Daw pareho, siya lang isa sa kadamo-damo sa tanang mga nagaminsahe dire. Siya lang isa ang kwan ang amo na ang iyang minsahe ga kontra sa aton. Ngalan niya si Bayaran Bayaran. Bayaran Bayaran. Ah, ikaw ang ginbayaran? Ah, okay. Sa ato sini nga pagpanumbalik mga KK5 report, kay impormasyon na nagika sa aton nga mga KK5 reporters. Mga detalye sa mga balita sa ato sini magin pang headlines diri sa aton nga pagpangalagad. Ang party sa impeachment trial kung ano ang latest mga KK5. Daway na sa pinakadlagko man nga mga latest ah. Daway gid ah, party man ato sa mga ginkuan naman to nga panglawag nga mga ngalan nga mga ginpanghatagan kuno sang mga information kagin gabayaran sang kwarta nga confidential fund nga 125 million nga motong ginahambal nila ginaduso nila mga KK5. Pero kabalo ka mo bala mga KK5 nga ang impeachment trial nga ini ha sino ang naga-impeach sa kay Vice President Sara Duterte? Hindi bala kita nga mga pumuluyo, kita ang taong bayan kay 500 amo ang naga-impeach sa aton nga vice presidente. Ah? Pero subong ang ginapaagi lang hindi kay kita, kita ang naga-impeach sa iya. Pero ginapaagi lang sa mga senador. Di ba kay 500? Gani ang aton nga mga senador. Ah? Amo na mga KK5 ang naga-atubang sang tanan-tanan nga mga akusasyon kontra sa iya. Kay sila sina ang mga desisyon kun bala kinahanglanon gid man nga i-impeach ang ginakusar o kun hindi. Pero kinahanglan may suporta sang mga pumuluyo. Dapat kay 500 ang pumuluyo amo ang aktibo nga nagapamati sini kag nagapanilag sa akusasyon sang prosecution sa gina-impeach. Te pirmi lang ginagamit mga KK5. Ha? Pirmi lang ginagamit ang ginatawag nga taong bayan kay gusto sang taong bayan nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Di kung gusto sang taong bayan nga i-impeach si Vice President Sara Duterte nga ang sa kada survey nga ang nagagwa nga di hamak nga nagataas pagani nga nagataas ang iya nga trust ratings. Kaya ang inyong akusasyon sa iya, betrayal of public trust. Nga ang trust ratings siya, gasaka, yapon nga nagasaka. Ah? Kay ang gusto mga KK5 nga magpa-impeach dapat supposedly amo ang pumuluyo nga ginapaagi sa mga senador. maabot ang tsimpo kaysa kalawig-lawig na subong? 15 dias ng impeachment trial. Nadulaan gana ang aton nga mga pumuruyo. Wala na gana maglantaw, wala na gana mamati. Kay nakita sa mga pumuluyo nga sarsuela malang daw kaangay sang daw ginahimo nga drama-drama kag inartista. Ang ini mga kaki-five nga klase sang impeachment. Kay nakita sa mga pumuluyo nga dawa ay mag-isang lagko nga mga ebidensya kinanglanon nga ipa-impeach ang vice presidente. Sa malipot nga sugilanon, nadulaan na gana ang tawo. Kung nadulaan na gana ang tawo, mga kakay-five boat silingon, wala na interes ang tawo nga mamati sa impeachment trial nga ini. Time na siguro nga untaton na lang ni. Kay nga interes ang publiko manadi ang ginahambal ninyo. Ang publiko dapat among mag-impeach sa sining tawo nga ginapa-impeach nyo. Dapat ang publiko. Dapat magka-interes ang publiko. Titula interes ang publiko. Do halos, huwag ka na ganit ka pamati. Libot ka sa mga barangay, huwag ganit ka gabati. Nga may mga tao nga nagpamati, kang daw nagatutok. Sa mga palamukutanon, sa mga prosecution, nga daw hinaslo man. Huh? Prosecution, nga daw mga bulaiog man. Ang ibang dira nga ra sa prosecution, mga kakay-five, na nag-intra sa prosecution, kung si Mayor Binji Magalong pa sang Baguio City, sila niya, subong sila niya nga, nga sila niya may mga senador nga mga nagkalapriso sa kwan, sa flood control, kag sa mga marita, nga isyo niya nga sa mga congressman, may isak bilog, way pa sa may napriso, how? Yang ibandira nga mga nakabaton, sila niya sang mga, kag naka-intra sa mga anomalia sa flood control project nga ini, ang ibanda sila niya, ara pa sa prosecution sang kwano? Ara pa sila sila niya sa prosecution sang impeachment trial. Sa malipot nga sugilanon, ginapasibangdan nila si Vice President Sara Duterte nga kawatan sang kwarta sang kabansang gobyerno. Gusto nila i-imply sa mga pumuluyo nga ginpahilabtan ni Vice President Sara Duterte ang kwarta sa kabansang gobyerno, ang iya sining nga confidential fund nga gingasto niya sang salain nga panggasto. Ang ibang ginbulsaya damo na ginapasibangod sang prosecution. Pero hambal ni Mayor Binji Magalong sang Baguio City nga siling niya ang dihamak nga puwerte ka mga kawatan siling mga congressman niya ara da ang iban ara pa sa prosecution. Sa malipot nga sugilanon, may kredibilidad pa bala ini ang prosecution sa pag-prosecute sa kay Vice President Sara Duterte nga sila mismo dapat kasuhan man kaakusaron kag dapat prisuhon man bangod kay mga kawatan man sila di hamak mga kakay-five nga ginkuha nila ya bilyon-bilyon kag nakasulod pa ya sa malita ang iyaya ni Vice President Sara Duterte kun may sala gid man ang iya sini nga paggasto sang 125 million sigurado nga nagkadto sa tawo, nagkadto sa pumuluyo, nagkadto sa mga informant. Sala lang ang iban siguro. Pwede ta butang tabi may. May sala gid man. May sala gid man abi nga paggamit sang sining confidential fund nga ginbakal sang bulong, ginpa Christmas party, ginpa ano pa gikuno to, gin tree planting. Pero at least gingasto para sa karaydan sa mga pumuluyo. Hindi kay gingasto para sa ilang bulsa lang. Ang mga prosecution, mga kakay-five, hambal ni Mayor Binji Magalong, miyembro sa prosecution, nakabaton malita halin sa flood control project, may isak bilog, way sa may napriso nga congressman. May nagkalapriso nga mga senador, pero congressman, may isak bilog, way sa may napriso. Te, sa malipot nga sugilan, nun anong kredibilidad sa prosecution, magamuna? Sagi nyo kay impeach si Vice President Sara Duterte nga kamo nga mga congressman di hamak mga satanas kag mga demonyo man kamo nga nagbalaton kamo sang kwarta halin sa kaban sa gobyerno ang alukabors nyo di hamak katag pila ka bilyon bilyon ang mga alukabors nyo nga mga buisit kamo. Oh hindi Blackie Pep Andre kasugid ko siyang matuod hindi kasugid gasugid ko sang tuod. Mga kakay-five, Sagi nyo ka pa si Bangor, si Sara Duterte, mga ka-K5 nga, kwanya, gingasto ya sa hindi husto ang iyang paggasto sang 125 million niya nga confidential fund, pero kamo nga mga buisit kamo, diretsyo nyo ganyan sa bulsa, ganing inyo. Ang iyaya ni Vice President Sara Duterte, ginpanggasto ya, butang ta, bakal bulong. Sa mga pumuluyo, ginpangbakal sang impormasyon. May atoto nga naghambal nga gin Christmas party. Di opisina ya mangyapon na nag Christmas party, mga tao mangyapon nagkwansina, nagtilaw. Butan may ato pagit isa nga gin kwan kuno nila, gin tree planting. Di hambal nilang confidential fund, sige hindi na pwede ya, nga gamiton sa mga tree planting kay para lang ginaya sa confidential fund. At least mga ka-K5, nagkanto sa tawo! At least naghatag siyang karaydan sa pumuluyo. Ang tree planting, kung maglag ko mga kahoy, mamat-amat nga, mahold siyang kahoy ang tubig, hindi na kita magbaha di. Mabuhin-buhinan gawang baha. Hindi bla? Sang sa inyo nga mga buisit kamo, nga pinanulod ang kwarta sa malita, pinamulsa nyo mga yudipatula kamo, kag magbalakasyon kamo sa ibang nga pungsod, kag magbalakal kamo sa mga propiedad sa ibang nga pungsod, kay kung panalitan malubos kita sa anaw diri sa Pilipinas, masaylo lang kamo ya sa ibang nga pungsod nga mga buisit kamo, kag dito mag-instar mga yudipatula kamo. Kami amon diri ang mga Pilipino, amo kaluluoy nga mga yudipatula kamo. Kamo inyo ay kinamo mga kwarta nyo, bilyon-bilyon ang unod sa malita nyo, masaylo lang kamo ya sa ibang nga pungsod nga wala nag-aanaw. Diri ya sa amon ya mantos kami di. Kay way na kami sa iluhan nga iban, kay way kami kwarta, nga inugbakal sang propiedad sa US, wala kami sang kwarta, inugbakal sang propiedad sa iban nga pungsod. Gusto ginhambal ko, hindi.
17: Oh.
15: Hindi, bla? Mga yudipatula kamo, daw mga kwal kamo, daw mga anghel kamo, daw mga santos kamo da. Kung maghambal kamo sila inyo daw, pinakakurap na nga tao si Vice President Sara Duterte. Pero di hamak kamo, gapanago kamo sa inyo kagalingon nga landong nga mga buisit kamo. Kamo ang numero uno nga mga kurap. Ha? Sa iban, pwerya sa iban nga mga kongresman nga mga matarong. Pro kalabanan sa mga kongresman, magkakabay mga takaban. Mga buisit kamo. Yun ipatula kamo. Why kamo dapat, di kamo dapat pagrespetuhon. Di kamo dapat pagtawgon ng mga honorable ng mga yudipatula kamo. Dapat sa inyo pang sunugon sa impirno. Ang mga balita. Nga inyo nabatian, ang builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3, mga ka-K5, Klinika D3 Bio, isa ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga kag vitamin D3 nga inang pareho may maayong natural antimicrobial properties ilaban gid kontra sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga lisa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kun impiktar kana sang dengue mga kakaifan. Gani pag nahulat nyo? Inom na kita sang Klinika D3 Bio the superfood supplement para lay kita sa mga balatian katulad sang inang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, mga STD, blani mga sexually transmitted disease, mga kakaifan. Kag iban pagid nga mga balatian, kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:59.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
17: championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
19: Miss si Alana Pacardon Marapa.
20: Ko si Joshua Darin Villavion.
21: Ni si Kirby John Panes Agravan.
17: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
22: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
24: mga butika.
25: Para sa matinong na dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500,
26: ang may mataas ga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Mas tatinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamig ka bala gina allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500,
26: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami
26: amo naman
25: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
24: Pamasaga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
24: Pamasaga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
25: Mighty C.
24: Babaka sa mga butika.
31: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
32: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
33: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
32: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
32: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
33: Libre? Libre!
32: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, Corner A Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Balik ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
1: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Gortez!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men
35: para sa matino nga dugo.
36: DTX 500
37: para sa healthy nga tayo.
38: DTX 500
39: ang DTX 500
40: ang may mataas nga antioxidant
41: nga amo naman
42: ang nagatino sa imo atay.
43: Basta tino ang atay,
44: happy kanunay.
45: DTX 500
46: masaligan,
47: epektibo.
48: DTX 500
49: mataas pala ang imo blood sugar.
50: DTX 500.
51: Ikaw ba na
52: ang may diabetes?
53: DTX 500.
54: Ang DTX 500
55: ang may powerful compounds.
56: Yan ang gapanupo
57: kagakontrolar
58: sa imo blood sugar.
59: DTX 500.
60: Masalikan.
61: Epektibo.
62: DTX 500.
63: D3 Bio.
64: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
65: D3 Bio.
66: Ang D3 Bio.
67: Yung may PCO.
68: Ang PCO.
69: Yung may D3.
70: Matatags mga butika.
32: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
71: Nagpamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
32: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
72: Wow! My puso!
73: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
74: Wow! May puso!
75: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
15: Pabalik na mga ka-K5 din sa aton nga pagpangalaga. Doras naton karon ang kalabor kita sa 8 minutos na kaligat sa alas 9. This time check naton karon ang mga detalye na sa mabalita nagikan sa aton nga mga reporters. Bu naton karon si ka-K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
76: K5 News FM. Kampyon report.
77: Mahal na ang bigas.
15: Mm-hmm.
77: Pati lata ng sardinas.
15: Okay.
77: Kung mamahalin kita ngayon, tayong dalawa ay magugutom.
15: Gay. Maying gabi.
77: Dunay lang kung magkanta mo.
15: Gani man, no? Balaan ko nagkanta ka kay balaan mo nga ako nga komentaryo subong daw kwan daw grabe gid.
77: Para magkalma ikaw. Para magkalma ang heart ba?
15: Oo, para magkalma-kalma bla.
77: Amo na ang susubo ka kanta mo?
15: Gani, hambal ni Kagawad, Rubilar Inday Galiano, da sa may barangay Bulilaw. Sili nga, ang heart mo idol. Sili Kagawad, daming gabi da, Gawad.
77: Kaya namin man ang kanta kasi pa dyan sa kapigaduhon subong sang pagpangabuhi.
15: Gani,
77: reminder, no? Siya ba na natin hindi ang bastante lang ang ginatawag nga pagpalangga para nga magpinamilyan especially kung bata pang edad siya pa dyan. Hindi pa wala istable, no? Ang ilang ang mga pagsinarayo o di pareho sila magutom, no? By the way, sa mga balita nato, no, nga natipon kasi Five John, una-una ito, no, ang paglibot-libot nato dali sa Iloilo City. So far, no, matawahay man ang ato nga mga dala nun, halin din sa may area sa Haro, galing ito may nagbabay, di nga nag-holding hands sa Five John, no, doon nagain ang tono.
15: Sana all, eh. Sana all may gina-holding hands.
77: Holding hands while walking.
15: Oh, wow.
77: Amo na gid man ko na, no? Wow, grabe. Si kasi five makoyer gin sugaan niya man sa ano.
15: Sana all may ka holding hands.
77: Amo na gid man niya kipa dyan. Kung bago pa lang ka mo, nauyak-uyakan niya ka. Pinaulang bagyan niya ka. Payungan niya pa ka na. Pero kung ang dugay, wala na ka mo na sa dungan. Bakat ka kipa dyan.
15: Kung na nga, kung pakilala niya, mabulagay, mga mugyapon.
77: Una na,
15: sweet, sweet ka mo katama. Subong, una-una na kay sweet. Kay bago pa lang ka mo, sweet, sweet ka mo. Pagdugay na, mabulagay, magamugyapon. Mabulagay, gani si Sharon kasi Gabi. Pero may ara ka dyan nga, pero... may ara ka dyan bala nga bisantigulang na. Danay pa sila gyapon.
77: Depende kasi Five John, kung loyal, faithful, kasi ang bisan ano ka mga pagtilaw nga nagyan nyo, kagabisan nakitaan mo na ang worst of him or her, ala ka niya kon para sa iya. Ano mo na iya kasi Five John.
15: Yan eh. Sige, proceed.
77: Pero mo na, no, and so far, there is sa Iloilo City ng Libot, kita dress sa mga area sa Maro Plaza, so far not nagtawag na balik normal naman drama activities for several days no matapos ang maligo last time nga buhawi namo na

no? So far, tawhay mo naton sini nga mga dalanon, minimal na lang man, no? Mga depasayro, kung sarat yan nga makita naton, ikalabana na nakapauli na sa inatagsa ka mga lugar ka kita. John, tika ina, nagribot-ribot man kita, no? At yung plano pa lang, may mga pilaman ka mga areas, bala kita nga mga nalabyan, dala kita sa mga areas ang haro, kaga as well man sa mga areas ng Molo and Arevalo, kasi nag-tawag na, no? May mga brownout o kundi gumdulom. Tungod man do halos adawadlaw na lang kita doon, no? Nga nagapatigayon isang manual load wrapping sa bahin, no? Sa NGCP, tungod man doon sa kakulang, no? Sa kuryente, kaki-5 June 3 sa to, no? Sa pungso. Actually, hindi lang man gani diriya sa may tawag na, no? Kasi 5 June, hindi lang man sa may area sa Iloilo City nagkakatabo ini, kundi amuman niya sa mga kabanuhan na, no? Sa ilalong malanis ang Eleco, kaki-5 June. At tinahibaloan, no? Nga nag-announce ni siraman niya kaina na mayara sa manual load wrapping sa ilalong sa Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3. Kaya tiyam na, no, nagpanawagan man diri ang mga konsumidor nga kabay pa nung addressing concerns ng Department of Energy kag sa mga natungdan pagid nung no, mga opisina kakipag yun. Kaya for example, ikaw ni may negosyo, ikaw abing nga mga frozen foods or frozen goods kakipag yun. O tigol, pipumatay drang or mga duwabi or tatlo ka oras ng mga pag power interruption. Tida ko gini nga all, no, especially kung may mga pasyente tagid bala no sa ilat talsa ka mga puluyan na tinagakinanglan din no sang supply sang kuryente kaki 5 June. Pero so far diri sa may area sang Rizal Lapus, diri sa may mga nalabyan naton diversion area, so far nagabatamat naman rin or may supply naman niya sang kuryente kung nagasiga naman kaki 5 June. Sa police report naton diri no kaina may ginapatigayon nung drug by bus operation ang aton siri nung mga kapulisan dira sa may area no sa Arevalo, to be specific dira sa may barangay Yulo Drive Arevalo Iloilo City sa pagpanguna no sa Iloilo City Police Station 6 nga ginapangunahan naman sa ilang officer in charge na si Police Major Paul Vincent Pendon. Ang naaresto isa ka high value individual o kon HVI kagining operasyon ginkandakay na no mga around 2:57 sang hapon August 12 kagining subject ang ginkilala sa kay alias sa Erne 48 anyos nga di residente man no sang Nasambitya nga barangay. Tinakuha diri sa iya or na recover ang isa ka heat sealed sachet sang suspected shabu bilang by bus item, duha ka dugang no nga mga sachet kag isa ka bugkos sa suspected shabu nga ginabugat nga ginabanta no nagabugat ya sang around 55 gramos no kag kun pabatihan naman niya siya nga standard drug price yara sa around 374,000 pesos ang valor sa mga ginapatihan illegal nga droga no nga na-confiscate sa iya kay 5 June. Nakuhaan man siya sa isa ka 38 caliber revolver kasi may araman sa mga bala kasi 5 June, no? Kasi isubong ginavalidate pa diri kasi ginapatuad, ginapatawag na, no? Ginakuhaan man sa information sa atong sila yung mga otoridad. Si Ernie, agod niya timahibaluan kung diin ang iya sa nga mga sources, no? Kung sino ganyang, kumbaga, ang utok-utok kag ang mga ginakuhaan niya pagidugang or mga kakilala yaman kasi pa dyan, kasi nag-abuling man rin sa iya sa nga pag-supply, kumbaga, sa mga illegal na droga kasi 5 dyan, no? And sa this time, yara na siya, no? Sa kustodiya sa aton siring mga kapulisan, to be specific, dira sa ICPS6, kagdi karon, no? Nagapangatubang yas ang kaso nga paglapas ang Public Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaki 5 John. Tinaybalo na to nung nagapadayon ang mabaskog rin nung kampanya kontra illegal nga droga sa atong siring nga Iloilo City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Wilbert Parilla amuman no sa Regional Director sa Police Regional Office 6 na si Brigadier General Randolph Tuanio kaki 5 John. Sa ito na re-update, no? Kung madumduman kahapon na may isa ka lalaki na ti nagatuyo laman o kung tani or ang purpose silang tani is mga grocery kaki 5 John dira sa may banan.

0: Iloilo, pero sa mga tono na tiruhan, dito no, sa isa ka lalaki man, dira sa may barangay, Bubon, Banati, Iloilo, do mga around pa sa dolas 12, no, sa ngunto kahapon, August 11, no, kag ang ining madumduman, ining victim, amo si alias Rene, kag kaya mo na residente man yan sa Banate, Iloilo. So update rin ka kita dyan, base man rin sa HEPE, no? Sa Banate Municipal Police Station. Marana. Maria Cherry de Marana, kakifaiva dyan. At inakitaan man mismo, no? Sa ining biktima, ang ining persona nga nagtiro sa iya. Kag base man rin sa ilang information, nga love triangle. Ang retanaw nila rin nga motibo, it is because, kaki 5 John, no, nga accordingly, ang ining suspect, ang ginapatihan nga karelasyon sang asawa, sang biktima, kaki 5 John.
1: Mm. So, Bochiningon, maisog pa ang kwan, maisog pa ang suspect nga karelasyon sang sabana?
0: Abo na nasubong, kaki 5 John.
1: Grabe, no? Isog pang kerido sang sabana?
0: Nangagaw ka na, pero ano pang ginagawan mo mo?
1: Ah, ti pa ni Guru, ya Guru eh. Yan total, para huwag na ko kaagaw sila niya. Ti Ari, opo, huwag ka na, kay para akong bulosa.
0: O, oh, do, parehas ang liyanda sa pelikula. Bilang, akin lang, asawa mo.
1: Grabe ba?
0: Akin ngayon. Ang asawa mo. Dodo mo na ako. Bala kung wala mo nang gano'ng hinahalungan. Ako na naman. Anong sa'yo? Tirawan mo na lang ka. Dodo mo ng mindset. Siguro.
1: Amo na subong, no? Amo na nausos, bong?
0: O kung sino pa mga kabit, kakipa dyan. Sila pa na yung mga isog mo. Sila pa na yung kapangaway mo.
1: Oo. Sila pa na mga maisog. Do, pareho sa ginalantaw ko nga drama sa ano ganin ako.
0: Nga,
1: sa AI.
0: sa
1: Reels Blana. Makon mo nga siya pang kirida, siya pang manampa sa sawa. Tapos siya pang maisog. Balaya sa niya, ikaw niya, ordinaryo ka lang ang asawa. Niya, kuya, ako ang asawa sang CEO nga amunio. Tapos ari amun bata, oh. Ayos ang huli, ito niya, balaan niya ang asawa. Gali, amu gali itong asawa. Ang asawa, amu gali ang manggaranon, amu gali ang CEO. Tinay na ubos kwarta ya.
0: Gatanaw pa managali.
1: Ah, kabalo ka naman sa aton.
0: Ipakita mo pa sugpon mo, no?
1: Oo, yun din atong sugpon sa tuman. Gali kay kinala mabayad kagit.
0: Gawa na natin pa doon. Yung kanabanan, pasubong bala. Ang konsino pa yung mga kabit, isog na sila, pero mas guwapa ya, or mas guwapo ang original kakita doon.
1: Gani, no? Oo. Tapos, insan o to, nagbakal ko blama is sa, nagpanindahan ko, pagpanindahan ko. May aga pa to, nag-chismusa itong isa to, kwan, tumatsyag ko ng ano gani niyo, ng marites gito yung tigulang mong. Niya mo nagali uso, subong, no? Niya kung lawaay ka, niya gwapa, asawa mo. Niya kung nung gwapa ka, lawaay ba na mo?
0: Tuntun. Amo na gani ka kay 5 John.
1: Ambal ko sa iya. Sili ko, ikaw brahon. Sili ko si puta. Sungad mo, pulis niyo. Balay to, magkaundokot.
0: Silang bala niya,
1: ha? Ha?
0: Silang bala niya, ha?
1: Kilala mo, ha?
0: Alam mo na, may araman na bing ano, nga mga, hindi mo na po natanto, kagwapo, pero makalilingaw.
1: Depende na iya sa speaking.
0: Pero importante ka kay 5 John, but for example, nung hindi guwapo, hindi guwapa, bawi sa batasan.
1: Ang kwan subong, ang uso subong, bisan hindi ka lang guwapo kung damo ka kwarta.
0: Ganga guwapo ka ginamo?
1: Hambal siya niya, bisan hindi man nagwapo niya, pero ang bulsa, guwapo. Amo na siya ang kwan ng balanta, ang mga kwan mo lang, mga tao lang, mga medyo hindi kid man guwapo, imuon nyo, padamo ka mo kwarta, kay sigurado, git guwapa, git inyo mga pangasawa. Kaya bisa hindi ka mo guwapo, at least guwapo inyo bulsa. I'm lucky, 5 Kim.
0: Kay mayo lang kasi 5 John, kaya tinukambot ka lang yung naiguan,
1: lang
0: natiruhan siya kasi 5 John. Kaya tinagamotor niya siya mo during that time, kasi ang ining suspect, arabla sa kilid sang balan or kilid sang kasada nagukangay ba lang nga may ginahulat kasi probably siya anik siya na gini no ang ginahulat para ya tiruhon kay kay John te ugali kay di kamot ang natiruhan or kamot na igo ug wala siya bla natapat kay kay yon nakapayo pa lang siya sang bulig sa pera ka mga bystanders sira sa may area kag ti amo na to no, nakatawag sa makatapo no sang Barate Municipal Police Station kag kay 5 yon as of this time pay padayon pa no nga nagapabulong man niya sa ospital ang aning biktima kay timayara man siya sa isang sila sa kamot sa Abaga kag kay 5 yon and ongoing pa man niya ang hot pursuit operation sa mga kapulisan adri no sa suspect agud ya nga maaresto no ka K5 John.
1: Okay.
0: By the way, na nagapamati dira sa imo sa area sang Lapas si Mami Immaculate, dira si Sir Cliff Acosta and of course raman sa pamilya Manaay, sa pamilya tawag na mga Montaño family dira sa may Barangay Quintensala sa Talikom compound and of course dira sa may Rizal Lapus sa Decamay. Kay titira ng mapa nga ti luto-luto da kag kay Mamaymay, Ma'am Kaykay. Kada kamay and of course kay Ma'am Veronica nga naga sugba-sugba. Upod sa patrol si ka K5 McCoy Espel Malay o kaman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
1: Mga ka-K5, ang mga balita ni ka-K5 Kim Caluyong Builog nang iradulong sa inyo sa Kalawan Sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Samtang sa ilukita sa iban pa nga mga balita kag-information, mga balita naman nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Inimay kang tanan sa report ng kontraktor kuno sang portion sang flood mitigation structure nga nag-usmod sa barangay Napnapan Sur sa Tigbawan, Iloilo. Iyagali ako no sang Asia Construction Development Corporation kag hindi iya ni Renel Construction Services. Sang una nga nagwa nga balita. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
3: K5 June gin at hag diri no o kun indi iya sang Renel Construction Services ang flood mitigation structure nga proyekto K5 June kung sa diin may porsyon nga nag-usmod dito ya sa may barangay Napnapan Sur Tigbawan sa tong Agosto 11 sang kaagahon based diri sa dugang nga information nga nakuha naton K5 June nga ang contractor sang ini nga proyekto amo ang Asia Construction Development Corporation o kon ACDC K5 June. Nahibaluan nga narumpag ni ang pader sang isa kabalay matapos nga una nga nag-usmod ang duta sang flood mitigation structure. Kag sa subong wala pa ni nakapagwa sang statement ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH First District Engineering Office bilang implementing agency K5 June. No? Angot ya sa natabo nga insidente. Ginpadulungan taman ang iniya nga opisina pero hulaton pa nila ang approval sang ilayang regional director. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
1: Ang iban pagin nga mga balita kag information mga ka K5 ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan Sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men may maka kag labuwas kang nagabulig hatag extra energy sa lawas sang tawo kag nagapanami sang blood circulation mga ka K5 ang labuwas ka. Kasoon nga ato sining performance nagabalik sa huben ilabinigid sa mga kalalakinhan. Kag sa mga kauturan naton nga permilang kapoy ang mga kuanabino mga sports enthusiast mga mahilig sa bodybuilding mga ka K5 kinanglano ninyo ini nga magpahatag sa duga nga extra energy sa lawas naton inom na kita sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men mga ka K5 ang produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Kaya get yun po mga K5 diri sa ato siling pag-pangalagad sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyong ka-K5, John Alhuado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
5: Kampiyon, the best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
5: K5.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM.
4: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba nakamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: TTX 500.
9: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rase sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500!
12: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Ilan nalang subong imo sugar?
12: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500!
7: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
11: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo atay.
11: Happy kanunay.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy,
10: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
9: Baom ng budlay?
10: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
11: TTX 500!
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga uno!
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na,
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: kagakontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masalika
8: epektibo.
7: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako regular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
13: D3 Bio
15: ang D3 Bio
13: yung may VCO
15: ang VCO
13: yung may D3
15: mga butika
13: D3 Bio.
16: Ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3 Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio
15: ang D3 Bio
13: yung may VCO
15: ang VCO
13: yung may D3
15: mga butika.
17: My family history ba ka mausong diabetes
18: DTX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-DTX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis
18: mo! DTX 500!
17: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
17: Masami nagapangihi!
18: Masami ginauhaw!
17: Masi may diabetes ka na!
18: Mag-DTX 500 na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Nga nagapanubos
18: ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
18: Garantisado!
17: DTX 500
19: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
17: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka
13: mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
17: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
24: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
25: Libre!
26: Libre!
24: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman?
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
27: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag-Clinica Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Nagabasa na naman bala ka.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinica Deo Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong
0: kabangong kilikili.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Talaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman
11: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman
12: for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman.
12: Ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500
12: Masaligan
8: Epektibo
12: DTX 500
8: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
8: Ang Physio
12: yung may D3.
8: D3 Bio,
12: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
30: K5 News FM.
31: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.

DJ

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

Ay, tapusan! Yun na rabi na isa inyo! Mayang gabi, Western Visayas! Macho Kalid, ang paborito nga DJ, alas 9 media, tuntum alas 11 kita. Mga K5 naton, sound trip, kaupod yapon, Macho Kalid 9:30 to 10, bantayan nyo na. At siyempre pa rin nag-abong tadawa. Wow, September, mga K5 is fast approaching! Oh, grabe, lapit na lang no, Disyembre na. Makabati naman kita sa mga kanta ng mga Jingleville, Jingleville. Mga K5 naton, happy birthday sa tanan nga may mga birthdays. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday nga nag-celebrate sa ilang birthday. Happy birthday to you. Ginamos kag munggo. Kag sa mga tatay kag nanay naton sa sulod sa balay. Iban gani isubong nga pakay o balay, ibang ginapabay-an na ang balay. Pero kung may mga kwarta na ti ipakay o ang balay. Pero kung wala kwarta, ti hipos lang kita anay. Mga K5 naton. August 12, 2026, Wednesday edition sa itong program. Was Thursday na. Tapos next Friday na. Ay nga, bigili kay Ma'am Jing Escalada na nakatutok subong sa 88.7. Salamat Ma'am Jing sa imo. Kag sa mga friends natin, ang friends man natin dira sa may uton na nakatutok permi sa ating program. Thank you so much. Diretso kita sa aton nga Bar Dagulan greetings.

Magandang gabi sa kay James na nagmamatisubong sa aton. Good evening. Ay, good evening sa inyo, tanan-tananda, ha? Kay Ma'am Cherry. Ay, nga nagatutok man subong sa aton. Thank you so much sa inyo, tanan-tananda. Well, subong gabi. Hello to Raven Up. Kaya nagmamatisubong sa aton. Thank you so much sa inyo, tanan-tananda, mga kauturan, mga kakibay. Ihanda nyo yung cellphone. Pwede ka muna katawag sa akong ka mag-greetings lang, ah. Ha? Hello, galing kay Paklibar Kian. Kian, good evening. O, sa August 20, kitanay kita da Kian. No, August 20, bala to mo. O, dira sa may lanit. Kitanay kita dira. Mayang gabi sa kay Joshua Magapa. Kaya nagyapa mga tiban subong sa aton. Good evening sa imo, Joshua. Kay nanay Nenva, yan ang mati masubong sa aton. Kay titay Mimi, yan ang tutok subong sa aton. Mga amigo mo sa barbero, ito siyempre yung Urban City Cat. Ang ilan lang nga owner, timigway, gig kami ni Sir Mark na yung talagang nga talents, dira nga pagunting sa ila. Dira ka man go, brao. Benji Astorias, mga gabi, good evening, shout out sa MMTN.

0: and before's multiplier MMTFIIR6 Iloilo chapter. Oh, wag kita bigitan na itutukiyan. Tugay na ito nag-PM doon sang last year pa. Pero kamay pa dako ka na. Hindi ka maguya sa ako magsapak. Oh, sa jagged ni. Ang gabi sa tanan natin ngayong kauturan kay Bernadette nga nagmamati sa bong sato. Ay, ang gabi sa inyo. Na sila na dalon ko daho. Ayos. Hello, magaling kay Oscar. Amen, gabi. Hello to Daniel Castin. Oh, grabe, Daniel. Naka-inform ko sa akon nga ma. Mag-guess ka di, wala man ako. Mayang gabi sa imo na. Hello, galing kay Tuto Miles Frial. Mayang gabi sa imo, Tuto Miles. How are you? Sige lang ha. Enjoy, enjoy na to. Tapos na mo ano yung mga obligasyon. Ah. Matambay ta di. And tamiyo ko man dagali si Bergara nga nagatutok. Ay, two. 24? Ba, dugay-dugay na gali? 2024 pa? Marami dugay-dugay ba? Oh, hello, galing kay Sir Berto Gaket. Nagatutok sumong sa aton. Salamat kid Sir Berto. Kabay pa nga makalusot mo ko na sa Bacolod, bala. Iyok up kami na bala. Para sadya-sadya nga programa, ano na mga ayambot na lang. Sir Berto, good evening sa imo. Ang aton nga friend, gamanggaranon subong sang una, kag subong manggaranon man. Grabe. Okay yan, ayos lang. Machokolit, permi ako, ginabayan sa nga akong girlfriend. Ano lang dapat kung ahimuon, machokolit. Kahit ti permi lang ako, ginabayaan. May malain bala sa akon. Basi imo ay tsuray, doog-doog-do. Pagwapo ka bala. Pero nag-grade mo, subong, yaya. Sunod lang siya, ah. Maglaba lang buhok ko ba? Ang nagagwapo ka kung laba buhok. Wow! Ay, grabe. Kay Kyle Song Hong, pinagamati sa bong sa aton. Mayo gida. Hello, magaling kay Gaster Balianas, pinagamati man sa aton. Kay John John. Oh, may gabi sa imo. Kaiser Ambrosio, yung nag-gamati subong sa ato. And good evening. Hello, mga machokolit pa. Shout out sa mga friends natin. O, sa Leganes Chapter, New Trial Solid Riders. And good evening pa. Shout out, sir. Rider Safety Advocates on the Philippines, of the Philippines, RSAP and New Trials. Solid Riders. Leganes Chapter. New Trials ni Guru. Ano man ba si sila spelling mo, sir? Mga chocolate, mga ayoko tani bully kay ang friend ko na confess sa akon nga hambalya ko no sa akon love niya ko. Gasakit pusun ko kung kagdughan. First of all, Mr. B, nag-confess sa imo nga love niya ikaw. Siguro. May nakita siya siguro sa imo nga do medyo sumit ikaw. That's why nag-confess siya sa imo nga love niya ikaw. Pero maghambal mo nga nagasakit ang puson mo, siguro wala mo na pagwa ang tagok. Oh, di ba? Grabe yun. Oh, grabe, no? Dugay-dugay, nagali grade 9 pagali iyaya. At isa mo, ano, nag-grade 11 ka na? Dasig lang ba? Ang importante ya, may ginabit-bit kag tinago ah. Ibla ka namin si imong anan Daniel. Daniel, amo ni si Daniel ang ginabutang sa lungib sang leon. Gin palibutan sang damo nga leon, pero wala pa siya ginangkab. Ayos. Kinabi. Yan sa mga friends naton. Hello kay Daddy Joss. Daddy Joss, may gabi si Imonoy. Kitanay tayo sa Gimbal sa September 10. May banda ko na kanalood. Sikat ni sa nga banda. Kitanay kita na.
1: Grabe, guys.
0: Hello to Benji. Ah, Benji, may gabi si mo. May gabi si mo. Ay, natamyaw na to. Toto Josh, Christian, may gabi. Kamusta na?
1: Grabe.
0: At utok yapon sa K-5 News FM. Hello man sa kay New Chapter. Oh, good evening, Matt Oli, K-Fan News FM Fans Club, Iloilo International Chapter 2 Incorporations. Si founder si Luna Mundido. May gabi sa imo, Ma'am Luna. Mayo kay 9 ka na sa bong. Manawag ko pala sa imo after. Manawag ko ko sa imo after program ko. Mga K-Fan, pabrihan ko ng linya kung sino gusto maghigap sa sabaw ni Matt Chocolate, ah. Pwede ka muli ka, tawag sa ako sa 0919-0999-066. Next tweak, mga ka-K5, ang aton nga programa, talento mo, i-share mo. Kung kabalo ka magkanta, pwede ka kakanta. Kung gusto mo mag-drama, pwede ka ka-drama. Ibaloon natin ako sino gusto mag-intra-intra sa mga kanta-kanta. Isang nagasugod na dyan, sir. Grade 2 ko. Ha? Grade 2 ka? Huwag lang! Ano, grade 2? Grade 2 pa lang ka? Nag-chat ka na sa ako? Huwag lang! Grabe ba? Grabe, may gabi sa imo.
1: Ah, nag-tutok man sa bong. Hello, may gabi sa imo.
0: How are you? Huwag man tulog-tulog ka man gabi. Tamyaw taman tagali si Danny. Nagkatutok sumong sa aton. Nga nagkatutok sumong sa aton. Mayang gabi sa imo da. Thank you so much again. Sige kung wala ko kantuan. Ayos. How's it, Ben? Oo, oh, mga 3 years naman kita kilalahay galit. Machokulit, ang akon nga problema. Ari naman kita yung party naman sa problema sa mga boyfriend, girlfriend, takango niya. Pero sa mga K5 nato na, sa next Monday ang aton nga programa, pwede ka mo katawag sa aton nga programa sa next week. Ang title, ipabugal mo, talento mo. Talento mo, ipabugal mo. Pwede ka muna kakanta-kanta, ka-drama. Tanan, pwede nyo ipabugal. Biskan sa inoon lang gani, ang ginapabugal nyo pwede gani. May tamyaw kaliwat akong friend, DJ Chacha on the mix. Disco lang, wala ikapay. Ay, grabe. Mayang gabi sa imo, guapa Chacha. How are you? And again, enjoy ka man na sa mga gabi. Masama lang ako na Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Ito kadali ka na mag-day off. No? Sa mga friends natin ka DJ sa ibang estasyon, may daayan ng gabi sa inyo, tanan-tanan. How are you? Lain na ganyan sa buong panganay sa radyo. Sa una, ipagpatak alas 9, yan tanan nga tawag ka pamati radyo. Sa wala ko pa na tagaan radyo, ulat-ulat lang kay gamay pa lang amon radyo. Tag mo tayong radyo sa inyo. Ay. Mayang gabi kay sir. Sir Spear, good evening sa inyo. Hi sir, thank you so much man. Sabay ba nga nag-enjoy man kabataan nyo sa West. Si kay Professor Kadiaw, good evening sa inyo. How are you? Thank you sir sa inyo nga pag accommodate sa among kagina. Paghatag sa oportunidad. Ang nag-perform din sa may West Visayas State University. Ay gabi! Thank you so much, sir. Why ang nag-live ko subong sa K5? And kay Lolly. Ay gabi kay Miss Lolly. Ay, good evening kay Ma'am Lolly Rojo. Nagatutok. Ma'am Lolly! Ma'am Lolly me! Maayang gabi sa imo. Ama ni maestra nga guwapa. Maalam. Sang Oton National High School. Maayang gabi. How are you? Cute-cute lang yun, Matt. Chocolate, ah. Oo, eh. Cute-cute lang all the way. Grabe, kid. Dalila, tamyawon ko di ako nga. Tamyawon ko ba ako nga friend sa piyak nga stasyon, no? Parehos kami ni time slot mo. Maayang gabi na sa imo, guwapo. Ayun amigo, ito ni Subong yung kahit more na ang pilat. Hindi, basta-basta. May mga baboyan na kabaligya pa siya o rabbit. Sa ganiya, mainit ulo yung nabisay mo. Ay ko, anya ka madre di kakaw kag paasuhan. Tuubo niya ikaw. Kay Jello, the guok, may gabi. Good evening, sir. Live from Buena Vista, Isabela. May gabi man kay Nika Smith, nga nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Kay Ma'am Kim, nga nagapamati man subong sa aton. Good evening. Hi, how are you? Thank you so much again. Rap-rap si John Ralph Cruz. Do ikaw gito ganyan sa kaysa sika. Drop mo. Kita ko gidrap mo. Mayang gabi si mo. Long time no see. Tutok amo dabla K5 News FM. Ablas mama mo. Ablas mama mo patalagan sa barangay kapitan. Para suabe. Mga tagalegri oton. Mayang gabi sa inyo. Hey, hello, galika Sir AJ Rodriguez, sir. I-schedule mo ng imong photoshoot. Kahit medyo mabisi na si Macho Koli, no? Makaistorya kita. Kagayin mo na mga boys ba na? No? I-guest na sa radyo. Para nga magsikat ang imo ng events, no? Promotions ang imo events, ha? Okay, fan news of 10:30. Kay John Last Erino. Yan nagamamati sa mga sa ato, mga taga Dumalag Capiz. Kay mga taga Bacolod, kino ka Sir Berto, liwat ka mati man sila sa ato. We'll be right back, ha. More music, more fun. Magkalipan mag-inom sa Pre-Bio Coffee. DTX Beauty Zone. Ihabon sa imong alawas kung nagagapani maho. Ang pakaisa ka mo ni Manny, Manny Maho. Dapat ihabonan mo sa DTX Beauty Zone. Aras Pilipinas is 10:30. Nagkabalik Macho Kali. At your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Barapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavior.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

0: Vibes Langia.
1: Partagulan sa K-Fi.
2: 1040. And this time check is brought to you once by Klinika D3 Bio. Mga K-5 naton, di magkalipad mag-inom sa Mighty C. Mga K-5 naton, ginatamyaw naton mga friends naton. Julat-julat lang ka muna. Kung sila kung hulat-hulat lang ka. Friends and enemies natin yung nagatutukya po sa K-5 News FM. Matamong nga salamat sa inyo tanan-tanan. Especially pagin sa mga friends man nato nga nagaplaktis dira subong sa Maya Esplanade. Mayang gabi sa inyo, walang gilantaw sang live ni Macho Kulit. Gusto ko man tani, Macho Kulit, palabot sa imo. Nga nga kon nga friend, nga si Joe Bird, nga nagatutok si imo subong, thank you. Si Arman Bilyones. Mayang gabi sa imo si Arman Bilyones. Mayang gabi, Macho Kulit, kay Typher Balban. Mayang gabi sa inyo. Kag sa mga friends man nato, diri sa may sambag. Yan ay gabamati subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. Ah, mga ka-K5, tawag ka mo di. Ibang gari, why gid man ni load siguro subong nga panahon. At iwala pa swildo. Mga mga, yogi ka may tournament kagilis. Hindi ka ma-tournament? Kasudad? Ay. Why problema lang ga? Ikaw pa. Sa ako ka, wala problema. Importante, makapasar. Ayos. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Mayang gabi man kay Arman. O, pwede kita taga Sunday, ipa-views man. Madalagan kita siguro sa mga, ano man, sa mga 90-something. Alright. Obray ko na sa schedule para mabalaan natin kung ano get. Kag sa mga friends man natin sa Thailand. Oh, pwede kay guro maka-guest diri sa station. Hindi ko lang mapakita ang itsura mo, yayae. Kung magangwa, yayae, na ino mo na niya ang voice lesson mo. Ipadakoon mo imo nga voice culture. Imo nga nanon si Pungyawo. O, di ba? Ah, grabe. Amo man ubra namon sa una sa Pekas Nasyon. Nag-guess kami. Pag-abot na kay Munyeka, gag-guess man kami. Oh. Chika-chika, buknot baka lang. Ayos! Ano ganun oras programa mo, madam? Ngayon nga, busy mo. Amin ko dali sa Sudan sang Iloilo. Namigiman ang kapi ni Doc Ramil Oy. Actually, giba bakal ko ni blabuhas ang kapi ni Doc Ramil Oy nga wala sugar. Ang DTX Premium Coffee namin ni siya. Iti wala siya sugar mo. Pistingin nyo bla inom, nagapaniwang, nagapagwapo, nagapagwapa. Kuni mo itsura daw, martayulet. Gagwapo ikaw. Gagwapa ikaw kung nagainom ikaw sa DTX Premium Coffee. Gusto ko man tani mag-advertise mala ka K5 Andre sa mga extending do wala ko yung na-picture ni ka K5 Andoy ah. Do hikay ka sa ako yung K5 Andoy ha? Ako mala ma-advertise ang extend food supplement per men ng tahon ta ko nga. Grabe again. Sige lang, importante yung nag-join ka. Sino nagpamatira sa buong sa inyo? Tamiyawon ta? Alright. Subong na, ma'am. Live ako sa K-Fed News FM. Ay nga, busy niyo na. Natanan sa mga friends naton. Kag sa mga friends man naton, diri sa may Cavite, yan nagamamati subong sa aton. Na. Good evening sa inyo, tanan-tanan da. Kay Ronel, yan nagamamati sa aton. Mayang gabi sa imo dira. Ay, thank you so much, good.

dapat malusay nila na iya. Why was iya kabalo kung sino gina-greet naton? Ang importante, manami ang gasulod sa bulsa. Oo, oh, diba? Swabe lang. Mamati ako sa special mention. I-message mo ko, ma'am, or comment ka ma'am kung nagpamati ka sumuong gabi, ah. Grabe.

0: Ang natamyaw na to si Nanay Nenfas at ay Mimi. Mamati sila sumong sa aton mayang gabi sa inyo. Kaga sa mga friends na to, diri sa may Rada. Nga nagatutok sumong sa aton. Salamat, Git. O, sila nagpapati sa inyo, sumong nga kay tamyawon ta, mga ginikanan mo. Mayo, gina. Amo ni amigo, kuya nga, simple-simple lang. Pero ang buta, huwag kami kabalos ang dalaga namon. Run the race. Be faithful. Lahit surado mga Madrid di kakao. O, oh, diba? Grabe nga po. Hello, Galisa kay Ramon. Ramon Ars. Ay, grabe. Di ba, Ramon, nag-ano ka, nag-DJ ka? I-guest ka mo, di ba, sang upod mo nga DJ, dira, every Sunday. Parang nga ma-interview, taka mo, pasi magsikat pa ka mo. Oy, speaking kay Ma'am Loli Mia. Loli Mia. Kay Ma'am Loli Mia. Roho. Nakatutok subong sa K-Fan News FM. Ba, mabuot niya. Sige lang, Ma'am Loli. Kung daan mo, nag-kontra sa imo. Pabayi na sila. Total, sura nila doon mga banggirahan mo na. Kaya ako, isang kapahuli-huli, bala. Nagpahuli-huli, hindi huli. Magbalik ka sa church, Ma'am Loli. Nami-nami ng church naton. Kay may nag-pledge na subong nga magpakayo. Isend ko sa imo ang layout, Ma'am Loli. Amo ng tsura sang church naton. Daw sila lang, no? Libot-libot nga mo da. Madusuya, kaya ba? Malibot-libot ka muda, tani, mamulot, tansan. Ay, hindi tansan, ang ginapamulot namon, guwapo. Bato, bantiling, ang ginapulot namon. Buhi nga bato. Grabe. Sige, sige. Para bongga bilya, bala nga mga voice lesson. Oh, ah, di bala? Wala sa mga K5 na ito, may caller kita sumong sa line number 2. Sino naman na yung caller ni Ma? At check na ito sa linya, kaupod na ito sa line number 2. Hello, good evening. Mayang gabi.
1: Gatinago lang ako ng kasapatan.
0: Basi ara ka sumong sa Garden of Eden?
1: Ay, sobra pa din ha.
0: I am ay, first time ko nakabati isang tingog mo. What is your name, Lola?
1: Ako si Lula Ana.
0: Lula Ana. Taglulu Ani. Ay, kamusta, Lulu Ana? Taga-diin ikaw?
1: At dili lang taga-Kapis lang ah.
0: Ay, bongga ka, guru. Yung mag-ulo o gayong kay taga-Kapis ikaw?
1: Ay, hindi lang o gayong. No. Kasi perit, gidyang ako na huwak sa lawas.
0: Abot siningon, galing imo nga body. Galing kasi paratory system sa imo nga tiil.
1: Amo gid na iya.
0: What?
1: Ibiskan may oro edad na kita ya.
0: Uh-huh.
1: Pero ga-performan niya siya gihapon.
0: Ano nga mga posisyon ang nabalaan mo, Lola? Luwas sa mga octopus nga mga posisyon.
1: Mm. Ay, octopus siya. Ay, no, yung machine na una. Bulldozer.
0: A bulldozer sa mga. Bulldozer nga posisyon. Oh, swisit nga color ba? Aba ni attorney ka nami isang imo nga color. Pila na edad, Lula? Pila na edad mo, Lula?
1: Sin oda nga attorney na how?
0: Hindi ko lang kapag-mention ang ngalan niya kanon. Spiok ba, bells lang?
1: Mayong gabi lang siya imo, attorney.
0: Uh-huh. Oh, di ba? Oh, pero palangga ha, first time mo niya namati kay Machokolet?
1: Hindi ba na pabati din ko niya sa imo eh.
0: Aho ah! Sabi ko, waste no wang ka imo, yaya. Pero grabe ha. Oh, kamay ba na ka pa?
1: Secret.
0: A secret la. Ay, kaluoy ka man, Lola. Wala mo ginayagi na ano, ginapiti-piti ang imo nga Monica Street City proper.
1: Pinapapiti-piti ko lang.
0: Sumod si Ningon, gali, itanda ka magpiti-piti.
1: Ay, abo, gitarista ako siyang unan, oy.
0: Ala ka na, miss, ang color ko subong may sense of humor. Grabe, no? Lula, feeling ko siguro, Lula, ano ka sang una ay? Talented kagid nga first son ay.
1: At ati sang una, siyempre sang kapanahonan ni Lula Ana, damo makita sang nabalaan. Basa-basa makita sa puto sang ibos.
0: O, diba? Pero Lola, yung kaong kapasubong sa mga, ano, sa mga butong-butong?
1: Ay, abo. Abo ka butong-butong, gaida iya. Hindi ako sinaya kasaho kay Duwala. Ginagatil. Ag-akon, tutunlan.
0: Ati gusto mo, ano, ganyan, ganyan, dalom-dalom, ganyan, para makatilak ikaw?
1: Gusto ko pipino.
0: Hindi ka gusto sa marguso, kay para dumay mga kurit-kurit?
1: Ay, hindi ako yung gusto sang tunok-tunok. Noy, masakit ina sa tutunlan.
0: Ala, bungga, kagigibang Lola. Feeling ko manggaranon ikaw, Lola. Oh.
1: Ay, kadamo isang akon nga kalupaan.
0: Oo, feeling ko kutis mo, guro mapino, kutis mo manami. Kasi siyempre, ang ginagamit mo siguro yung batubantiling, no?
1: Kakanami, gali di sa imo programa, no? Kay makakulong kadlaw-kadlaw kita.
0: Kuring dakpak ko nga dal-apule. Pero nanamian ko bla Lola sa imo, kay ang imo nga scene of humor, do 47, kadya ka utok ang naga-function, subong. Oo, kanami. Feeling ko, guro, madam, kung tagaan ka tsansa, siguro nga mag-radyo sa Pilakadlaw, siguro pwede kagay sa mga drama.
1: At pwede, padira kasulod. Kung may bakante, at
0: aba, oo, te. Pwede
1: kasulod, te, magwa na lang ta eh.
0: Nami na iya kung may nagasulod-sulod. Kalaw ay man nga nagagwa lang tanang nga nagagwa, di ba?
1: Oo, eh. Exact.
0: Oo, kalaw ay man permi nga na out of outer space lang. Dapat may mga intercore man. Oo, di bala. Oo, nami ginayak ko mga gakaon ikaw sa mga Maria-Maria. Mga tino-tino. Oh. Lula, kabalo, kabla subong Lula. Ng mga kabataan, iba doon mga supladang inding tutulabong ang tsura. Hambal ko, may ara one time naglakat ako sa isa ka department stores. Abi ko guwapa kay suplada sa pagtubang iya itsura gali daw tulabong.
1: Lola, pada sa buong akabataan, kasi agani, gawaw mali man ako, maglakat-lakat ako to sa Garden of Eden.
0: Aba. Sa diversyon. Correct. So, nakakitanay na ka muna yung adan kag ni Iba paglakat-lakat mo sa Garden of Eden?
1: Iti kayo nag-sleepwalking ako to, no'y nakita ko gil sila eh.
0: Ah, nakita mo ganyan sa Garden of Eden? Pero nami mo, pero Lula, nami, kanami bala sa imo, Lula, basi maka-time sa sunod, tawag-tawag ka di Lula sa akon. Kasi ang voice mo bala, Lula, doon nag-ubra sa piryahan.
1: Wala ka kabalo nga. Ako to ang nagabantay sa
0: CR. Sa CR? Oh, grabe! Tuhan!
1: Ay, ako na ang gabantay. Oo, kung may mag-CR, ati, gabala, pwede ko di ka CR.
0: Oo, te.
1: Inalili-li ko man kung may chance.
0: Basta ang amotiknisyan niya na laki, guwapa ka kung sa unala.
1: Ay, shush, no, no. Ang bala ang iyong mga teknisyan, kulangon pa ang abilidad niya.
0: Bago rabi! So, but silingon...
1: Wala pa na saya nag-technician ya matsukulit. Ako ya, kabalon ako ya sa muna, magkuti.
0: Magkuti? Pero kagi, kinakita, dinamo nga nagatindog.
1: Sa gano?
0: Dinamo nga nagatindog.
1: Ano dinamo na ba?
0: Ay, wala siya kabalo. Ang dinamo, amo na sa balang kita mo na abla ko mabakal ka na abla sang isang fan sa SM bala nga mga ano na gani mga ano na mga brand nga mga mahal bala nga electric fan amo na ang gapaandar sa electric fan din amo
1: kadola dola bala ang signal mo do ako manang taga Kapis na ikaw ang kadolaan sang signal
0: feeling ko madam imo islam na nagro cellphone mo sa iPhone 17 Pro Max no. Amo nang rason nga dula-dula ang imo nga signal kang imo nga cellphone ginabayaran mo pa sa home credit.
1: Wala pa ka padala ang akon AFAM.
0: AFAM. That's why galing may AFAM ikaw.
1: Oh. Habalat ka. Istorya kami din sa dating app pala sa sige, Facebook.
0: Did ako daw notice of disconnection man ang AFAM?
1: Ay, natural gid lang noy. Hindi ko ya magbaton kung regulator.
0: So hindi kaya magbaton gali sa mga small deeper? Gusto mo ya big deeper?
1: Big deeper gid ya. Oh.
0: Wow, grabe gid. So gusto mo gali maigo gali ang imo nga taytay kauswagan. Maigo gada maigo gadang ano bala ko sa mga umapa ang tasok maigo ged.
1: Ko gadya no nga nagabasa-basa ang akon nga pitsay.
0: Ay gusto mo gigabasa-basa baka nami. Kay kalaw ay man ay akon gamala-mala may tendency nga ma-crack ina siya.
1: Abogad. Insakto gani na ga istorya. Amo na gani nga may AFAM ako.
0: Oho. So kung dapat, kung may AFAM ikaw, dapat ang imo nga saliva herbal capsule, preparatory system gina always. Oho. O, diba? Kaya karoon mabakal ka pa kung ano-ano to sa mga mercury itchus mokto to. Para na lang ang laway herbal capsule or dupla herbal capsule. May vitamin D3 man. Oh, di ba?
1: Gusto ko. Kanabi sa kibo, kina rekomenda no, no? Ay, I-IM noon ko na abi, testingan ta abi. Kung magwa ang barang ta sa AFAM, ta kay mapuli sa sunod. Oh.
0: Pero pasalamat ka, Lola, ka nagpatol pang AFAM sa imo.
1: Ay.
0: Di ba lang?
1: May balon ko yung abuyo, no?
0: Ay, may balon ka ng abuyo, gali. Ay, mas ko gali ba?
1: Ang ako nga maramaan, ari, man di ginaipit-ipit ko masyadong nga tibak.
0: Di mayo na mag-abot ang AFAM kay kabalo ka na magtabako. Tapos madupla ka pula. Uy, kabalo ka na lula, mga tigulang, mga nagtabako, bala, mga baskog ngipon.
1: Abo na gani, amo na nga wala pa niya guabo kon guba ang ipon ko sa maramaan ko ini dugay dugay wow. Na basta wala lang niniyaya nagapanipilyo pre.
0: Iban magani kung isa nga mga tigulang oo mga bakod pa bala mga tisya ng unag din nga tigulang susubong kabata kalabanan 50 anyos may mga sakit na so una yung mga katigulangan niya biska nagaduko-duko sila wala pa sa nakasaka sa sis nagabaw na sila ya pero galakat sa dalan. Oh, di ba?
1: Anagoy, nagsasakit ang ako na respiratory.
0: System. Ramon, mayong gabi sa imo. Tanga naga-enjoy ka man, Gapon. Madam, pwede ka naka-greet madam siguro. Lola, tamyaw. Kung gusto mo magtamyaw, kung trip to Jerusalem ang pagtamyaw.
1: At sige na, tamyaw ko lang ang akon dira nga mga abyan sa Gimaras, no? Uh-huh. Mga gapamati na mga abyan ko da si Gimaras nga nagapananom siyang pitsay, siyang talong, siyang pargoso, siyang litos, wow. Abaw. Kag nagapamati gin sa imo nga programa, hambal ko no nila, kuno, kay gusto kanila makita sa personal.
0: Uh-huh. Jure. Okay.
1: Hamba ko sa ila, hamba ko si machukulit, mabuot, mahapos palapitan, pero mabudlay dalaganan.
0: Correcto. Ay, wala kwarta. Amalan mo sila, tsura ni machukulit na balado kilid. Lola, the word in heaven, madamo nga salamat sa imo. Kabay pa makas... Yes.
1: Ato, o sa sunod naman, no, kay Dumidjo, ginatuyo na ako.
0: Oo, oh, oh, sige.
1: Malantaw pa ako sa mga ano bala, reels ni sa Facebook.
0: Oo. Oh. Lola, okay? Dapat mag-abot ang imo nga bana, nga fam, dapat magparaspa na ikaw para Tinlo Nations, ha? Wala sa mga buhawi sa sulod sa Monica Street City Proper. Bye-bye, Lola!
1: Bye-bye. Good night.
0: Good night. Kanami ka dyan, Alula. Hello, Ramon Ars Gonzaga. Pwede sa Domingo. Informing mo, friend nga DJ, igasta ka mo din sa K5 News FM Iloilo, ha? Kay para nga mag-enjoy man ka mo, kag para makilala man ka mo din sa syudad sa Iloilo, for those nga gusto man mag-guest. Hello, galit kay Lola, nga gwapa-gwapa, puno sang grasya, ang iya ni Blaya gina ano, ang iya ni Blaya gina lugod sa lawas, sa bala, batubantiling. What's the man at the same time? Idol ko ganyan si Lola. Grabe mga humor ni Lola. Hindi basta-basta. Lola, thank you so much sa pagpasadya sa among gabi, Isubong. Mga taxi drivers na doon nagpamati, Isubong. Thank you. Kag sa mga followers na doon, ka viewers sa Facebook feeds. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Grabe ka. What's the man? The same time, the same station. Only here to your favorite radio station. Madam Usang, ikaw na bahala sa ila. 88.7 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musilinga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
5: kay kaon magutom ka, makaon
4: wala na nga hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, last on sugar.
5: pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
0: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay, pasta,
0: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin o galing, bayo,
0: ah. o galing, galingin ulo mo na, kaya wow, kulang ka sa energy. Mm. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
4: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio.
0: Oo.
4: Mas dasig ka man. No?
0: Hindi ka mag-hypoglycemic.
4: Mm.
7: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
0: Wow, right?
2: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
9: K5! News FM! K5! News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod na gid kamo.
12: Wow!
11: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Mga ka-K5 naton, ari naman kita sa ating programa, Bedtime Secrets. Kapod yung giyapon si Madam Busang. Sa mga ka-K5 naton, good evening, everyone. Gina-greet naton, good evening sa mga friends naton, dara sa my New Lucena, sa my Gimaras, kundi ka pa matisubong kay Madam Usang. Good evening sa inyong tanan-tanan. Kag sa subong, sa ito naman nga programa Bedtime Secrets, maistorya naman kita, party naman sa isa ka boardmate, no? Paano sila ay hanak kilalahay? Wow, karabi. Mula ka K5, basahon ko naman ang isa naman naton ka istorya sa mga kabiin. Di siyempre, maghambal ka bilang nga boardmate kung isa akuruya gagit man ka mo. Ang ining nga story, actually, mga ka-K5, true to life story ni siya. And, natabuin ni siya sa isa ka-condo sa Metro Manila. Madam Usang, actually, boardmate kami ni Michael. Taguunta lang sa halal ni Michael. Tapos, every time, Madam Usang, halin ako sa call center, masugat ako siya perami sa hallway, sa among condo. So, perami kami gatulukay. After 2 days, 3 days nga, perami kami gatulukay, ginsapak niya ko. Gamba niya sa akon, ano ka nga ruman, permita ka makita di. Kag niya, ang baswan niya sa pakta ka, mamakotkuta ni kung tiin ka ga work. O, nagsabat naman ako sa call center. Kagdaman ko siya, Madam Usang, kung pilang starting sang salary sa call center nga ginaobrahan ko. So, ako naman, like, istorya man sa iyo na something, like, 30K plus to 40. So, doon na interesado si Michael, nag-apply siya sa amon, the most amon bilang isa ka, empleyado, hati, halin mo siya sa Piaka Call Center. The time, Madam Usang, nag-istorya na kami ni Michael. Kaga magpuli ko ganit sa pondo, pero may kami nag-sumalangay. Kaya nag-abot sa point niya, ang iya nga boardmate or upo di sa condo, wala pa kaabot. Kaya iya nga yabi, nabili niya sa iya nga kwarto, ginulat siya pa. So naabot sa tiyempo, Madam Musa, naging pastay ko siya anay sa akong nga room, kati doon na luoy man ko, may natabo sa amon dito, paikarapi ka dyan. So, the time na tabo kami, Madam Musang, hindi ko mapunggan. Dito ko nag-start nga na in love ako sa iya. Dito ako nag-start nga do lain ang akong feeling sa iya, Madam Musang. Kag nag-abot sa tiyempo nga do, inapangita ko na siya. After 7 months, nag-decide kami nga duwa nga mag-isa na lang ka-condo. So, nangita kami sa ibang unit nga condo. Kag dito kami, Madam Musang, nag-start sang amon relationship. Grabe, pag ni Madam Musa kating lalaki, medyo mulumunyak-munyakon. Kad ako naman natural, gusto ko yung magkaon permisang torotot. Wow, grabe man niya. So pagkatapos Madam Musa, ako naman nga, babae, subong, gusto ko gid siya nga maupod. So, nanamian mo na ko. Pero nag-abot sa tiyempo nga, may iban pagit siya kaliyan nga girl. Kasakit ba't siya gawin, Madam Usang? Okay, tagaada na karon siyang check a minute ang imong problema. O kagamay niya problema. Kabalo ka ganimong sulod sa relasyon. Hindi ka kabalo mag correct sa imong balatsyagon. Pilang edad mo dahil man. Wow, mga kagay-five na toan, magabalik pa si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Si Baloon ta ni Bicaron, kung ano ang ginaubray. Wow! Well, mga kagay-five, magabalik pa si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: secrets.
1: On K5 News FM.
2: K5.
3: K5
2: News FM.
1: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May puso!
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Miss si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavior.
9: Ni si Kirby John Panes Agravante.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
12: mga mga butika.
13: Para sa matilo nga dugo
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500,
14: ang may mataas nga antioxidant,
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tay
14: happy kanunay
13: DTX 500.
14: Masaligat
13: epektibo
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo
14: DTX 500.
13: Masamig ka bala gina allergy
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500,
14: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
13: nga sa masami
14: amo naman
13: ang ginahal sa mga nagkalaylay ng allergy.
14: DTX 500.
13: Masaliga DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
6: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika,
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sali si Jay, ang una yan niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
12: Mabakal nga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gitlama. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
20: K5 Kalingawan sa Barangay at Fiesta!
0: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
13: Ang PCO
12: yung may D3.
13: Mabagats mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
13: Ang PCO
12: yung may D3.
13: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5.
5: K5
19: News FM.
5: K5.
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM, o pwede naman si Madam Usan. Well, nagpadala sa ito ng letter sumong gabi, party naman sa... Nag-beat up sila kanon, nagtunog kala sila sa kondo, tapos nablow ko o anay sila dayon. Ay, grabe. May mga tao, giman amo na, yung very active sa mga 6, 7, 8, no? So, ang babae na nag-send sa atong sa letter, siguro bago lang siya nakatilaw sa hangkar yan ni Michael. Dati si Michael, guwapo. Tapos, isama na si Michael ka, tawag naton, call center ADN. Tapos si Michael, kilibag ako na nakita nga, half siya kali. Wow! Naigo, liguro ang gusok ni Inday. That's why, hindi agit siguro mapunggan ang iya balat siya gon. Ay ko na kuya, sa imo yan da, ay mapaluo, ko kapin pa igwapo. Go lang ah. Pero kung itsura sa imo nga boyfriend, punching bag, hindi man pwede, hindi bala. So, may nag-PM din sa akin, madamong siyang kunakwa sa babae, kung gwapo man lang ang nagapangalag sa iya, total wala naman siya pamilya. Iguyan na lang. Grabe, no, tuwad mo lang sa kondo, nakita na sila pero may sa dalom, sa paksang lalaki. Tapos, ang natabot dito is, ang lalaki wala kasunod sa iya na room, kay ginahula kay boardmate niya makatapos man ubra around 6 a.m. So, nag-offer ang girl na dito lang anay ka numastay sa sulod siyang room. Tinatural, duwa lang kamo, maano kamo to maprito? Maano kamo to sa duwa? Hindi man kamo pwede nga babae ka na laki, matulog kay lang kamo, hindi man pwede. O, tapos si Inday nagmatumato, naligo. Tapos, ginhabon na niyang iya nga potasyum. Kag dito mo na-attract si Tuto. Baw, garabi. Si Tuto Michael. Toto Michael, ano ginobra mo sa babae naman? Asta ka nung nagabot sa punto nga ang babae, manggarano ni? Kinatag sa babae ang mga kadutaan niya. Kinatag sa babae ang tanan niya nga property sa lalaki. Kay patay-patay, gid siya. Maumbot na naging tungod malang sa hangar yan, yatag 394, naging baka sa SNR. So nagabot at siyempo mga KK5 nga ang babae doon na patay-patay gidya kay Michael. Di siyempre kung ikaw bino, gusto mo man bi maka migo, gusto mo man makahatag sang kalipay sa imo kaugalingon, ay totang babae naman siya, pamilya ang babae nga ni. Pero wala uha ba lo kung pilang idal sa babae, i-check ko be? Ah, okay. Si Michael is 23 years old. Ang babae, 39 years old. Ay, manong 40 ka ni Kaliday? Di dapat, Kaliday, hindi ka maulihi. Kay base, magmalamalan. Balano kalain kung malang imo potasyum. Kay gamitan mo gidya sa duplinations. Di ba la, no? Gya, tamiyata si Kale Estrada. Good evening. Sa imo, Kale, kay King Jacob Smith. Kibumati sila sa buong satuan. Natamiyot naman si Sir Brian nga nagatulog. Pero nga asawa ga pamati sa mong satan. Good evening everyone. Kung ako sa imo day, kung palangga mga isa kalalaki, kigin panghatag mong property mo, siguraduhon mo gidyan nga may ara ka man. Hindi man pwede day nga ang ubrahon mo is pabayan mo. Dapat may ara agidya sa 10% kigin hatag mo nga property sa imo nga bana, sa bana, sa amigo mo na, dapat die, may ara gidya nga 7% sa imo or 3% sa imo lang, 7% sa iya, hindi pag-ubusa. Kala imo na tantaran ubuson mo, ay, ang bota na sa imo. Masakit, girang imo nga olo. Ang iyaya kalalaki, olo, olo, imo ya, olo. Ay kanamit lamang. Well, mga KK5 naton, enjoy naton ang aton nga kaugalingon. Magabalik pa si Madam Usang. Kagsasubong gabi, mga KK5, enjoy kita, no? Enjoy lang kita. Kagagina tamiyaw tagliana yung mga friends naton sa Malipayon nga nagabamati sila subong sa aton. Kay Jing Escalada, mayong gabi. Kay Mama Net-Net nga guwapa-guwapa sa hindi pausong taho. Good evening, everyone. Kaginatamiyaw ko banggalin si Regine Libatskes. Si Ma'am Joy, mayong gabi sa imo, dira. Kamusta ikaw? Kag sa bar friends naton diri sa Fondidor ang nagatutok kay Madam Musa. Inatamyaw ko man kini si Rose Kasid Seed. Oh, nagatutok sa subong. Kag si Jo Marie Tipana. And wow, good evening everyone. Well, magabalik pa si Madam Usang Ollie here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM. Opo din naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Opo din gayapan si Madam Usang. Well, mga ka-K5 naton, grabe, gijay si Inday. Iti, ginapa marinate siya galing iyang patasom sa ibang lalaki. Grabe, hindi lang iban ha, all the one lang. Grabe, ang loyalty ni Inday, hindi basta-basta. Hindi makalipat mag-inom sa GTX, Cafe Mix ka GTX 500. Tistingin nyo man ang Extend Food Supplement for Men para ang inyo ga turuto at mag-atindog yapon. Well, mga kakifar, thank you so much kids sa inyo. Buwas naman kit, anay naman kita sa aton nga programa. Mga kakifar, enjoy lang diri sa number one radio station sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag I Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asalrigan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
5: Sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant,
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500,
6: masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500,
6: masalika. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
5: mabakal nga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalikan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
11: Ang BCO
10: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mga butika.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis mo!
3: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubok
3: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Garantisado.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
3: sa DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa butika.
3: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon,
3: mag-inom sang Eye Care Gold.
4: Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops.
3: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
16: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali.
24: Salamat
23: at gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tay.
0: Happy kanunay.
21: DTX 500.
0: Masaligan.
21: Epektibo.
0: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
0: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
0: DTX 500.
21: Masaligan.
0: DTX 500.
21: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
21: D3 Bio.
0: Ang D3.
21: Yung may BCO.
0: BCO.
21: Yung may D3.
0: D3 Bio.
21: With BCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala gesture nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
21: D3 Bio.
0: Ang D3.
21: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
21: Yung may D3.
0: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali maget, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: sa K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Man. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
0: DTX Coffee Mix. Mga butika, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlong na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlong atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my poor.
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500 nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamit. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
14: Balik ang mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats, mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero may gid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
11: Rin K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga nagasubaybay sa aton nga platuntunan, mga kapamilya sang aton nga platuntunan tinig ng reformasyon, kamusta kamo tanan? Kamay pa nga sigihapon sa sining mga tinion. Ara kamo sa maayong lawas kag biskan sa krisis nga aton gin atubang, krisis ang nagkalain-lain mga natabo sa kalibutan, labi na sa aton nga worldwide nga krisis sa oil height, no? Grabe na nga pagsaka sang aton nga gas, dayon damo ang nagkalatabo, kay may mga strikes, dayon problema ang tanan ngaman ang sweldo permanente, pero ang balaklon nagasaka nga nagasaka dugay katama ang pag-increase ang sweldo sa mga ordinaryo nga mga trabahante, dayon ang aton nga pamasahe parte na kataas ang plite sang salakyan, ano ay hanang matabo, pero sa aton na permi gina siling diri nga ang aton physical, mental, spiritual, financial, importante labaw sa tanan ang aton spiritual. Kaya kung mapabakod ang aton nga spiritual nga relasyon sa Dios, dira na itong mabalaan nga biskan sa mga pagtilaw, sa pihaksang mga pagtilaw, ang Dios hindi magapabaya sa aton. Amo na nga dalayaon gid siya, kay naghatag siya sa aton una sa tanan. Kung mayara kita kayong lawas, aton gid siya pasalamatan. Kaya nga man, kay kung wala kita kayong lawas, problema na gid. Kaya why naman kita mahimo? Why na kita lawas nga magamit para sa pagsulbar sa aton nga mga ginkinahanglan, kung financial man, o kung aton man nga espiritual. Amo na nga, kung bakod ang aton nga espiritual, ano, amo na nga permanente na ginibalik-balik sa piyaksang mga pagtilaw, sa gihapon makaraos ka, makapadayon ka. Nangop lang sa Ginoo, salig lang sa Ginoo, kay hindi ka gipabayan. Amo na nga dalayon siya sa siningation, inatagan kita sang tiempo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan, sa kada tiyon nga inumutian ang tinig ng reformasyon, makabulig siya sa aton nga pag-uswag sa espiritual nga kahimtang. Importante mag-grow. Amo na nga, pasalamatan ta ang physical, mental, espiritual, financial, proteksyon nga sa tanan nga tiyon, aton nabaton halin sa Dios. Sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong, sa gihapon, makigupod ka mo sa akon, mga muyo kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo po kami at pagkalooban ng makalangit na karunungan upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita, at higit sa lahat, magkaroon kami ng kapangyarihan upang aming maganap, aming masusunod ang inyong kalooban, may sa kabuhayan ang inyong malituntunin, at kami maging karapat-dapat sa mga pagpapala na kinakailangan. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan upang sa ganun kaming lahat ay karapat-dapat sa inyong mga pagpapala, pag-iingat, at sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, kami po ay inyong bibigyan ng kalakasan na makapagpatuloy sa kabila ng mga problema. Patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton nga pagtun-an subong, bali aton nga topiko, aton nga tun-an ang isa sa halos katapusan na nga parte sa kabuhi ni Kristo diri sa kalibutan. Sa lapit na matapos ang iyang misyon diri sa kalibutan, sulod sang 3 o 3 katuig kagtunga, nagkadto siya dito sa isa kaduog nga gintawag Gethsemane, kag upod niya ang pila ka mga gintutunan. Aton mabasa ang Mateo 26, mga bersikulo 36 at sa bersikulo 46. Ang aton mabasa diri suno sa kasaysayan, nagasiling. Dayon si Jesus nagkadto upod sa ila, sa iyang magitutunan sa doog nga gintawag Gethsemane,
kang nagsiling sa ila, mga asa iya mga gintutunan. Pungko ka mo diri, samtang magkadto ako sa pagpangamuyo dito sa unhan. Kaginupod niya si Pedro, kagduha ka mga anak ni Zebedeo, nga nagsugod sila sa pagpangasubo. Dayon nagsiling si Jesus sa ila. Ang akon kalag nagasubo gid daw hasta sa kamatayon. Kag naglakat si Jesus sing Jutay, kag nagluhod, kag nagpangamuyo nga nagasiling, O amay ko, kun mahimo pabai ini nga kupa sa akon. Dayon nagbalik siya sa iya magitutunan kag nakita niya sila nga nagakatulog kag nagsiling si Jesus kay Pedro. Ano? Hindi ka mo makapulaw upod sa akon bisan isa ka oras? Magbantay ka mo kag magpangamuyo agud hindi ka mo madaog sa sang pagsulay. Si Jesus naglakat liwat kag nagpangamuyo nga nagasiling. O amay ko, kung ini nga ko pa hindi mahimo nga maglikaw sa akon, luwas nga ako mag-inom sini. Matuman ang imo kabubuton. Dayon, nagbalik siya sa ila kag naabtan niya sila nga nagakatulog kag mabugat ang ila mga mata. Kaginbayaan niya sila nga naglakat liwat kag nagpangamuyo si katlong ateon nga nagasiling sang amuman nga mga pulong. Dayon, nagbalik si Jesus sa iya magitutunan kag nagsiling sa ila. Nagakatulog pabala ka mo kag nagapahuway, tindog ka mo. Maglakat kita. Yari karon ang mga traidor sa akon malapit na. Diri ato nakita mga kauturan, mga kabiyanan. Ang isa ka maragtas nga sa katapusan nga kabuhi ni Kristo samtang diri pa siya sa kalibutan. Ang dako diri nga leksyon sa ato nabasa kaupod sa iya magitutunan. Ang masubo-subo diri nga samtang si Kristo naghambal sa ila nga sila tani magapangamuyo samtang si Kristo dito sa unahan nagapungamuyoan, pero imbis nga magpangamuyo, ano natabo sa ila? Nagakatulog. Nga basi nga kapoy man sa bilong adlaw, dayon sa gabi nagangamuyo sila. Ang aton moral lesson diri nga makita is, una sa tanan, kita bala may sinsiro kita nga pangamuyo antes kita magakatulog? May sinsiro bala kita matutuod gid nga pagpangamuyo antes kita maglakat pagbugtaw ta sa aga? Ubiskan kita diin nga makadto, may ara bala kita pangamuyo nagahinalungong? Di bala? Amo na nga pinsaron ta ni Pirmi. Damo nga mga nagkaltabo nga disgrasya. Damo nga mga panlakaton nga way nakabalik sa pulian. Nga man, bangod sa mga disgrasya. Kabalo na kita nga sa sini nga mga tinion nga kadamo-damo gid sa mga disgrasya. Tapos sa damo man sa mga tao nga kung kaysa matripan ang iyang isig kapareho. Amo na nga kung wala kita proteksyon halin sa Ginoo, dumdumon naton nga no one is safe a day or an hour without prayer. Amo na nga si Apostol Pablo nagsiling, pray without ceasing. Anong umot na balon? Hindi ang pagpangamuyo ta nga pirmi ka na lamang nagaluhod. Ang point diri sang aton Ginoong Hesus Kristo kag kay Apostol Pablo kay sangin pamulong ni Kristo diri sa mga yuntutunan, ano, hindi ka mo makapulaw upod sa akon bisan isa kat oras? Kung pagpulaw ang aton istoryahon, kangay bala sa pagsimba, may mga programa sa simbahan. Sa mga programa sa simbahan, kung ano man ang simbahan mo, sinsiro ka bala nga nakig-upod dito sa nagadala sa serbisyo? Amo na ang palamanggutanon nga dapat natandaan naton. Kangaman, kangay sa mga intutunan, ano natabo sa ila? Amo ni ang tion nga si Kristo gintugyan sang isa ka maluibon nga si Judas dito sa mga kontra o sa kaaway, siling diri kaaway. Tapos gindakop si Kristo kag nagpadakop kay naglabot na iya tion, wala mangid na ginlikaw sa iya ang ginhambal niya nga kupa. Ano tong kupa?
ang kupa nga iagin nga imnon, kaya ang butambalon, tumanon gin niya ang iyang misyon hasta nga siya mapatay, lansang sa cross. Kaya nakabalo naman si Kristo, kaya siyempre, Diyos siya mo, nga nagkatawang tao. Kabalo siya tanan, pero ang kupa din ginsiling is, ang kupa nga iyang misyon din sa kalibutan, agod matubos or maluwas ang kalibutan paagi sa iyang sakripisyo. Amo na nga kita, interesado bala kita sa aton kaluwasan? Dako ang kaangtanan sa aton kaluwasan ang pangamuyo. Kay nga aman, agod nga kita makabaton sang gahom, kag matumanta ang kabuton sang Dios. Kay kabilo na kabalo na kita nga si Kristo naghambal, nga kun wala si Kristo sa kabuhita, hindi gid kita makatuman sa iya kabuton. Way kita mahimo, pero mahimo ta ang tanan basta nga si Kristo kauban nato, kaupon naton. Aman na rin, sa dito sa Gitsimane, sang lapit na siya, dakpon siya mga kaaway, nagasiling siya nga yari karon ang magatraydor sa akon malapit na. Amo na ang kaupon siya magitutunan, ang manluluwas, amat-amat nga naglakat pagatos katamnan sa Gitsimane, samtang kaupon niya iya magitutunan, ang bulan sang Paskwa. Ano nang bulan sang Paskwa? Sang ila sang una, ang Paskwa nila is amo ang una nga bulan, pitsa 14 hasta sa pitsa 21. Amo na ang ilang pagsaulog. Dayon, malapad kag puno, nagasilak gikan sa wala sing panganod nga kalangitan, ang syudad sang mga tulda sang mga dayuhan gin pahipos. Amo tambalon, kaysang una way man mga sounds, pero may mga tulda. Kaysa may mga Paskwas lang sa una, ang ginahimo sang mga bisita, mag-tent lang sila. May tulda lang sila. O kangay man subong, basta may mga pista, may mga tent-tent man na, pero mga negosyante ang ara. Di ba? Now, daw kopya man gyapo na sang una nga style nga sa subong. Pero, tong ila sang una, isa to siya kasi mana nga hanuot gid or sincero gid sila nga nagasimba. Si Susman, hanuot nga nagkapakihambal siya magitutunan kag nagtudlo sa ila, apang samtang nagapalapit siya sa Gitsimane, nangin makatilingala si Histolan Taon nga naghipos. Kay masubo-subo ang iya nga guya. Masamiin niya nga ginkatuan ini nga duog para sa pagpamalandong kag pangamuyo ang dito sa Mount of Olives, dito sa may Gitsimane. Lain man ang Mount of Olives, lain man ang Gitsimane, pero masami nga ginabisita ni Kristo. Kung siya gusto mga muyo, kung kisa kaupon siya mga itutunan, kung kisa isa hanon lang siya. Apang wala gid sing tagipusoon nga puno sing kasubong sang siningab eh sang iya katapusan nga kasakit. Natingala ang mga itutunan nga daw perti magid kasubo ang ilang master, kay master man tawag nila, kay Kristo. Sa bugos niya nga kabuhi, sa duta, naglakat siya sa kapawa, sang presensya sang Dios. Kung nagapakig-away sa mga tao, nga gin-inspirar sang espiritu mismo ni Satanas, makasiling siya. Siya nga nagpadala sa akon kaupod ko, ang amay wala magbiya sa akon nga nagaisahanon. Kay ginhimo ko perme ang mga butang nga nakapahamuot sa iya. Suno sa Juan 8, versikulo 29. Amo na pamatuon ni Kristo. Huwag ginahimo ang iya mga kaaway, bangod kay kaupod niya perme ang iya amay. Amo tambalon, hindi man kaupod sa personal, pero ang presensyo sang amay, ang gahom sang amay, kay siya nagkatawang tao or bilang tao lang ordinary, amo na nga, nagsalig lang siya sa gahom perme sa iyang amay. Ang moral lesson din nga aton matunan is, kita bilang tao, bisan ano pa posisyon mo sa gobyerno ko man o sa simbahan, ano imo obligasyon, ano imo katungdanan o responsibilidad sa gobyerno man o sa simbahan, why kagid mahimo kon wala ang Ginoo sa kabuhi mo? Amo na kita, makakuha dari sang moral lesson samtang si Kristo nagahimo sang iyang halimbawa. Nga man, nagsalig siya nga samtang siya ara perme nga gin-undersurbilan siya nga mga kaaway nga amo ang mga leader sang simbahan sang Jerusalem, pero hambal niya nga ang nagpadala sa iya nga ang iya amay, hindi siya ginpabayaan, hindi siya ginbayaan nga nagaisahanon. Kaya nga aman,
bangod nga ginhimo ni Kristo pirmi ang mga butang nga nakapamuot sa yamay. Suno sa aton ginbasa nga Juan 8:29. Apang karon daw gintakpan siya gikan sa kapawa sang nagasakdag nga presensya sang Dios. Karon giniisip siya upod sa mga malapas. Ang sala sang nahulog nga katawhan dapat niya pasanon. Ang iya nga wala makahibalo sang sala o siya nga wala makahibalo sang sala dapat ibutang ang kalautan natong tanan sa iya. Makahaladlok gid ang sala nga makita sa iya. Tuman kadako ang kabugaton sang sala nga dapat niya pasanon nga ginasulay siya nga mahadlok nga ini magasira sa iya sing dayon gikan sa gugma sang yamay. Kay si Kristo samtang diri siya sa kalibutan kun halimbawa napaslawan siya. Indi siya nakatuman sa misyon nga diri sa kalibutan. Posible nga sa dalayon, indi na siya makabalik sa langit. Indi na niya mabalik, indi na siya makakadto dito sa iya nga trono. Bangod kay nagsala siya, napaslawan siya sa pagtuman sa misyon. Amo na nga nabatyagan ni Kristo nga daw ano ka makahaladlok ang kaakig sang amay batok sa paglapas. Siya nagsingit ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtob sa kamatayon. Suno sa ato nang ginbasa sa Mateo 26. Dayon, sang nagpalapit sila sa hadlin, ginamarkahan sa mga disipulo ang pagbag-o nga nag-abot sa ilagalon. Natingala ang mga apostolis, ang iya mga disipulo, tingala sila nga daw nga ani nga daw ka subo man ning aton nga agalon. Daw perte man ni ka subo siya nga daw indi man ni normal sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga ang opdanay nila. Amo lang to ang nakita nila sa sadto nga tiyon. Amo na nga samtang nagapadayon siya si Jesus ini makatalingan nga kasubo nagdalong apang wala sila mangahas sa pagpamangkot sa iya kung ano ang kabangdanan. Ang dagway ni Jesus naguyog nga daw nahulog na siya. Daw mahulog na daw wala na daw matumba na. Pagkabos din ang mga gintutunan naglantaw nga may kabalaka. Saya kinaandan nga duog sang pagretiro, mang pangpahuway. Agod nga ang ila galon makapahuway. Ang tag sa katika nga iya karon nga ginihimo may mabudlay nga panikasog. Nabalang kaangay sa indi maayo ang imo pamatyag nga maglakat ka nga daw halos matumba ka daw hubog. Amo to ang ilang nabatyagan kay Kristo nga daw walay naway naman kusog kaysa totoo lang sa sina nga simana sa Paskwa. Halin sa pagsugod sa Paskwa si Kristo gali nagpuasa. O nagpuasa naman siya. Amo to nga hastang nga si Kristo gilansang sa krus. Wala siya to kaon. Wala inom. Amo to nga simpre normal na bisan kita gani, wait kita maanad, makapuasa ka lang isa ka kalanan or isa ka adlaw labi na kung bisan duha lang ka kalanan. Pamahaw kag panyaga, maluya ka naman gani. Amo na nga diri na tingala ang magitutunan nga amo ni nga amo ni natabo sa aton nga agalon nga indi man siya normal. Tigali ka, sobra gid ang iya kasubo kay ginpasaan niya ang tanan nga kabugat sang sala sa bilog kalibutan. Amo na nga ginbutang man sa iya nga sala, ginpakasalaan man siya bisan wala siya sala. Amo to nga para sa iya bugat katama kay ang iya amay kabalo siya nga grabe siya ka ang amay niya. Grabe na siya ka akig sa sala. Maakig ang amay sang sala pero maluloyon siya ginahigugma man niya ang makasasala. Nga man kay ang Dios, he hates the sin but loves the sinner. Kita man lang nga kung kaysa ang nakasala ginkaugtanta, hindi ang sala ang ginkaugtanta ang nakasala, amo nang problema ta. Mananga lain ang aton nga kinaugali, amo nang dapat mabago. Ang tag sa katikang ngaya karon ginahimo may mabudlay nga panikasog. Nagugayong siya sing mabaskog nga daw nagantos sa idalom sang pag-ipit sang isa ka makahaladlok nga lulan. Duha ka beses nga ginsakdag siya sang iya mga kaupdanan o kon nahulog siya kuntani sa duta. Malapit sa ganhaan sang hardin, ginbilin ni Jesus ang tanan luwas sa tatlo sang iya mga disipulo kag nagasugo sa ila sa nga magapangamuyo para sa ila kagulingon kag paraman sa iya. Amo to ang tuyo ni Kristo
nga si Pedro, si Santiago kag si Juan iya ginupod. Luwas dito sa siyam nga nabilin dito sa gawang sang hardin. Dayon ang iya kaupod amo lang ning tatlo daw paborito mong gini niya. Ito si Peter, James and John. Muna nga si Pedro, si Juan kag si Santiago iya upod. Kag nagapanga si Kristo nga tani. Maunas tanan magapangamuyo sila para sila kagulingon. Ikadua, ilakip man si Kristo sa pagpangamuyo nila. Pero upod kay Pedro, kay Santiago, kay Juan, nagsulod siya dito sa naligwin nga sulot. Ining tatlo ka disipulo amo ang pinakasuod ng mga kaupod ni Kristo. Nakita nila ang himaya ni Kristo sa bukid sang pagbalhin sang dagway. Nakita nila si Moses kag si Elias nga nagkapighambal sa iya dito sa suno sa aton mabasa sa Matthew 17 mga bersikulo 1 hasta sa 9. Nakita niya na dito sa Mount of Transfiguration tong bukid sang pagkabalhin sang dagway ni Kristo. Nakita man nila si Moses kuno kag si Elias pero daw panganod man lang to ila nakita pero naghambala na sila si Kristo. Nabatian nila ang tingog gikan sa langit nga karon sa isa ka dako nga panghimakas. Ginhandom ni Kristo ang ilang presensya. Malapit na. Sama-sami sila nakahinguyang sang gabi upod sa iya nga sa sini nga pag-atras. Sa ini nga mga okasyon, pagkatapos ang isa ka panahon sang pagbantay kag pagpangamuyo, nagkakatulog sila nga wala sing tublag sa dyutay nga kalayuon gikan sa ila agalon. Tub-tub nga ginpukaw. Ginpukaw niya sila sa aga sa paglakat, liwat sa pagpangabudlay. Apang karon, luyag niya nga mang hinguyang sila sang gabi upod sa iya sa pagpangamuyo. Apang hindi niya mabatas ang bisan sila masaksihan sa ang kasakit nga iya pagabatason. Ambal ni Kristo, magpabilin ka mo diri, siling niya, kag magbantay upod sa akon. Nabalang magpulaw, kumbaga, panghambal nga watch, nang watch sa ginhambal sang Biblia, amunan mo tamalon nga ikaw nagbantay or naghalong sa imong kagulingon, watch and pray. Amunan nga, dira, amunan ang ginhambal ni Kristo sa iya magitutunan. Sunod sa aton ginbasa, sang nagahambal si Kristo siya gitutunan nga magpabilin sa dito agud nga sila mga muyo kang magbantay mga muyo siya sila sa iya kagulingon dayon ilakip pa si Kristo sa pagpangamuyo dayon naglakat siya sing jotay gikan sa ila hindi to man kalayoon apang nga sila nga duwa makakita kag makabati sang iya kag naghapa sa duta napatiagan ni Kristo nga paagi sa sala ginbugat siya sa yamay. Ginabulag siya sa yamay, umutambalon. Bangun sa sala, nagbulaganay sila kang yamay. Diri siya sa kalibutan, nga puno sang sala, nag-antos, nag-sakripisyo, nga hasta mapatay na daw siya sa iyang nabatyagan. Ang amay ato man sa langit, pero nga ang amon nabatyagan niya, bangun kay ang sala sang bilog ng kalibutan, ara sa iya, daw ginpasaan niya, ginkarga niya. Ang golf, na balang G-U-L-F. Ang gulpo, tuman kalapad, tuman kaitom, tuman kamadalom, nga ang iya espiritu nagkurog sa tubang sini. Ini nga kasakit, hindi niya dapat gamiton ang iya Diyos noon nga gahom sa pagpalagyo. Bilang tao, dapat siya mag-antos sang mga resulta sang sala sang mga tao. Bilang tao, dapat niya antuson ang kaakig sang Diyos batok sa paglapas. Si Kristo karon nagtindog sa isa katuhay nga panimuot sang sa diin siya nagtindog sang una. Ang iya pag-antos, sarang malargway sing labing maayo sa mga pulong sang propeta. Kung basahon ta sa Karyas 13, versikulo 7, nagsiling, magbugtaw ka, o espada, batok sa akon manugbantay. Kag batok sa tao nga akon kaupod, siling sang ginuosang mga kasoldadosan. Bilang talos kagarantiya para sa makasasala nga tao, si Kristo nagaanto sa idalom sang Diyos noon nga katarungan. Nakita niya kung ano ang kahulugan sang katarungan.
tubtob karon si Kristo nagsiling. Siya isa ka manog patunga para sa iban. Karon naghandom siya nga makatigayon sing isa ka manog patunga para sa iya kaugalingon. Sang nabatyagan ni Kristo ang iya paghius na samay nga nabungkag, nahadlok siya nga sa iya tawhanon nga kinaugali, indi siya makaagwanta sang nagapakari nga pagsinuay sa mga gahom sang kadudulman. Sa kamingawan sang pagsulay, pagkatapos siya nga natugmawan, ang kapalaran sang tawhanon ngaya sa irasa, yara sa katalagman. Si Kristo amusadto ang mananakop. Subong ang manugsulay nag-abot para sa katapusan na makahaladlok nga pagdimalos. Para sa sini, naghanda siya sa sulod sang tatlo katuig sang ministeryo niya. Ang tanan yara sa katalagman sa iya. Kung mapaslawan siya diri, ang iya paglaom sa pagkamaalam na dula. Ang mga gingharian sang kalibutan sa katapusan mangin iya ni Kristo. Siya mismo pagapukan kag tabugon. Apang kung madaog ni si Kristo, ang duta mangin ginharian ni Satanas kag ang tawhanon nga rasa mangin sa walay katubtuban sa iya gahom. Sa mga isyo sang pag-inaway sa iya tubang, ang kalag ni Kristo napuno sang kahadlok sa pagbulag sa Dios. Si Satanas nagsiling sa iya nga kun siya ang mangin garantiya para sa isa ka magsasala sa kalibutan, ang pagbulagay mangin walay katapusan. Amo na nga dako ang kabalaga ni Kristo sa sini nga tinion. Lamang ang aton nga tiempo natapos naman aton ipadayonon sa sunod nga pagtuonda sa Biblia. Anon aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos, dumudulog kami muli sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na nagpalaala sa aming ugnayan sa inyo, lalo tigit sa pag-iingat at pananalangin. Pagpalain mo ang mga nakinig, manawa-nawa inyong kasaysayan, lalo tigit sa plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ang si Euro Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, espiritual, financial ang proteksyon gayon din sa mga kawani sa bilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis ang pangalan ng Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo nung mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox ya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
3: kagwan,
6: may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Ngrutan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer-free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Ginerabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Mahilig siya taguay?
6: Once ka panago si Ginerabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: Disik, ano?
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, ka 19, ha?
11: Kampiyon ni
6: Magpits. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
11: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes
8: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
12: 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
12: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo.
15: Ay, may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio
6: Fresh. Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
8: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ik-

0: ang antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubindug, dali lang gidya. May ang sweeteners ni Stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
1: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
1: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis ng diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
1: may
0: pa.
1: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergothionine may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
2: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblock sini, lipids.
2: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Napamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, na
2: glutathione na. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
2: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
1: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
0: correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
2: Pero may na tumpatihan sa unano, kaon mani.
1: Kaon mani.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
0: Layo lang.
2: Layo gidya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
1: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
1: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: No? Amo nagnatag sa D3 Bio.
1: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
1: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang D3 ba.

0: ayo halin sa malikawan ng pagkamalipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sa impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir bud.
1: Grabe no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
3: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, wala,
3: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
1: cancer.
2: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Trace, magabuti ka.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
9: Abisan dinggi, ginikinom ko.
2: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
10: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
10: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
9: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubos
0: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Garantisado.
3: Epektibo.
0: Ara mismo.
3: DTX 500.
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
3: Mag-TDX 500 na.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa aga. Ang oras, ginadulong sa itong kalawan sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio.
10: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
11: K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa

Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan na kung inyo alagad sa kahanginan, ka-K5 Ray Espeha Umalay. Doga, bulos-bulos lang kami ni ka-K5 Enrico Sorita kung aga. Kung hindi siya mag, kung hindi ako magbalitang K5 sa umaga, ako mafuro. Balaan nyo na na. Kung ako naman ang mabalitang K5 sa umaga, si ka-K5 Enrico Sorita Jr. naman ang mafuro de los pueblos. Kala nyo sa atong sining mga ka-K5, babasta gani, may mga, ano, may mga, tawag ni, may mga emerhensya. No, sa atong sining mga ka-K5, matik na na. Ang importante da, tuloy na tuloy ang serbisyo publiko ng K5 News FM Iloilo.

Alas 4:36 aga mga ka-K-Pai, bisa ka marayanayan nga aga para sa aton sini mga pinilangga nga mga taga-palamati. Mga suki naton si kanginan nga nagkupod ng barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ilang tagsa-tagsa ka mga transistor radio, mapa first district, pakadto sa Quinto Distrito. Nakatutok sa ila sini nga mga FM radio dial sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, good morning, Git. And of course, sa aton sini nga mga online viewers, online netizens, mga overseas Filipino workers abroad. Nga nakatune in sa aton sini nga pagpangalagad, pinaagi naman sa aton sini nga online social media platforms. Mag-like, mag-follow, mag-share para mas malamo pagin ng mga ka-K5 naton around the world. Ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga.

3, 4, 37, mga ka-K-5. I-like, i-follow ang K-5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, ang aton sinigang mga Instagram, TikTok account, kag YouTube channel. Good morning sa mga vendors sa nagkaroon ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Nakaplaster na sa planagabaliga, nagalibod, nag-entertain sa ilang mga customer. Ginatamyo tayo sa mayong morning si Ma'am Teresa Alcunada, si Alex Asabo, Raquel Gobatanga, Ma'am Ning Ilumba, nga sila iya ang mga early bird subong sa aton sining pagpangalaga. Early bird, ha? Sila una patamyaw mo, but silingon. Sila una bugtaw. We thank God for another day sa aton sining mga ka-K5 because every day is a blessing sa aton sining mga ka-K5. Thank you for bringing us into this new day, Lord. Give us strength for today and wisdom for every decision. Protect us from harms and open the door and opportunities. Bless the work of our hands and let your favor go before us. Fill our hearts with peace and give us clarity of mind and bless our day with progress and joy. Make our lives a light and a blessing to others. Amen. A blessed Thursday morning sa imo ka K5 Radio Malay and sa tanan-tanan ng mga ka K5 ginagpamati sa balitang K5 sa umaga. Salamat, Ged! Alas 4:39. Oy, good morning kay Kumpolda sa may Ingori Lapas, ha. Kay Ma'am Twinkle de la Peña, mga suki nato ni Lisa, no? Mga wala ni gawaga patamyaw sa social media. Pero kabalo ko gapamati gina sila. Mamo hindi na sila magpaliso sa ila radyo. White may maliso sa radyo, ha? Karon way kamo kape ko maliso kamo. Kay galibot nga daan si K5 EJ Cordoba. Kapangita daan sang tagaan sang kapina. Basta gapamati sa K5 News FM Iloilo. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Hindi nyo ginakaroon matilawa ng kape nga ginainom ko de. Kung lain ang ginapamatian nyo. Warenta minutos mga kakipa na kaligan sa taknang alas 4 sa aga, tawagan tanga aton sininga pag-asa Iloilo sa pinakalates mga kakipa na lakat sang parahon sa aton sininga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. No, lately duway kita lakat sa mga K5 sang experience na aton sa mga gintalikdan ng mga sinimana na dumidyo grabing bubo sang uran, no? Mag huraw-huraw gani, dugay-dugay mabubo. Kahapon do nami chimputa. Okay gid sa all right ang aton sini nga chimpo kahapon. Okay pa sa all right ang aton nga chimpo kahapon. Sibulo naton sa aton sini nga DOST Pag-asa Iloilo ang pinaka latest nga lakat sang parahon subong aga. Igop kita anay isang mainit nga kape, ang kape nga may chia seeds, pang paniwang, pang panami sang aton lawas, kag pag panami sang bowel movement para ang area naga-arangkada.

0: Umaga!
1: Oras alas 4.42, mga kakipal, ginadulong sa atas kalabansa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka ba? May ampalaya kag ni sugar cane extract kasaragin makabulig sa atong sininga ika-ayong lawas. Naka-standby sa atong sininga linya para sa pagatag sa pinakalitis nga update sa lakat sang parahon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, partikular na sa Western Visayas, si Engineer Purge Roben sang pag-asa Iloilo. Good morning, Engineer Purge. Kaupod mo si kakipal Ray Umalay sang K5 News FM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, good morning. Sa itong mga tagpalamati, amun niya itong latest weather update sa Subong na August 13, 2026. Latest analysis natin sa karon ang southwest monsoon o hangin habag at patayon nga nag-aapekto sa may Luzon kaga bangun sining sistema Western Visayas generally generally fair weather kita, may posibilidad lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pangilat panag-uob, dala sa localized thunderstorms. Kasarangan tugtubabas kung naming hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang ibabaw sa Western Visayas, sa diin, kasarangan tugtubabalod at ang mga kaligatan. Temperatura na ito, nyo sa 29 degrees centigrado. Ato niya adlaw, mabutlak, alas 5.40 sa aga, maturo ni alas 6.10 sa hapon. Amo niya itong latest weather update, talindari sa pag-asa Iloilo, Fred Rubin, malamagiging salamat.
1: Alright, alas 4.43, salamat good, Engineer Fred Rubin. Lately, Engineer, no, grabe ang experience natin sa isang resulta sa southwest monsoon. Kumpara sa mga nag-intiligdan ng mga sinimana, kamusta Subong, Engineer, sa inyo sininga paglantaw? Medyo mahina Subong ang dalas ng sining hanging habagat.
2: Kusog yapon sa ang hangin niya, no? Gapikto yapon diri sa ton. Pero with naman sa mga pag-ulan, gina-expect niya ton nga generally improving in fair weather. Nakita kay more of the rainfall ang concentration sa rains concentrated na sa Luzon area.
1: Alright. With that, Engineer Ferds Roben, madamo kiting salamat sa iyo pagdurong sa pinakalatest nga update sa atong siling weather bulletin this morning. Salamat kayo, Engineer Ferds Roben.
2: Yes, thank you, sir. Salamat. Good morning.
1: May hangin-hangin lang, no? Nga mabatsyagan kita, no? Okay lang yung hangin, mga ka-K5. Nga mabatsyagan mo, mga ka-K5, yung hangin nga literal, bro. Pero kung hangin, magsaka sa ulo mo, tilainan ng Asturya. Ang ulan-ulan, ang baling Engineer Ferds Roben, ti Subong niya, we're expecting a fair weather condition. Marami nga ton sa nga lakat sa nga prahon kay improving no kumpara sa gintalikdan nga manginadlaw nga sige-siging uran no andi ba gid nga tama ka munog magrabi sa maulan sa matalatulit ni sa magulugol umo nang aton sa nga tiempo pero subong improving improving sa suno kay Engineer Ferds Roben. Alas 4.45 mga ka-KPM oras sa ito sininga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso na kita sa mga labing talalupang doon natin sa nga mga balita sa atong sa nga mga ka-K5. Waunta pinakalitis karon nga report sa patrol sa atong sa nga mga ka-K5 with ka-K5 Kim Kaluyo. Sa atong sa nga mga ka-K5 ang atong sa nga chief of reporter sa mga pinakalitis nga mga updates sa nga atong sa nga mga reporta. Kag ang kampanya kontra fixers ginapasangkad na sang LTO6. Ginpasaka nga kaso batok sa aray empleyado nga nag-engage sa fixing. May development suno sa LTO. Ibalaon taman ang mga report gikan sa Quinto Distrito. Duha ka mga banwa sa Quinto Distrito may na-record ginapatay bangod sa leptospirosis. Amo gini mga ka-K5 ang delikado basta ganig baha. Be aware gid kamo ha. Always ginatunay nga gina-remind sa inyo nga hindi ka mo magkumpiyansa inabinagid kung sa mga areas nga prone mga ka-K5 sa sining leptospirosis. Di hindi naman ibag-o sa aton sining pamatinam ang leptospirosis mga ka-K5 na makuha naton ina siyang virus halin sa ihi sang ilaga nga naga contaminate mga kaka-K5 sa mga tubig naton, ilabi na gid sa mga flood areas o kun mabaha-baha nga mga areas naton sa aton guwasang balay, sa talamnan, sa kalsada o kun diin man dira mga kaka-K5, no? Kag pwede gid ikaw nga ma latnan sining leptospirosis. Pananglitan mga kaka-K5 nga may sa aton sining mga kaka-K5 may pilas ang imo sining tiil kaging sulong mo sa baha nga may ara sang leptospirosis nga virus. Sa aton sining mga kaka-K5 masulod sa imo sining lawas, no? Sa aton sining mga kaka-K5 kag may mga symptoms ikaw nga mabatsagan, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kulturan, kagati saranggit ini nga makalaton si mo ay standard corrected, no? Bacterial infection, no? Bacterial infection nga dala sang leptospirosis, no? Hindi gini sa viral, bacterial infection ni, no? Sa aton sini nga mga kaka-K5 pag-isulod dyan sa imo, mga kaka-K5, no? Di makaumpisa ka na ni mga kaka-K5 sang batsag, sang common, ng mga paghilanat, nga abi mo normal lang. Pero kung may ara na gani nga nagalawig na sa isa ka semana, may mga severe muscle pain ka na, no? Sa itong sining mga kaka-K5, kagkalaway ng imo sining hilanat, no? Nagapalamuti, nagapalam yelo ng imo sining panit kag mata, dolain na nang istorya, pa-check up pero dayon kay base contaminated ka na sa ginatawag naton sininga leptospirosis. Ang leptospirosis isa ka bacterial infection, no? Sa aton sininga mga kaka-K5, aba i-correct nato nang ambal ko kay na hindi na siya viral nga klase sang balatian, but instead it is a viral bacterial infection. Bacterial infection sa aton sining mga kaka-K5 nga saranggin makahatag mga kaka-K5 sang halit sa lawas ta. And kung hindi mo ni maagapan, malapta ang bakterya sa imo sining organs sang lawas mo. May ara ko kilala nagpangayo bulig sa aton sa munisipyo sa Banwasang Putotan nga na leptospirosis ang iya sining bana. Sa aton sining mga kaka-K5, you know what? Sa aton sining mga kuturan, natingala ako kay pagdala sa iya sa hospital. Sa aton sini nga mga kaka-K5 midala sa hospital banaya. Sa aton sini nga mga kuturan ginhingagaw. Ginhingagaw sa aton sini nga mga kaka-K5 nga ipa-dialysis. No? Biging pa-dialysis nila yung agaw. Kay tungod nga ang iya sini nga kidney ginkaon na o kun ging naglapta na didto ang bakterya mga kaka-K5. So, leptospirosis, hindi lang niya komo gali ni, nga pataason niyang imo nga fever, ang imo hilanat, then eventually hindi ka nakasarang, ginaguba pagid sini ang imo sini nga mga internal organ. Ilabi na gid mga kaka-K5 ang imo sini nga kidney. So that is why amuni kadelikado mga kaka-K5 ang sa aton sini nga mga kuturan ang ining leptospirosis, no? Kay gani halong gid kita especially sa mga baha-baha, hindi magkumpiyansa, bisando pintok lang na ang pilas mo sa tiil mo. Once ka masudlan ina sa bacterial infection nga halin sa leptospirosis, no? Sa aton sini nga mga kaka-K5 tapos gid, no? Sa aton sini nga mga kaka-K5 tapos gid. Kay sarang ina mga kaka-K5 nga makahatag sang halit sa imo lawas. That is why kung makabatsyag ka na, pa-check up ka na. Then ihambal mo gid ang imo sini nga istorya, hindi mo pag-ibinotig sa doktor nga mambal ikaw nga mambal ang doktor di nga naginhalanat ikaw, ano ginobra mo lately, ano ikaw kung ging nagsulong kas baha, may tilas kas tiil, ihambal mo dok nagisulong kus baha, why kok balo dok nalipat ko nga may pilas gali kus tiil idok ba si ano ko nang may ara na infect ako sa leptospirosis. O, para matagaan ka na yon mga kaka-K5, sang nagakaigo nga bulong, no, para matapda ang paglapta sang bacterial infection. Sa aton sini nga mga kuturan, Ang usually nga ginatag mala na dira mga ka K5T kung balaan nila nga may exposure ikaw sa baha kag posible sa leptospirosis, no, antibiotics, no, ang doxycycline bla, no, this is the common antibiotics na ginatag sa mga doktor. Hindi mo na mabakal sa over the counter kay kinanglan na sang prescription mga ka K5 sang aton sini nga doktor mga ka K5. Kinanglan na sang prescription sang doktor, hindi mo na mabakal ang mga antibiotics sa over the counter, ha? Kay bawal na sa aton sini nga mga ka K5. Pagkatapos sina sa aton sini nga mga kulturan, no, may ara man nga kung early exposure bla, no, basta may ara ka lang antibiotics early exposure na bla, bisan why ka maka may pila sa TL mo, pwede ka na kag may gina prescribe na nasubong ang DO, ang doktor recommended by the Department of Health, no, sa aton sini nga mga ka K5. Pero ang pinaka the best pagida kung makabulbat tsagkaw, pormiro pa lang sang ililanat mo, no, pakpakan mo na yung D3Bio. Klinika D3Bio, parisan mo. Ang klinika D3Bio, nga daantig ng balaton, may antiviral, antibacterial. Maukis akong ginilanat kapag nagleptospirosis, kapag ginilanat ka, ukis may mga viral infections na, no, tuga sa mga, kung ano man dira, ng mga viral diseases, mga ka-K5, nga naga, dugang naman infection mula was, no, sa atong sininga mga ka-K5. So dapat, klinika D3Bio, inom ka klinika D3Bio, may antiviral, antibacterial, para maproteksyonan mo pagi doble ang imo sininga ikaayong lawas. Gina-remind na ito na kag-advise naton kamo because mga ka-K5, mas lala pa ni sa dengue ining leptospirosis. No? Dasig ni siya mga ka-K5 na mag-epekto si mo ang leptospirosis. No? Dasig niya mag-epekto si mo. No? Ang dengue, pagkaniya, labuto niya pa kapila ka simana sa itong sininga mga ka-K5. No? Pero ining leptospirosis, no, delikado gid kay ti ang atakihon niya sini internal organs mo. Once maguba internal organs mo sa aton sini nga mga ka K5, no, ti ang imo sini dangtan mo gini parehas ni sa duwa ka mga napatay ni sa leptospirosis dito sa may Quinto distrito. Ibaloon ta na karon sa report ni ka K5 Reggie Di Mayo. Standby ka K5 Reggie, no, kuwaon ta report ni ka K5 Reggie. May kang tanan sa sining duha ka mga napatay sa leptospirosis. Kagkaroon, sa aton sining pagpangalagad, no, i-hibroon taman ang report ni K5 Jenny Coyunan. May kang tanan sa Provincial Transport Cooperative na nagpasalig na i-extend ang ilabiyahe sa last trip para at least, no, hindi mag-ginutok, kag hindi mag-sinampawanay ang mga pasahero, oh, sa babaw siyang jeep mga kakipay. Ang oras, alas 4:55. Good morning kay Sir Brian Carl Dendo, kay Sir Benji Astorias, kaya nagpamati gid subong aga. Dari sa balitang K5 sa umaga, yun ang kamyaw na ito ng mga papisan mabuot kag mga tarong ng mga Rider Safety Advocates of the Philippines o kon RSAP. No? Kapatamyaw si K5 Benji. Ha? Kang mga grupo ni K5 Benji, ni mga tarong niya, mga okay niya, mga kampyon niya. Oh, basta nga membro sang Rider Safety Advocates of the Philippines. Oh, hindi lang niya ang ibanto nga do Brayon. May ara ya iban mo? Oh, pa member lang kuno abi sang Riders Safety Advocates, pero ti ang iban na honest to goodness number one man ka sa pasaway di bla Sir Benje. Dapat kung member ka sa Rider Safety Advocates of the Philippines, ha? Dapat ano ka man, ang advocate ka ganyan at tuntuod sa road safety. No? Kakipay Benji Astorias, di ba? Pras ka Kakipay Benji Astorias. Among grupo ni Kakipay Benji Astorias, sila niya ang nag-assess amon sa amon karaban. Nakita mo ganyan ang mga disiplinado ng mga riders. Amo na iya ka K5 Benji Astorias. No? Gwampyon yung grupo ni ka K5 Benji Astorias. No? Ang aton nga mga members sang Rider Safety Advocates of the Philippines nga mga nagkasunod gid sa layi kag kasuguan. No? Sa aton nga mga ka K5. Si Alberto Norbing Loreno sang Talisay City, Negros Occidental, Zone 15, diri pagpabati sa K5 News FM Iloilo. Salamat kay si Alberto Norbing Loreno kag kay Mamoy Rivera Sarmiento. Naka-standby si KK5 Reggie Di Mayo sa Quinto Distrito. KK5 Reggie, sa report, go ahead.
0: KK5 Ray, duha ka banwadri sa Quinto Distrito sang Iloilo. Ang may tig isa ka napatay bangod sa leptospirosis sininga tuig. Ini amo ang Concepcion kag San Dionisio nga base sa datos sang Iloilo Provincial Health Office K5 Ray. Dugang pa K5 Ray no sunod diri kay Dr. Socorro Quinion, ang Provincial Health Officer tu nga indi lang ang Concepcion kag San Dionisio mayara man sang 81 ka mga kaso no nga na-record sa probinsya sang Iloilo sa diin pulo diri ang napatay nga amo ang Duwanias kag Dingli nga mayara sang duwa ka kaso nga na-record samtang tig isa naman kay Fibre sa Banwa sang Uton, Dumangas, Barotac Nuevo kag Zaraga. Sunod diri kay Dr. Quinion kay Fibre no nga kalabanan sa mga nagasakit amo ang mga mangunguma nga nagaedad 40 anyos pataas nga masami kay Fibre nagaubog sa tubig sa mga talamnan and ginpahayag pa sini nga mahimo ini kay Fibre ma-expose sa bakterya nga posible malapnan sang leptospirosis kun ang tubig kontaminado sang ihi sang sapat ilabi na sang ilaga kay Fibre. Gani no ginapanawagan sang natungdan ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa malapit nga rural health unit o kon RHU nga kun makabatyag sa mga sintomas kaangay na lang sang hilanat, sakit sang ulo, sakit sang tiyan, pagsuka ubo kag rashes insigida nga magpakonsulta kay Fibre. Gani no ginapanugyan man ang mga pumuluyo nga magpaninlo sa ilang palibot agud nga malikawan ang pagdamo sa mga ilaga kag iban pa nga mga sapat nga mahimo kay Fibre magdala sang sakit kay Fibre. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Mga KK5, ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Kremiloy. Kag ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Oras alas 4:59 sa aga sa aton sini nga mga KK5. So halongin kita sa aton sini nga mga kuturan. It's a wake up call and a reminder to all of us no to always be safe no sa aton sini nga mga KK5, especially sa aton sini nga tiempo. Hindi butsilingon mga KK5 ngati sa aton sini nga mga KK5 no nga damo sa mga kalamidad nga nagakatabo sa aton sini nga palibot, mangin ano kita kumpiyansa no, little always be aware gid no sa aton sini nga mga KK5 para malikawan nato ng aton sini nga mga posible mga balatian nga makuha sa sining mga baha-baha ngani no sa aton sini nga mga KK5. Mag-relive kita sa Facebook kay do nagapilit ang aton signal. Ma-live kita do kay do galiwat sa Facebook ha sa aton sini nga mga KK5. Okay nara na. I-share nyo lang daliwat kay medyo nagapilit ang signal naton no. Gabisyo ang aton sini nga internet sa aton sini nga mga KK5. Ang oras alas 5:00 sa aga. Sa pagbalik naton, dugangan nato ng mga report sa aton sini nga mga reporters kag diskusyonan taman ang pila ka mga importante nga mga balita no sa balita sa aton sini nga pagpangalagad ilabinigid sa aton sini nga nasyon no mga KK5. Ang latest nga bakbakanay sa sulod sa impeachment trial no nag trending kahapon ang baslanay sa mga makahang mga banat no sa impeachment court ni Attorney Lorna Capunan ang prosecution team no sa aton sining mga KK5 sa sining padayon nga pag-usisa sa confidential funds sang vice presidente sa aton sining mga KK5 and of course no sa aton sining mga kauturan ining sabay naman sang defense ining payag ni Attorney Christine Ferrer no sa aton sining mga KK5 nga nagatag sang nari-sari nga mga komento kag reaksyon sa social media ini matapos mga KK5 nga ay do na to base na misheard lang bala ni Attorney Christine Ferrer wa ay ma-anticipate mga KK5 ang next kahambalo ni Attorney Capunan or shall we say basi na carried away lang siya sa aton sini nga mga KK5 kiti it is very clear in the video, no? Sa itong sining mga kakipayb nga pamangkot nga tornil or nakapunan, ang balya, misleading questions is not allowed during sa ginatawag nga, no? Sa itong sining mga kakipayb nga pag pamangkot mo sa imo sining or sa witness, sa itong sining mga kakipayb, no? Sa itong sining mga pinarangga ng mga tagpalamati, tigulpya, dala nagsabat si attorney Christian Ferrer nga it is allowed. O, pwede siya. Sa itong sining nga mga kakipay, hindi mo ang mga nag-react, ila binagin ang mga aras sa practice subong sang pagiging isa kaabogado. Kay Tia Balade, that is very basic. And kung si attorney Ligutan pa, ining lalaki bala nga si Berhel Ligutan nga prosecution team, mga kakipay, isa siya mga tanda kag baskog man nga abogado. Ang balya, nag-comment sa social media. Ang balya, ang mga abogado, ang mga lawyer, kag ang mga, even ang mga law students, kabalogi na sang principle, nga misleading question is not allowed to, to ask sa aton sining mga witnesses during the cross-examination. Mga kakipayb, no? Amuning hindi pamangkot gani sa mga sa witness, no, to cross examine mga kakipayb sang witness, mamuti ang defense team, no, may time sila for the cross examination sa witness sang prosecution sa aton sini nga mga kakipayb, and ang prosecution they have also the time ang ila counsel to ask clarificatory questions, no, afterwards sa aton sining mga kakipay. That's why ang ginapunto ni Attorney Christian Ferrer, ang balya, Your Honor, I am in the middle of my cross-examination to the witness and it should not be interrupted by the counsel from the prosecution. No? But Attorney Lorna Kapunan is keep on objecting because the questions, she think that the question of Attorney Christian Ferrer is misleading, no, sa aton sining mga kakipay. When we say misleading, do nagaginali rehash mong imo sining nga pamangkot instead of questioning it directly to the witnesses sa mga previous questions mo, no, do gina hindi bla balanse, no, gusto mo may gusto ka nga ipasabton sa witness nga para magsala ang iya sabat. So kisa kumakita ninyo si Attorney Lorna Kapunan, permisi ka pa bangkot? Are you done with your question? Tapos gambala niyang witness, don't answer the question. No? Why? Because she's, her question is misleading question. Sa atong sining mga kakipap, ang muna permi ginambali ka Attorney Lorna Kapunan? Ikis ay kakapiko ng defense, bala? Bala, ano ng mga misleading man? Sa atong sining mga kakipap, dito nang ba isa sila nga dua? Sadya ka mga kakipap kay nangin a little bit circus ang courtroom because of the humor of Attorney Lorna Kapunan. But gimpuna ni Mr. Presiding Officer Senator Chase Escudero, di kisawaya si Attorney Lorna Kapunan, no? Ang balya, kalmahan kag iintindihon nga kay tungod sa edad, no, ni Attorney Lorna Kapunan kag ni Attorney Ferrer, kasi Attorney Ferrer bata pa ni, no, she is much younger compared to Attorney Lorna Kapunan, no. That's why ang mga tao gambal gani nga, this is the battle of a professor versus a intern student kakipabali rapin, no. Pero hindi taman masiling kati si Attorney Christine Ferrer, she has this 15 years of experience galing kati si Tita Lorna. Si Tita Lorna, 45 or more than 45 years of experience. Kitira na ni siya, no? Kagpila na niya ka mga dalagkuan, mga kaso na kapta niya kakipay balirapin. Si Attorney Lorna Kapunan, I met her during my college days, no? When she ran as a senator, no? During the time, kakipay balirapin. Ang tanan ng mga student leaders, no? During the time, part kita siyang ginatawag ng student council sa West Visayas State University, no? Sa aton sining mga kakipayb. And during that time, when Attorney Lorna Kapunan ran as a senator, no? Sa aton sining pungsod, nagkanto sa Rizal Ilo. And she scheduled a meeting sa aton sining mga ka-K5 together with her staff, no, sa aton sining mga kuturan sa mga student leaders. And isa na kami dito sa mga nagkanto, no. I personally met her, and actually Pormiro, do hindi pa ko pamilyar sa iya, but when she mentioned about the Napoles case, kumadumduman yung Napoles case, bla, no, Janet Napoles, bla, to ang pork barrel queen, dumduman nyo ang pork barrel queen nga si Janet Napoles, nga may aras ang mga piki ng mga NGOs, mga non-government organizations, nga ginapunduhan sa mga senador sa aton sini nga mga ka-K5. Kag-tatlo to sila ang nagkalapriso. O, dumduman nyo, si Ruben, Bong Revilla, kag si Jinggoy Estrada, kag si Enrile, sa aton sini nga mga ka-K5, ang mga gipang akusaran to sa pork barrel. O, that time si Senator si Attorney Lorna Kapunan, no, nangin abogado siya ni Janet Napoles. Pero later on, no, sa nagadlaga ng kaso, nagwithdraw siya sa as one of the counsel ni Janet Napoles. Nagwithdraw siya sa tun sining mga ka-K5, no. I think as far as I can remember, ang iya to nga panindugan during the time nga nagwithdraw siya as a lawyer of Janet Napoles because kati hindi makayas ang konsensya to defend someone nga grabe ang korupsyon or grabe ang kamalamalahan bla sa aton sining mga ka-K5. So nagwithdraw siya as a lawyer ni Janet Napoles, no, sa aton sining mga ka-K5. But unfortunately, wala sa banwa magdaog bilang senador sa iya pagpadalaga. And I think that is the last time nga nagpadalagan si Attorney Lorna Kapunan bilang senador. T, that time, ang humor ya subong, ka-K5 alirapin. Ang humor, ang wit ya subong sa aton sining mga ka-K5 sa sulod sa courtroom, sa aton sining mga kuturan, is somehow, hindi ba naton makompara totally sa aton sinidiring pinalangga nga senador, late senator Miriam Defensor Santiago, may lola. Bao, may lola. Mangkot na nga lola mo si Miriam Defensor. Au! Kita nyo dugid nga ang akon nga lola, nanay sang nanay ko, si Asuncion Defensor. Defensor Hapitan. Okay na ta? Amo na nga lola, tawag ko kay Miriam. Lola! Sa aton sini nga mga ka-K5. Ang punto ko is that subong, especially ang mga millennials, no? Doon na buhi bla ang similarity ni Miriam Defensor kag ni Attorney Lorna, nabuhi ang spirit, no? Ang charisma, no, ni former Senator Miriam Defensor because of Attorney Lorna Kapunan. No, hindi man aton ma-compare totally, pero may mga common sila, no? Nga characteristic nga masiling naton do nagbuhi blaliwat ang courtroom, ang impeachment trial. Kaysa kuna basta impeachment si Miriam Defensor Santiago, bantayan mo gabana tang baba. Tapos wala pa dira makadlaw gid mga ka-K5 ang mga nagalantaw, kaya may pasimple sa kabanat pero may humor. May makakadlaw ikaw. Kaya mo ni ang tirada permikis ani Attorney Lorna Kapunan. But not all the time ginapasugtan ina siya. No, that's why kahapon nagpatunga gid si Senator Chis Escudero kag magsaway sa ilang aduha. No, and they reminded that they are both member of the bar, no? And they should respect one another because they are both a lawyer. No, sa aton sini nga mga ka-K5, no, and hindi ina siya pwede nga mag-ininsultuhan ay kamo sa sulod sang courtroom because at the end of the day maybe your ang ginapakigbato nyo is magkasalungat, no, lain, pero at the end of the day you are both a member of the bar, but silingon, you should respect your profession and you should respect one another because isa ka buka organisasyon. Alas 5:12 sa aga. Dugangan ta para karon sa diana karon. Dugangan ta na karon sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ang oras, ginadulogan sa aton kalawansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. All right, magabalik kang balitang K5 sa baga matapos gilamang ang pila ka mga importante nga paibalo. Standby kamo.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
3: Libre! Libre!

0: 10:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street sa kilid St. Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
6: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat
6: sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
3: DTX 500.
11: Masaligan.
3: Epektibo.
11: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
3: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
3: DTX 500.
11: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
11: Masalikan
3: Epektibo.
11: DTX 500
3: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
11: Ang D3
3: yung may BCO.
11: Ang BCO
3: yung may D3.
11: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
11: Yung may D3.
3: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: Oras mga ka-Cape, alas 5:20 sa aga sa ato sini nga pagpangalagad. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ang oras ginadulong sa atos kawan sa Clinica DTX 500 para sa balatian sa diabetes kag hypertension. May mga high blood kamo, mag DTX 500 na kamo. Hindi yun na pagpadugayon para kay base kag maglala asos. Dako pagin bukol nyo sa ospital, dapat subong palang daan, may mga suplemento na kamo nga sana nga makapaprevent sang sining mga balatian. Ang high blood, diabetes, inom sang Clinica DTX 500 di Dr. Ramil Itangoy. Mabakal sa mga Clinica Product Center naton sa Haro Branch, naton dira sa may kilid ng St. Robinson Saro sa Pasig City, sa poblasyon ni Lawod Pasig City, sa Kalinog Branch naton mga ka-K5, dira na pamtang sa Cosmart Kalinog. Kag sa Miagaw na ito, sa unanang sa Miagaw Public Market sa Orbi Street, Miagaw, tupad sa MCR Agriventure dira mga kakipay bang aton nga Klinika di Alternativo. Kag sa may Quinto Distrito, sa Banwa sang Sara, sa may RGM Building, no, lapit sa public terminal, ang aton sinada nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Banwa sang Putotan, kadto lang kamo sa mga PTA presidente niyo sa eskulahan, tanan nga mga PTA presidente niyo sa eskulahan kadto anyo pamangkoton niyo available ang produkto ni Doc Ramil Oy sa inyo. Ang presidente mismo sa eskulahan na isang PTA presidenta, elementary, high school, mga ka-K5, pamangkutan niyo kay

0: available ang mga produkto ni Dr. Mel Uy Sheila. Mabaligyaan gid nila kamo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 5:22 sa aga, oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang aton sini nga patrol, galibot subong aga, kuunta na yung report sa nga patrol with ka-K5 Kim Kaluyo. Ka-K5 Kim, standby sa aton sini nga mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Annalie Bahade, Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Cherry Lapating Branya, sa kay Beth Idarlilia, kay Ma'am Laura Sumagaysay, nagpamati gid sa aton. Oy, gapamati sa aton subong si amigo ta Barclay Padilla Garingo, kagawad! Go! Mati ka, Grace, ako kagawad, ha? Kamusta, ikaw? Oh. Pero bisan, ano matabo, may guhay ta magyapon, ha? May guhay man ta Japon, kagawad, Barclay? Naka-standby sa ato sa ring linya si Ka-K5 Kim Kaluyo. Ka-K5 Kim, go ahead.
1: Ka-K5, maraming nag-libot-libot kita no? Sa mga areas dari sa Iloilo City so far. No? Matawahay man ang atong salino ng mga talanon. Ka-K5 Ray, halindra sa may area sa Haro Plaza so far. No? May mga nagabiyahe so far ng mga ining mga...
0: K-5 Kim? Na okay, balikan tali niya ni Ka-K5 Kim Kaluyo. Gabisyo actually nga signal subong mga internet. Aton internet sa aton Facebook, gabisyo pero pasensya kamo ha. Ka pilata magi-relive no sa aton sini nga mga Ka-K5. Okay, Ka-K5 Kim, go ahead.
1: Yes, Ka-K5 Ray, no? Naglibot-libot kita sa pila ka mga areas diri sa distrito sang syudad o kung sa syudad sang Iloilo, sariin halin kita sa may distrito sang Haro. So far, diraki na, no? Mga around mga alas 4:30 pa lang, may mga nagabiyahe na, no? Ng mga depasahero, ng mga jeep, especially sa mga traditional jeepneys na ton, kagtiibani ng mga nagapanghumpra, nagapadulong sa pila naton ka mga merkado. And so far, no? Tawahay mo naton sa nga mga dalanon, may pila man no ka mga tinaga alakat-lakat kag tinaga jogging-jogging no dira sa palibot o kondra sa area sang Haro Plaza sa may diversion road Mandurial di pipila pa lang man ka mga salakyan ang ayara dira nga nagabiyahe kaina kag malinong subong no mga balay irim nan considering nga ti usually mga matag buwas pa na mo mga Biyernes maglagaw-lagaw na mga especially ng mga estudyante, college students, or mga empleyado, as well as ang diri naman sa area sa city proper, medyo masako-sako naman niya kaki 5 Ray sa pila na to, no? Kang mga merkado, diri sa may Iloilo Terminal, and Iloilo Central Market, kaki 5 Ray. And accordingly, tinagpulupamangkot man kita dira, no? Sang presyuhanay sa mga utanon, sa mga nagabulante dira sa palibot sang Haro Market as of August 13. No? And so far, subong, so medyo nagbulubara to ang presyo bala sa mga utanon naton. Ang Bumbay, subong, yara sa around 90 pesos per kilo ang presyuhanay. Sa ahos, 140 pesos per kilo. Sa kamatis, 100 pesos per kilo. Sa labanos, 80 pesos per kilo. Sa kalabasa, 40 pesos per kilo. Ang okra, subong, mayo mani mo. For example, magtulotigaang ka sa pao mo. Dari sa tinigaang mo. Ini, ang 30 pesos lang. Isa kagatos na kabilog, kaki 5 baray. Ang talong, 70 pesos per kilo. Ang katumbal nga laba, 100 pesos per kilo. Kagtiam na, no? Ang pipino, 30 pesos per kilo. Kaki 5 Ray. Ang kadyos, 100 pesos per... kaya tawag na, no? Per kilo man. Or ano sa salmon, da? Per salmon, kaki 5 Ray. Ang kalubay, 30 pesos per kilo. Ang amargoso, kung ang palaya, 100 pesos per kilo. Kagsagabi naman, no? 60 pesos per kilo. Kaki 5 Ray. Sa natipon naton diri nga mga balita so far no ang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 no padayon diri ang pagpasangkad sang ila kampanya o kon ining pagpatigayon man sang internal cleansing tungod man yan no tinaybalawan man naton nga ti iniblang mga fixers kumbaga no sa sulod mismo sang ila diri ang mga opisina. And so far, no, according diri sa kay Attorney Gaudioso Hirospan II, ang regional director sa LTO Region 6 nga wala sang lugar no ang corruption especially no sa sulod ra sang ilang opisina. Ini na ibaluan niya ti mayaran no sang dismissed employees sila dira nga tinagapangatubang no sang kaso kriminal bangod ya sa ginaaligar no nga mga illegal transactions kag pagpeke o kon pagfalsify sang pila ka mga public documents no kag ati ang latest development diri ang Iloilo City Prosecutor's Office nakitaan sang probable cause no gud ma-indict ni ang former o kon former LTO 6 employee nga anay na dismiss no sa government service tungod sa serious misconduct no kag sa resolution nga ti gin-reject diri no ni Assistant City Prosecutor Lionel P. Dapat ang paathag o kon explanation diri sang babayi nga anay empleyado tungod diri no sa pagpossess sang falsified ng official receipt kag ang ginagaligar paggamit sini no sa illegal scheme para ya sa iyang personal gain o kon pagpamentahan no sang ibandara nga mga motorista. Ang ining criminal complaint ang ginfile sa nga LTO 6 kakifibray sa pagpangunaman niya ni Director Hedospan inimay kang tanan sa mga violation sa Article 171 sang Revised Penal Code o kung ining falsification of public document kag ang Section 21 no sang Republic Act number 9485 o kung Anti-Red Tape Act of 2007. Ini ang nagugat no sa reckless driving violation sang isa ka motorista nati so far no mayara siya sang 12,000 penalty. So ining anay empleyado or dismissed employee nagtanyag siya o kung nag-offer nga i-facilitate niya ang ining violation no para ma-settle for the instead of 12,000 so i-7,000 na lang no ang iyayang pagabayaran no sang amuto nga motorista through sa mga falsified daring o konteke ng mga dokumento kaki 5 array kagang ini nga mga encounters ang na-capture no sang video kagtiyam na no according to sa LTO 6 na kung for example maka-encounter sila sa mga fixers no open man dira anong opisina mismo sang LTO regional director no ni Attorney Dospan because we know no ngayon si director no may panindugan man kag at yun na, no, damo naman sa mga nakasuhan ng mga pinaka mga empleyado tungod nga ganaligar, no, involved sa mga fixing activities kay K5 Ray. Adira naman sa may area sa nga Pasi, na nagligad nga adlaw dira, no, kung sang August 10, mayara sa nga estudyante, no, nga nag-complain na allegedly tingin po riyan siya kastigo sa mga kapareho yaman, no, nga mga estudyante dira sa may barangay Agdahon. According diri sa iya, tinga nagatulutambay lang siya, nagapulupungko dira sa isa ka tiyangge, malapit man niya sa eskulahan kakifabre. Accordingly, tingin palapitan siya sang kaangay man, no? Nga mga estudyante, duhani ka mga estudyante nagpalapit sa iya, kagdi wala man niya, bigdi sang confrontation, gulpi lang siya kinastigo kakifabre. Kagdi accordingly, do prior sini, mayara man sa mga misunderstandings kumbaga diri sa ining mga estudyante usually mga sinuyaay sa sulod man niya sang eskwelahan and desidido no ang ining estudyante nga magpasaka man niya sang nagakaigo nga kaso tungod man niya nga ginsakit siya no sang kapareho man mga students aka K5 array.
0: Sorry mga rambulana, isubong mo na hindi mo malikawan bisan sa pila na ka mga balita nga ginahambal nga bawal ang mga minor de edad, may mga liabilities kahit papano sa aton kasuguan. Pero ti subong do ang mga paminsaron sa mga kabataan na grabe. Way isang kakulba no? Sa aton siling mga kakipay. Bay labay akon, kakipay ba Kim, atong report mo kina to sa may LTO, ambal ko, damo na ni subong masubuan eh.
1: Ha? Aamugin, no? Diba, alam mo na ito ng
0: Binanggit
1: kalakalang
0: mga...
1: isundiin man niya
0: Oh.
1: opisina, may fixers, gano'n
0: Oh,
1: mo?
0: namin kumbla masubuan, namo masubuan nga mga ta, pumuloyo nga ah, ta, sa katamaron, blandi, mag-agi sa sakto nga proseso, mapapixer na lang. Oh. Takipay ba, Kim?
1: O, tiyan mo na, nung request man diri, hindi siyempre ginapanawagan man rin sa LTO Region 6 na magsunod lang nung sa mga process. Kay, ma, do, usually, kakipay ba rin
0: dapat na
1: sa mga reports nung mga nahintuan bala, ito yung mga ambal nga ti ako ma-process ang imo
0: tapos,
1: nga, driver's license, peke, gali, or wala ma-register tira sa system sa LTO. Di sa uli, sila man yapon mahulaan oh. Kakipay ba rin.
0: O brahan ka nila siyang peke nga ID or peke nga information pag dakop sa imo, igo murahon i-check sa LTO like record. So busilingon sa picture ka nagagi. Kakipay Kim.
1: Kag driving without license man gyapon violation mo katipiki man lisensya mo
0: oh.
1: Pati syempre amo ra lang nagakagat naman sa mga fixers. Pero amo na no ginatingwaan man sang LTO Region 6 nga ti usually ang iba ning mga motorista nagambal nga ti mabulubudlay man na, bedra mag-process sa ilang opisina, o kung medyo mamulo-mahal-mahal man,
0: government,
1: malawig
0: ano,
1: ang proseso, kumbaga.
0: Basta government procedure, at expectaron mo gina, medyo budlay, medyo trabahuso, pila ka adlaw maximum kakipayb kemaw, kung sige-sige, bi-process mo, mga pila ka adlaw kag makakuha kasang lisensya sa LTO?
1: Depende kakipayb, rin, no? Kung for example, nakakuha ka na yan sa niya, at huwag na, no, maka-student permit ka na kaki-5-ray. Usually, madasig-dasig man na. Kag, ang piliyon mo lang mula, no, mga inadlaw, kaki-5-ray, at medyo matulot-awhay. Pero so far, kadakad ko na ito, nabidra sa opisina sa LTO, medyo malawig-lawig, may mga pila sa mga motorista, mga nag-process ang driver's license. Kag tinagliga, ito may nag-post sa social media, ya, at halinabi sa Thailand ang iyang driver's license. Kung pa convert ya sa
0: Pilipinas,
1: dari, no, sa Pilipinas o kung dira sa LTO 6 na kintinsalas ang iyang lisensya, so, naglabot lang man gani, no, sa mga around 2 to 3 hours ang iya dira nga pag process ka kay 5 bars ang iya dira nga lisensya. Importante lang, no, the patience, kung baga ka ti hatagan mo isang tiyempo kay budlay.
0: Huwag ka kwarta, huwag ka kwarta, te, ano gani, lawigon mo gani pasensya mo eh. Kakipay ba, Kim? Pero ang may mga kwartaya, naanad din sila sa mga picture nga man. Naanad sila sa mga picture kay damo, man picture. Pero kung wala picture, mayuning inobra sa LTO, may mga ganapang sampulan. Kaya para magkalauntat ng mga picture nga ni, para kung wala picture, kundi, why man siyang dalagana ng mga tamad? Ma-process kit sila, kakipay ba, Kim?
1: Sige, tamo, subong may mga motorista, ba lang ang mga salawayon, kakipay bre, kundi, arab lang, wala sila ka balong at violation nagali mga huru-huro sa dalan ng iba ni wala nagagi sa nagakaigo nga proseso to usually may mga required ni ano nga mga theoretical driving course at kumbaga tunaan mo pa kagti mapaidalom ikaw sa exam no dapat balaan mo na yung mga yung mga signages bala sa dala no naton kay kay Pivare. That is why nga ti mas mayo kung nag-angi ka sa nagakaigo nga proseso for safety man kagti syempre at huwag na, no, mas equipped ka, kumbaga, sa driving, no? By the way, no, i-announce naman natin sa atong sarili mga ka-K5, may scheduled power interruption ini siya sa may August 14, Friday, sa Idalom, no, sa Eleco 1, ka-K5 Ray, 8 a.m., tugtob 5 p.m., so mga dugay-dugay gawa. Siyam ka oras, initungod nga magkapatigayon, no, sa replacement sa mga nagkalaguba na dira nga mga poles kag clearing sang power lines sa Sitio Intake, Cordova Norte, Tigbawan, Iloilo. Ang affected portion sang Tigbawan, portion no sang Cordova Norte, Sitio Intake, no. Ang Eleco 2 kakipaybray mayara man ya sang scheduled power interruption tungod sa scheduled preventive maintenance kag diagnostic testing no sang Kototan substation protection. Inisya August 15, halin alas 6 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. No? So, bilog nga banwas ang Kototan, kaki-5 Ray, sa may Sabado, brownout. No? Bilog man nga banwas ang Dingli, porosyon sang Badyangan, nga mo, no? Ang barangay Kabangaan, Ginawahan, Ilong Bukid, San Julian, Sariri, Tamukol, Kagtina. Porosyon sang Duanyas, nga mo ang balangigan kag bungtungan kag ang porsyon no sang mina nga amo ang kapul-an na sirom talibong so, kon talibong pequeño kag yugot no so gina abisuhan nato naton sa mga pamuluyo nga mag-charge na dirasang ilang mga power banks o konti tawag na no ang mga nagabaliga na bala sa mga frozen goods or foods at least mga disponiran na nila no kon makahimbo na sila sang pamagi kaki 5 rate ina ibalaw naman nato no nga dili man sa Iloilo City underman sa more power halos everyday man no nagapatigayon sang manual load dropping tungod man riya sa kakulang sang supply sa kuryente sa di lang ni sa Visayas kuno kundi sa bilog nga pungsod since no nga mayara sang pila ka mga alert status tungod man dira sa kakulang sang supply sa bahin naman niya sa mga producers or suppliers ng kuryente kay K5 rate.
0: Alright. At least balaan nila kung baka preparar sila. Iba ni basta gani brand out, lamig brand out ka kantori sa syudad.
1: Gapa lamig-lamig sa... Kasi ni magpuli. Kaya ti bilog na kototan mo.
0: Gapa lamig-lamig sa mall. Bisan way ka bakalbla kung naga hindi ka mainitan dito ka sa mall. Ang iba na muligin ang balil ako nung nga doon ka useless mula na sa mga cooling station blas kilid. Mga cooling station na blas sa gina-provide sa city government tau. Kahit yung tao, hindi man makapadugay da. Gusto mong padugay dito kay small eh. Diba? Kay Paiba, Kim?
1: Oh. O konti makapulopaliwa, kanto sa kasbukid da. Oo. Kasi mga false false.
0: Pero subong, ano ni may cancellation o suspension gapon sa classes sa all levels sa may banwa mo?
1: Oh, dira sa may banwa sang Leon, bago lang nag-announce man, no, si Mayor Marianina Cabana Hulipas ka K5 Ray nga ti suspended no ang klase sa or face to face classes no sa tanan nga level sana sa Bitanya nga banwa or dira sa banwa sang Leon probinsya sang Iloilo ini tungod man no sa nagapadayon yung epekto sang southwest monsoon no kag ti ginalas do announce man no forecast sang pag-asa Iloilo ka K5 Ray nakapamati kita kagapon no nga ti nag-expect man nga medyo munog-munog ng pag-ulan subong yung adlaw no pero so far diri subong sa Iloilo City matawag na no
0: manayanaya
1: tuting aw pangaton siri nga ano apanganod diri na sa syudad sa nga Iloilo keep safe lang na sa mga K5 naton
0: with that salamat kid sa report sa patrol ka K5 Kim Caloyo.
1: Opo, sa patrol si KK5 Jason Talaron, ini naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5.39. Ara na nga ton sining K5 kamustahan dugi dugay. Alang-alang naguro na ton pa-play ang video ni sa Janing Bakbakanay ni Atty. Lorna Kapunan kay Atty. Christine Ferrer sang defense mo sang kampo ni Vice President Sara Duterte mo. Kaling kay T.O. dugi dugay K5 kamustahan na ton. Ara na galit sila. Standby na. K5 kamustahan. Western Visayas.
3: Lain ang abon sa uyahan. Lain ang labon sa lawas. Jaran ginting obron sa DTX Beauty Shop. Jaran partner, sinuuna ta? Sa mga sukit kag pinalangga nga mga tag para matina ka standby sa piya kalinya connection ta sa K5 News FM. Iloilo, good morning.
0: Iloilo, ang banwa ko, good morning. Manayanayang adlaw naton diri sa siyudad sang Iloilo. Nakapangapi kita sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, nakadetox ka pa. Gulat kayo, no? Ako naman? Basibas, kibot ka mo. Enrico na naman. Balik sa'yo na sa K5 Antique.
4: Thank you so much sa halang ko naman niya imaw sa K5 Kamustahan. Ang one and only SB member sa may banwa kang pututan. Sige, sa ilotabla sa mga daddy tao sa Bacolod. Alang-alang pa? O sige, good morning mga daddies.
0: Nakamute, nakamute.
4: Sa probinsya kang Capiz, jata na gidnoy, Jobert, good morning.
5: Good morning, K5 Western Visayas, Ernesto Selmermar, kagka sa aton sinihalang doon nga ABP, nga aga pa nakakwana, nakakapina. Makalaykanay sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas aga pa nakamaytisina. Back to you Antique.
4: Sa
3: Salamat gid SM Jubert. Dito naman kita sa signal check ta sa Negros Island region with Danny Babe Sense Robert. Good morning.
6: Kampyon signal Maria Papang Melmar diri sa mo sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Kaga naka DTX naman kami, ah, naka DTX coffee mix na kami, away problema.
7: May naga lang da sa taga Chica family sa Hamtik kag Alcazar family.
6: Back to you, Sir Melmar.
4: So much Bacolod sa probinsya kang Aklan sa Banwa Itkalibo. Sir Michael, good morning.
8: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region, Antique, kag Iloilo, no? Kampiyon ng signal, manayana, yang tiyempo di sa amon, signal, kampiyon, naka DTX coffee mix na kita, naka D3Bio. Sir Melmar, balik sa imo, kampiyon ng signal.
3: So far, kampiyon ang mga signal ta, kadyang aga, unahon talagi ang balita ni Sir Michael dyan sa may Aquana. Sir Michael, mga mainit ang mga balita, sir.
8: Arestado ang duha ka persona matapos sa madakpan sang illegal nga droga sa isla sang Boracay 280,000 nga balor sang illegal drugs ang ginasugid nga may street value, no, nga nagalabot sang 280,000 sa duha ka persona nga ginakilala nga isa ka musician o musikero alias Mark 33 anyos kag si Richard, no, 38 anyos nga habal-habal driver mga ka K5. Sa nadakpan ini sila sa akto nga nagabaligya sang sa siya isang illegal nga droga sa pusher buyer mga ka K5 kun sa din gani sa body search nakuha pagid ang anom ka sa siya nga nagabugat ini sang 35 grams tanan kag na recover man ang 1500 buy bust money mga ka K5 nagabalor sang 280,000 ang ginasugid nga balor sang droga na recover sa ila. Samtang mag-imbestiga subong ang MKWD mga ka K5 matapos nga nagpost ang isa kananay nga nagkaamibang iya bata, no, bangod guno sa grabe nga latak sang tubig sa gripo nga ginagamit sang bata sa pagpaligo. Matapos ang 3 days nagka severe diarrhea kag nagsuka ang bata. So kahapon na interview sang K5 News FM ang taga MKWD kag nagapasalig sila nga maghimo sila sang investigation. Ginklaro ni Mr. Binabides ang Division Manager 5 sang MKWD nga ang amoeba isa ka parasite nga naghalin sa mga kontaminado nga mga bagay, mga environmental in nature kag ginahalinan sini ang mga higko nga ara sa palibot, oh. Pero maghimo sila subong sa investigation kag isa ka sanitary survey sa mga apektado nga lugar para mabalaan gid kon ano gin man ang ginhalinan sang nasambitan nga insidente, no? Sunod sa pagpayag sang MKWD mga kakaiba. Amo na ang mga balita di kampiyon yung mga balita sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo Antike.
4: Thank you so much Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sir ABP, anong latest?
0: Mayong aga sa ribat sa ato sa inyong mga K5 listeners sa K5 kamustahan ang mga balita diri sa may syudad sang Iloilo. Liwaton na turning announcement nga may cancellation of classes sa tanan nga mga level sang klase sa may Banwa sang Leon. Ginanunsar ini ni sang ila sini nga alkalde ni mayor sang ila nga alkalde no dira sa may Banwa sang Leon ni mayor Malina Cabana Hulipas. Classes at all levels suspended tungod sa sining maulan nga tiempo nga dala sang southwest monsoon mga K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati, no, dito sa may Quinto distrito sa may PIP district may na-record, no, suno sa provincial health office nga mga napatay tungod sa sining leptospirosis. May duha ka mga cases sang leptospirosis, no, kag may duha man ka fatality dito sa may Quinto distrito mga ka K5, no. Gapanumdom ang provincial health office nga mangin alerto kag mangin aware sa dalang bakterya sa sining mga ihi sang mga ilaga sa tion sang baha o kon pagtaas sang tubig, no, kag may ara sang high value individual nga nakuhaan sang masobra 300,000 pesos nga balor sang suspected sabu sa distrito sang Arbalo kahapon. Ginapatigayon ini sa ang drug buyback operation sang Iloilo City Police Station 6 kag isa ka high value individual sang Barangay Yulo Drive Arebalo ang nadakpan alas 2:57 Agosto 12 kahapon nga daw. Ging kilala ini kay alias Ernie 48 anyos kag nakuha siya ang kapin 55 grams sa ginapatian na Shabu nga may market value nga 374,000 pesos mga ka K5 kag isa ka 38 caliber nga revolver. Ang suspensado mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag pagupot sang illegal nga armas. Amo na mga balita namon diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa inyo Antike.
9: Salamat gid AVP sir sa mga balita diyan sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Ito naman kita sa mga balita diyan sa may Kapis kag sa Pilar with Sir Jovert. Mga balita ta sir.
10: Good morning once again mga nagapangon nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. Isa ka barangay kapitan diri sa Sudan sang Rojas ang magapangatubang sa karon sang dismissal alin sa ombudsman mga kita. Matapos nga ginaligar diri mga kauturan nga nagbaton sang 50 mil pesos nga entrance fee para sa isa ka barangay treasurer o secretary mga ka K5 before ginapoint ang barangay secretary nagbayad anay 50 mil pesos. Pagluwas diri sang reklamo sa kabaylo sa appointment ni Secretary Pascual Himido sang barangay Bulo Roa City. Ligar pagi diri mga K5 nakit-an diri sa pag-usisa sa transaksyon sa Commission on Audit mga kauturan nga ang barangay nagapanukot sang clearance or barangay clearance nga wala sang resibo. Ayara pagid nga ligason mga K5 nga ang pundo nga ginggamit sa pagpatindog sa street light kag pila ka mga project sang barangay mga ka K5 may mga anomalya kapareho sang electrical works, put bridge kag open canal projects ang 2024. Digin man do diri mga K5 mo, oh, magapatubang ini aton sa niba kapitan si Kapitan Balsuti sang kaso mga kabayanan sa pagbayular sang gitawag naton Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga ka K5. Na kuan pa sang statement sa aton sini nga mga kabayan sa K5 News FM ada sambit nga kapitan agud man maexplicar ang sitwasyon matapos ang pagwa kahapon ang nasambit nga order mga ka-K5. Tandog ang mabalita dari sa amon sa probinsya sang Kapis mga ka-K5 ining natabo nga pagluthang sang isa ka miyembro sang Philippine Army sa Banwa sang Tapas particularly dira sa may barangay Apiro mga ka-K5 alas 5 sang kagahapon sang ligad ngadlaw sa iya sini pakaisa nga babayi. Ining sospitsado mga K5 nga miyembro sang Philippine Army nga si alias John 38 anyos kag iya gintiro mga K5 ang iya pakaisa nga nagaedad 27 anyos matapos mayara sang ginkutaw sa iya pakaisa alin ini sa may namatyan mga K5 ang nasambit nga army dinuthang nga mga K5 ang nasambit nga biktima mayon ang liway masakam tamaan gid dala sa the may bahin sang Ruas Memorial Provincial Hospital samtang ang army tigin dakop sang aton magkatapos ang kapulisan sa Tapas Municipal Police Station. Dayon pag investigasyon karon may report kahapon nga nabaton ang K5 News FM nga may ara resettlement sa ilang pamilya mga ka-K5. Amo ni mga pangunang balita diri sa Kapis kag sulod sang Ruas. Back to you Antike.
4: Thank you so much Kapi sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kang Bacolod kag sa Negros Island region dari Babe San Sir Robert anong latest?
6: Mga balita na Monderia mga pinakalites mga ka-K5 diri sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region damlag ba tong ginbalita nga may nag-isi-isi diri sa tunga dalan to yang salakyan no ining sa ka-pick up mga ka-K5 mayon na tanay kon pag-isi-isi niya. Kung nag-isi-isi lang, galing kay pag-isi-isi, may na may ginpang dalasaya nga mga salakyan. Amo ni mga ka-K5, wag nakuhaan pa sa CCTV footage mga ka-K5. Gin-investigaran mga ka-K5, gagin-backtrack ang mga CCTV na konfirma sa Land Transportation Office kay gin-pacheck ini sa Land Transportation Office taga syudad sang Iloilo ang tag-iya sa sining pick up mga kaki-five nga nag-viral gid sa social media matapos sa makuhaan in isang video. So no, sa pahayag sang LTO NIR, ang tag-iya sang salakyan ang na-trace na mga kaki-five. Kag ilan na padalaan na sang show-cos order ang tag-iya kag driver sang salakyan kag ginapaidalom sa alarm and pick up samtang ginapatigayon ang investigasyon. So dugang pa sang LTO ang insidente, ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act number 4136 okon ang Land Transportation and Traffic Code.
7: Sa dugang nga balita, wala sanang mawala ng hanap buhay. We just wanted a fair play lang. Amo ni ang ginpahayag ni Attorney Vigor Mendoza the second sang LTFRB pagkatapos nga naginunaanon sa mga jeepney operators sang kooperatiba sang modernized jeep kay wala makabayad sa bangko. Kabangdanan niya naghatag sila sang 20 mil na financial assistance kag plano nga i-restructure o kon adjason ang balayran nga mamag-an pagabayaran kay tungod nga lugi o kon perde ang modernized jeepney diri sa siyudad sang Bacolod, mga kagibay.
6: Amo ng mga balita naman diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Melmar.
9: Alas 5:53 sa mga balita diyan sa probinsya kang Antique, natala nang igatugro sa mga ospital ang 97 million pesos no nga ano diyan local government support fund financial assistance LGU halin sa national government naton para pambulig pambakal sa mga gamit namon diyan sa ospital kag kadya nga tuig ginalauman man suno sa gobernador nga mag-aabot ron ang 65 million worth nga CT scan kag ang X-ray namon nga mga machines.
4: Sa dugang pagid nga mga balita, ginpasiguro man kag amon gobernador nga padayon ang provincial electric power subsidy kon PEPS program tub 2029 ang diyang PEPS automatic lang nga ginabuhin sa baraydan kang kuryente kay Mantikenyos ang 500 pesos.
9: Matawhay amon sitwasyon dia. Salamat gid ha sa Roman naman kulabos ron ta sa Tempo. Thank you so much gid kay
2: Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.
0: Oras, mga ka-K5, 5:54 sa aga sa aton sining pagpangalagad ko labos. Nagin kita sa tiyempo, no? Sa aton sining mga kuturan, tamiyon, talagang ang aton sining mga pinirangga, ang mga tagpalamati, nagapamati sa aton always, and nagapatamiyaw si Vice Mayor Lito Ilisan sa Banwasang Pototan sa aton sining mga halangdon, nga mga amigo, sa kaya Tito Rike Parinyo, good morning, kaya Tumulong na, Halandoni kag kay Pido Pretisto nga always gid nagapamati sa balitang K5 Sumaga diri sa aton sini nga palatuntunan ha mga kampyon nga mga amigo sa Banwasang Pututan. O, sa gusto niyo nga puti-puti nga bugas ni Tito Rike Parinyo, pwede ka mudak bakal sa bugasan da skilid patyo ano. Salamat gid sa pagpamati Tito Rike Parinyo kay Tumulong Halandoni kag kay Topido Pretesto ang nagapatamyaw ang aton sini mabuot nga Vice Mayor Lito Ilisa. Good morning kay Tajelay Andia Hagalunggay sa Barangay Bagakay, Pututan Iloilo, nagapamati gid kay Sir Tabski, kay Sir Edgar Barbadon. Alas 5:55 na sa aga sa mga wala pa makabugtaw, may klase, may opisina kita. Kay ganay sa mga estudyante da. Hoy! Pagbararangon ra kamo diyan. Kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanimaho ron tinyo. Bogtaw, bogtaw ron. Ako naman si KK5 Reyes Pea Umalay, kita ay kita buwas kadlaw, same time, same station. Nagapabilin sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga KK5.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
14: D3 Bio.
15: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sang imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala gina allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami
19: amo naman
18: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
18: Mighty C alkaline nga vitamin C.
22: Sa DTX sang una yan niwang-niwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
18: Mighty C alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita, my listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
26: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
1: Clinical Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
27: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My Puso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 6:03 sa aga, ang oras ginadulong sa Tiskalawan sa Iloilo Supermart. May bargain araw-araw, aton gidini.
30: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
31: DTX 500 Morning Newscast.
30: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
31: DTX 500 Morning Newscast.
0: Pilipinas, mayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes ngadlaw, Agosto 13, 2026.
32: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita, ka K5 Reyes Peha Umalay.
32: Kagako naman si KK5, Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Tuscalawan sa Klinika DTX 500, may Ampalaya Leaves with the Sugar Cane Extract. Para sa may mga diabetes kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500, the superior antioxidants.
31: Headlines.
0: Diretso na kita mga ka-K5 sa pinanaton sini ka mga labing talalupang doon ng mga balita sa Top Stories of the Day.
31: Top Story of the Day.
0: Ang Top Story of the Day, prosecution kag defense team nagkatensyon sa tunga-tunga sang cross-examination sa testigo sa ginapadayon nga ginahiwat nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
31: Headlines.
0: Sa balita lokal, Governor Arthur Defensor, wala sang nakita nga problema kon madayon man o kon hindi ang barangay kag SK election sa mabot nga Nobyembre.
32: Porsyon sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan Tigbawan nag-usmod. Pader sang isa kabalay, narusdak.
0: Sa balita regional, Task Force Contra Red Stripe Soft Scale Insect, sa aton sini nga mga K5 gintukod sang Capiz Provincial Government.
32: Sa K5 Network News, duha patay sa bungguanay sang dump truck ag motorsiklo sa Negros Oriental.
0: Sa balita national, witness ginako nga wala sa joint circular nga dapat may madakpan bilang proof of success sa rewards payment sa kaangot nga pagpangusisa sa padayon nga confidential fund sa impeachment trial.
32: 300 tonelada sang basura nahakot sa estero sang Baclaran kag Paranaque.
0: Sa luwasang pungsod, mga balita, North Korea nagpalupad sang ballistic missile antes ang military drills sang US kag South Korea.
32: Sa balitang negosyo, utang sang gobyerno mahimo maglapaw sa 21 trilyon.
0: Sa balita naman sa patag sang sports, defending champion New York Knicks maatubang sa Philadelphia Sixers sa opening night sang NBA season.
32: Para naman sa balitang entertainment, Boy Abunda, malipayon nga nakita liwat si Chris Aquino.
0: Kag sa aton balitang extra special, 24 anyos kababayi nakatipo na sang $97,000 sa iya savings kag investments. Oras alas 6:08 sa aga mga ka K5. Diretso na kita sa mga nagapanguna ng mga detalye sa mga balita. Ang mga detalye sa mga balita ang ginadulong sa Tuscalwan sang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Basta vitamin C, i-Mighty C. Muna yan. Diretso kita sa top story of the day.
2: Top story of the day.
0: Liwat nga naglunta ng tensyon sa tunga sang depensa kag prosecution sa tunga-tunga sang cross-examination sa testigo nga si Silene May Del Campo sang Commission on Audit sa ika-15 adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginsaway ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang counsel sang depensa. Suno sa iya nga pagpauntat kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer samtang nagahambal pa ang testigo. Ginreklamo naman sang depensa ang hindi direkta nga pagsabat sang testigo sa iya pamangkot kag ginpayag nga may kahigayunan ang prosecution ay labinagin ang counsel nga mamangkot sang clarificatory question kasa redirect nga examination. Bangod diri, nagpatunga si Presiding Officer Chis Escudero kabangdanan nga nagtahaw ang tensyon sa impeachment court. Nahibaluan nga ginpaidalom sa direct kag cross-examination si Del Campo angot sa isyo sang paggamit sang confidential kag intelligent funds sang Office of the Vice President nga kabayin sang Article 1 sang impeachment complaint. Yara ang kabayin sang mainit nga sabtalay sang depensa kag prosecution sa impeachment trial kahapon nga adlaw.
4: And then ask for receipts.
6: Apo.
4: Wala dun yun.
6: Your Honor,
4: yes, Attorney Christine.
6: Just a quick manifestation, Your Honor.
4: You may proceed, Attorney Christine.
6: Your Honor, can the counsel for the, you know, can the counsel for the prosecutors be reminded not to make an argument, not to argue for the witness, Your Honor, because she's citing circular, she's citing laws, which is not allowed during cross-examination, and that is indirectly teaching her witness how to answer my question. So, please, Your Honor, can the court direct the counsel not to make these arguments in court, because these are not allowed in under the rules of court, Your Honor. This is not a place where we are, you know, this is not the time where we are supposed to expound or to state our oral arguments in this case. So Please, Your Honor, please.
4: This is part of the seeming generational divide tension that the court is trying to avoid. So let's leave it at that, counsel.
2: Yes, Your Honor. I was just going to say that I will accept.
4: Let's leave it
2: I
4: at that.
2: I accept what she said, Your Honor. I will refrain from lecturing her, Your Honor.
6: No, I...
4: counsel, please.
6: That's all out of order.
4: Counsel, please. Kindly proceed, Attorney Christine.
0: Nabatian ang makahang mga bastonay sa tunga sang prosecution kag depensa. Diretso na kita mga ka-K5 sa detalye na sa mga balita sa Balita Lokal.
7: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
0: Sa detalye sa Balita Lokal, ginpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga may advantage kag disadvantage para sa barangay ang plano nga pagpostpone sa barangay kag sangguniang kabataan election o kon BSKE sa 2026. Suno sa gobernador nga para sa iya, maayo man kung madayon, kag maayo man kung hindi madayon ang BSK sa November 2. This is a advantage kung madayon bangod mahimo mapektuhan ang proyekto sa barangay, ilabi na nga kung may eleksyon, nagauntat ang serbisyo sa mga barangay officials, samtang advantage naman kung madayon bangod mabayluhan na ang mga opisyalis sa barangay, ilabi na ang mga hindi manami ang performance. Kung madumduman, nag-file sang hagna sa Kongreso, kag Senado, ang mga mambabatas sa natalana nga pagpostpone sang barangay kag SK election sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Yari ang pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr.
9: For me, kung madayon, ayuman. Kung ipostpone, maayuman. Ganyan na, why kung wala sa eleksyon, mapuloy na ng ating hindi mo mo. Bagay, why mo hindi sa atin. Pero why magkita ko sa exact kung sila na nga depends on the view at the wisdom of Congress. Kung ano ang pananaw na nga maayos sa atin.
11: Pero what do you think, Lob, ang advantage kung ipostpone ang BSKE?
9: Ang ipostpone? Mga advantage na nga pero dali lang mag-elex makapuli. You know that ang atong na sistema, makapuli siya. Pag-gapit ko man sa obrat, gapit ko sa administrative.
11: Pero kung i-push through ang BSK ikaw, ano naman niya ang advantage for you?
9: So, ano ang advantage sa biyaban ng administration? Pero to be compliant with the law.
32: Sa dugang balitang lokal, Governor Defensor ginalantaw ang pagdugang sang biyahe agun masabatang issue sang overloading sang pasahero. May report si ka-K5 Jenny Kauyunan.
12: Ginalantaw ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga dapat dugangan ang biyahe sang provincial jeepneys agud masabat ang issue sang overloading sa mga pasahero ilabi na sa tion sang rush hour. Suno sa gobernador nga may ibang mga units nga templano pa ang last trip pa. Dugang pa sa natungda nga kabahin man sa commitment sa mga transport cooperatives nga maghatag sang dugang nga units agud i-cater ang volume sang pasahero. Sa karon nagpasalig naman ang mga transport cooperatives nga magapasa sila sa iya dispatching plan nga gi-extend ang ilang last trip pa.
9: Ang solusyon na dira, inanglan nato sa additional trips, di ba na? May aminit additional trips sa muna nga biyay. Muna nga nagagutom, pwede yung last trip. Pwede nito ang additional trips na makapulig lang sa ato na transport sector. Ang ato na mga po, ginanda na sa tao na ang additional trips na.
12: Isa. Report na gikan sa probinsya sang Iloilo ini si ka-K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Opisyal nga ginlunsar sa Iloilo City Government ang pasilong programa para sa nakilain-lain nga housing projects sang syudad Miyerkules, Agosto 12, 2026. Mayara sa karon sang lima ka housing projects ang syudad. Lakip na diri ang Uswag Residential Complex kag ang E4PH Condominium nga sarang ma-avail sa mga benepisaryo sa San Isidro Haro. Magluwas sinigin patukod man sa ang Westville Residences sa Hibawan, Mandoriao kag Ilolo Residence Public Rural Housing sa Sambagharo. Nakip man sa launching ang pag-release ng Certificate of Land Allocation sa mga beneficiaryo sa Batiano Village kag oath-taking sa mga reklinaing homeowners associations. Suno kay Mayor Reyes Atrenas, pagi sa mga housing projects ng syudad, ginatagan sa kaigunaan ng mga pumuluyo nga makapanag-iya sa ilang kaugalingon ng puluyan. Samtang sa tag sa housing project, nagalukarman ang syudad sa mga unit para sa mga manunudlo kag mga uniform personnel.
32: Sa pihak nga bahin, porsyon sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan, Tigbawan, nag-usmod. Pader sa isa ka balay, narusdak. Karen Badilla sa report.
13: Usdak ang pader sang puloy-an nga nahamtang sa kilid sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo. Inabanta alas 4 sang kaagahon, Agosto 11. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Ramir Conyendo, tag-iya sang balay, ginpahayag sini nga antes narusdak ang pader,

0: Spotify, News FM.
1: Duha ka banwa sa Quinto Distrito sang Iloilo ang may tag-isa kanapatay mangod sa leptospirosis sa mga tuig. Ini amo ang Concepcion kag San Dionisio, suno sa Iloilo Provincial Health Office o kon PHO. Suno kay Dr. Socorro Quinion, Provincial Health Officer 2 sang Iloilo. 81 na ang kabukusan nga kaso sang leptospirosis sa probinsya kag pulo diri ang napatay. Dugang pa duha ang napatay sa Duenas kag Dingle. Samtang tig-isa naman sa Uton, Dumangas, Barutac Nuevo, kag Saraga. Kalabanan sa mga nagmasakit, amo ang mga mangunguma nga edad 40 anyos pataas nga masami nagaubog sa tubig baha sa talamnan. Mahimo ini sila nga ma-expose sa bakterya nga posible malatnan sang leptospirosis kung ang tubig kontaminado sang ihi, sang sapat, ilabina, sang ilaga. Ginapanawagan sa Provincial Health Office ang publiko nga magkonsulta gayon sa Rural Health Unit o kon RHU kung makabatsyag sang sentomas kaangay sang hilanat, sakit sang ulo, sakit sang tiyan, pagsuka o bukag rashes. Ginapanugyan man ang regular nga paglimpyo sang palibot agod malikawan ang pagdamo sa mga ilaga kag iban pang sapat nga mahimo magdala sang balatian.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, may pila ka mga kabanwahanan sa Quinto Distrito sang Iloilo ang nakarecord sang matapos sang madamo nga kaso sang dengue base sa datos sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO. Sa 30th Morbidity Week report sang IPHO halin Enero 4 tuptop Agosto 1, 2026, istansya ang may pinakamadamo nga kaso sang dengue cases sa Quinto Distrito nga nagalabot sa 100 ka kaso. Ginasundan ini sang ahoy nga may 79 kakaso, Carles nga may 48, kag Concepcion nga may 45 kakaso. Sa bilog naman nga Iloilo Province, nagapanguna ang Kalinog nga may 145 kakaso, ginasundan sa Kabatuan nga may 130 kakaso. Ginapanawagan naman sang mga natungdan ng mga residente nga sundon ang 4S kontra dengue. Ilabi na ang search and destroy sa mga breeding sites o kung lugar nga ginaitlogan sang mga lamok.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:20 sa aga. Natigayon nga maristos ang Police Regional Office o kon PRO 6 ang top 6 provincial level most wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sa Sitio Tabok Suba, Barangay Bado, Kalinog, Iloilo. Alas 12:45 sa hapon sa tung Agosto 11. Ang arestado mo si alias John, residente sang nasambit ka barangay. Ginserve sa iya ang warrant of arrest para sa kaso nga statutory rape nga ginpagwa sang Agosto 10 sang Regional Trial Court, 6th Judicial Region. Wala naman sang ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sa sospechado. Ginpatigayon ng operasyon sang tracker team sang Pasig City Police Station upod ang 602nd Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion 6. Gindayaw naman ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Randall Tuanyo ang pag-aresto sa wanted person.
2: Sa dugang a police report, arestado ang isa ka persona matapos madakpan sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol Operation sa ilegal nga pagpangisda sa Banwa sang Batad, Lunes nga adlaw, Agosto 10, 2026. Nadakpan sa mga operatiba sa Batad Municipal Police Station kag Municipal Bantay Dagat Task Force si alias Rec, legal ang edad samtang nagapangisda gamit ang ginadumilian nga pamaagi nga ginatawag nga patuloy. Na-recover sa operasyon ang isa ka fishing boat, mga lambat kag iban pang fishing paraphernalia nga nagabalor sa 55,400 pesos. Sa karon, ang mga na-recover nga kagamitan ang yara na sa kustodiya sang Municipal Bantay Dagat para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Magkahagog maarestado sa drug buyback operation sa Banwa sang Batad, masobra 1.4 million nga balor sang shabu na kumpiskar. May report si KK5 Reggie Di Mayo.
4: Arestado magkahagog ma sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Barangay Batad Veho Batad Iloilo Martes sang gabi Agosto 11. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Iris 36 anyos

0: Kag iya live-in partner nga si Alias Pani, 25 anyos nga lunsay residente sa barangay Hines Nuevo, San Enrique, Iloilo. Nakumpiskar sa operasyon ang suspected shabu nga ginabulubanta na gabalor sang 1.4 million pesos. Sandig sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO, nadakpan ang duwa matapos ang intelligence monitoring, validation kag information development, may kaangtanan sa ila ginapatihan nga illegal drug activities. Basis sa impormasyon sang PDEO, ginadudahan nga nagadistribute ang duwa sang illegal nga droga sa mga lugar kaangay na sa ikatatlo, ikaapat kag ikalima nga distrito sang Iloilo. Sa karon, ang mga nadakpan ang yara na sa kustudiya sang Batad Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Ini si K5 Reggie Limayo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Sa duga nga balitang lokal, arestado sa drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 6 ang isa ka high value individual sa barangay Yolo Drive, Arevalo, Iloilo City, alas 2:57 sang hapon, Agosto 12, 2026. Ang subject ang ginkilala kay alias Ernie, 48 anyos, nga residente sang Nasambit man nga barangay. Lakip sa nakumpiskar sa iya ang isa ka sachet sang heat shield suspected shabu bilang buy bust item. Duha ka duga nga sachet kag isa ka bugkos nga suspected shabu nga ginabanta na gabugat sa 55 gramos nga may market value nga 374,000 pesos. Na-recover man sa subject ang isa ka .38 caliber revolver nga may mga bala. Gipangunahan ang operasyon sang officer in charge sang ICPS 6 nga si Police Major Paul Vincent Pindon. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Alas 6:25 sa aga, oras sa GTX 500 Morning Newscast. Sa dugang mga balita lokal, na aksidente ang driver sang motorsiklo sa barangay Ayaman, Kabatuan, Iloilo, alas 11:55 sang gabi sa tong Agosto 11, 2026. Ginkilalang driver nga mo si alias Brian, 43 anyos kag residente sang Haniway, Iloilo. Base sa Kabatuan Municipal Police Station, self-accident ang natabo sa driver kag wala sang iban nga involve. Ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang driver rason nga na-aksidente ni sa dalan.
2: Sa ulihi nga balitang lokal, pila ka mga zona sa Kalumpang Molo, ginabaha! 14 million nga pondo, san o matupa? K5 Aaron Refoyo sa report.
4: Mga ka-K5 pinakaporsyon sa barangay Kalumpang Molo, ginabaha. Ginapahayag 14 milyones nga pondo bilang solusyon. Ginapamangkot sang Pumuluyo, san o ayhan, mga tupa. Iyarang report.
5: San o ayhan matupa? Ang 14 milyones ka pondo para sa pagpasimento bilang solusyon sa pagbaha sa barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Matandaan, unang agindangob sa tagreklamo sang bulan sa April 2026 ang sitwasyon sa Zone 1. Pero nakapathag si punong barangay Lolita Mafrangala. Base sa iya, may 14 million pesos nga pondo nga igaridis para sa pagpakayos ang nagadanaw sa third quarter subong nga tuig. Suno sa iya, sa Buligsing Council, amuman sa pagpaningwa, nahikot na ang tanan nga dokumento kag napasa na sa City Hall. Naghingyo naman ang opisyal kay Mayor Raisa Treñas kag kung mahimo, mahingagaw ini antes pagbukas ang klase para may maagya na mga estudyante. Paathag ni Mafrangala nga nagstagnant ang tubig tungod niya ginseraduhan sang madre sang Miraculo sang pader nga nagaserbi nga alagyan sang tubig danaw. Ginsiradhan ang kutob may buho kag inagyan sang danaw bangod hindi komporme ang madre sa pagkaboy sang basura sa pagpumuluyo sa ilang nga area. Ini ang kabangtanan nga tubig sumong nagkadanaw ang lugar. Sa ginpatawag ng meeting sa Tony Maprangala, naging yusa sa mga residente sang duga nga paghangop kag pagbuligay. Pribado nga lote ang dalan, pero na proseso ni Maprangala ang DW Surfax sa Taguia para mausar sa proyekto. Samtang sa Zone 5 kag 6, nagabaha man kag halos wala na nagahubas ang tubig.
4: Kag mga ka-K5 yung tingwa nato niya, Papa. Kag mga ka-K5 yung tingwa nato niya, makapadala sang mensahe kay punong barangay kahapon sa ngaga, pero nagpahayag siya. Kaya na siya sa City Hall kag may meeting. Apang sa gabi na, ginpadalaan siya liwat nato sang mensahe kag nagtawag, pero wala siya nagsabat. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita sa balita lokal. Ang mga detalye sa balita lokal ang ginadulong ginsato sa kalawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa maularon nga tiyempo, dapat papaguno ng aton sine immune system mag-inom sang kampiyon nga vitamin C. Ang vitamin C nga dapat imnon Mighty C. Parisan sang DTX 500 food supplement para sa may mga hypertension kag may mga diabetes, mag-inom sang DTX 500. Para naman sa ubot ang kaso, hilanat kag sipon, mag-inom sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang Klinika D3 Bio Mighty C kag DTX 500 ang power trio nga suplemento para sa ikayong lawas naton nga mga Pilipino. Diretso kita sa mga detalye na sa mga balita regional.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa balita regional, Task Force Contra Red Stripe Soft Scale Insect gintukod sa Capiz Provincial Government. May report si ka-K5, Darren Salomeo.
7: Gintukod sa Capiz Provincial Government ang Task Force Contra Red Stripe Soft Scale Insects Executive Order No. 23, Series of 2026. Ginpirmahan ni Governor Fredinel H. Castro sa Agosto 7 ang Task Force. Agud matap na kagpunggan ang paglaptas ang insekto nga nagahalit sa mga pananom nga tubo. Naibaluan base sa pinakaulihing nga datos, 11 sa 16 ka banwa kagang siyudad sang Rojas ang apektado sang RSSI. May kabugusan nga 3,126 ka hektarya sang partially kag totally damage nga mga tanom sang tubo. Ginapangunahan sang gobernador ang task force samtang ang representante sang Sugar Regulatory Administration ang mangin vice chairperson. Kabahin man sa mga miyembro ang provincial agriculturist Penro, provincial DRRM officer, Department of Agriculture, mga municipal agriculturist, sugarcane planters, mga association kag iban pang ahensya kag organisasyon nga may kang tanan sa production sang tubo. Lakip sa mga responsibilidad sang task force ang pag-monitor kag pag-validate sang datos parte sa RSSI infestation, paghimo sa mga tikang para mapunggan ang paglapta sini, paghatag sang technical nga training sa mga agricultural extension workers kag pagrekomendar sang kaangay nga insecticide, biological control kag sugarcane cultural practices sa mga apektado nga mga katamnan. Para sa balitang regional, ini si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
3: Oras, alas 6:31 sa aga.
2: Sa dugang balitang regional, sangguniang panlalawigan sang Antique, nagahingyo sa Dole, nga hatagan sang bulig ang mga ginpang-terminate nga trabahador sang Semerara Mining. Eileen Rose Magbanwa sa report.
8: Bangod sa pagkabalaka sa 462 ka mga trabahador nga napahalin sa obra sa Semerara Mining and Power Corporation, nagpangita kang pamaagi ang opisina ni Honorable Ricky La Vega, ang PCL Antique President, agad mabuligan ang mga apektado. Sa pagpakigangat kay SP La Vega, ang naging pahayag nga matapos ang nasambit nga insidente, Gilayon dyan nga nagpasar kang resolusyon nga nagka-request sa Department of Labor and Employment a kondole nga buligan ang mga apektado nga trabahador pinaagi sa programa nga tupad o kung tulong pang kabuhayan sa ating disadvantaged workers kag Dole Integrated Livelihood Program. Tinutuyo kang resolusyon nga mapahaganhagan ang epekto kang pagpahalin sa mga empleyado kang nasambit nga kumpanya agad maalalayan sanda sa pangadaw-adlaw nga garastuson samtang wara ti obra. Mamanaan nga gin-terminate ang nasambitan ng mga trabahador bangid sa ginapahayag pag-adapt kang redundancy program o kung plano nga pagbuhin ka mga empleyado nga ginaaligar hindi rin kinanglan sa operasyon na kang nasambit na kumpanya. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Oras alas 6:33 sa aga. Nabatian ang kabagusan ng detalye sa mga balita regional sa ilo kita sa mga balita sa Network News. Duha patay sa bungguana isang dump truck kag motorsiklo sa San Jose Negros Oriental. May report si K5 Rofa De Vero.
9: Dalawa ang nasawi matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa isang dump truck alas 8:25 ng umaga kahapon, Agosto 12, sa National Highway, Barangay Hilukon, San Jose, Negros Oriental. Ang mga nasawi ay ang driver ng motorsiklo na si John Lawrence Ramirez, 25 anyos, residente ng Tanghai City, kasama ang kanyang back rider. Habang kinilala rin ang driver ng truck na si John Margariday, 26 anyos, ng Barangay ng Sulana, Baez City. Ayon na sa imbestigasyon ng pulisya, naganap ang banggaan nang sinubukan ng Yamaha NMAX motorcycle na mag-overtake sa isang sasakyan, ngunit tumuwid ito sa kabilang lane at bumangga sa Hobo Dump Truck. Dinala ng LDRRMO ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital, ngunit lang patay na ng doktor. Kusa namang sumuko ang driver ng dump truck sa San Jose Municipal Police Station habang nilalain ang mga sasakyan sa istasyon para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, number 5 most wanted person sa Palawan, arestado. K5 Gilbert Basho sang K5 News FM Palawan sa report.
10: Arestado ang ikalimang most wanted person sa buong lalawigan ng Palawan kahapon araw ng Martes sa Purok Maunlad, Barangay Santa Teresita sa Bayan ng Dumaran. Ang akusado ay kilala si alias Bong, 46 anyos, na residente rin ng nasabing barangay. Dinakip siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 14 na Taytay, Palawan dahil sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa para sa nasabing kaso. Pinangunahan ng Dumaran Municipal Police Station ang pag-aresto katuwang ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ito ng Dumaran Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at mga susunod na legal na proseso. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Nabatian ang mga detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso kita sa mga detalye na sa balita nasyonal para sa aton sini nga mga balita nasyonal. Ginadulong sa atos kalawan sa Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap may ampalaya, guaba, kag papaya nga saragin makapaputi sa aton sini nga kutis. Klinika DTX Beauty Soap, produkto ni Doc Ramil Itang Uy.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
11: Balitang National.
3: Ginako sang testigo sang prosecution nga si Silen Del Campo nga base sa iya kaugalingon nga interpretasyon dapat may madakpan bilang proof of success para sa payment of rewards gikan sa confidential fund. Ini ang sabat sang testigo sa pamangkot ni Presiding Officer Francis Escudero kung kaugalingon niya nga interpretasyon kag wala sang nasaad nga joint circular nga dapat may madakpan para sa payment of rewards. Ang ginatumod nga circular ni Escudero amo ang joint circular 2015-01 nga nagaserbi opisyal nga giya para sa paggasto kag pag-audit sang confidential kag intelligence bond sang gobyerno. Ginpatagman ni Del Campo nga ang ginbasian niya diri amo ang iban niya nga audit nga mayara sang naka-attach nga dokumento sang payment of rewards nga nagatumod gamay madakpan.
2: Sa duga nga balitang nasyonal, separado nga kaso ang impeachment case kag criminal case. Gani posible nga magapangatubang sang criminal case ang isa ka impeachable official. Bisan pa nagapadayon ng impeachment trial suno kay Palace Press Officer Claire Castro. Ini matapos mag-file ang Department of Justice sang kaso nga grave threats bato kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Court. May kaangtanan ini sa iyang mga pahayag nga nagkuha siya sa ang tawag o dipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagiban pa. Apang suno sa kampo ni Duterte, hindi siya dapat makasuhan samtang nagapadayon ang iya impeachment trial. Suno naman kay Castro, hindi immune sa kaso ang Vice President. Dugang pa sini, hindi dapat pagbasulon si Presidente Marcos sa pagpasaka sang kaso. Samtang suno naman sa abogado ni Duterte nga si Attorney Paul Lawrence Lim, gamiton nila ang tanan nila nga legal nga remedyo nga yara sa ila.
3: Sa duga nga balita nasyonal, formal na nga rabaton sang Senado ang 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027. Personal nga gibaton ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sang National Expenditure Program o kon NEP sang Martes sa isa ka ceremonial turnover sa Senado. Upod kay Gatchalian sa Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Hercito kag Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri. Ginpanganuhan naman ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya upod ang iban pang mga opisyal sa Department of Budget and Management o kon DBM. Lakip sa mga nagapanguna ang prioridad sa gobyerno ang edukasyon, ikayong lawas, social protection, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization kag pagpreparar sa mga kalamidad. Ang National Expenditure Program amo ang manginbasihan sa Kongreso sa paghimo sa 2027 General Appropriations Act o kon National Budget para sa masunod nga tuig.
2: Sa ulihi nga balitang nasyonal, ginabanta nga 300 ka tonelada sa mga basura ang nahakot gikan sa estero sang Baclaran sa Parañaque City matapos matipon sa tuman nga kadamo sang basura sa ililigan sang tubig bangod sa sigisigi nga mabaskog nga pagulan sa Metro Manila. Nahibaluan nga 50 na katrak ang napuno sang nakolekta nga basura. Nagagamit man ang mga otoridad sang floating trash boom nga ginaguyod sang dredger agud tipunon kagkuhaon ng mga basura sa estero. Personal nga nagpadulong si DPWH Secretary Vince Dison sa lugar kag ginpahayag nga ginapakita sang sitwasyon kung ano kalala ang problema sang basura sa pungsod.
3: Alas 6:40 sa aga. Sa dugang mga balita nasyonal, o kung diretso na kita sa mga detalye na sang balita international.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
3: Sa balita international, ginadulong sa aton sang DTX 500 Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil ang saranggit makapanami sang aton sining lawas pinagi sa pagbanyo sa mga nagapalanakit naton sining kalawasan. DTX Herbal Oil available sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amiel Itanguy. Sa balita international, nagpalupad ang North Korea sang ballistic missile antes ang tuigan nga joint military drills sang Estados Unidos kag South Korea nga kilala bilang All Chi Freedom Shield nga magalawig sang 11 kadlaw umpisa sa Agosto 17 to 27 sa tuig 2026. Ini ang ikaduha nga ballistic missile test sa nasambit kapungsod sa sunod lamang sang isa ka semana nga nakita bilang protesta batok sa mga military drills nga sa ila pananaw isa kapaghanas para sa invasion o kon pagsalakay. Sunod sa Joint Chief of Staff sang South Korea, ginpalupok ang ballistic missile gikan sa Eastern Coastal Wastsan or Wansan area padulong sa Estra nga kilala man bilang Sea of Japan nga alas 6 ang aga subong nga Miyerkules o kon kahapon nga adlaw nga naglabot sa masobra 700 kilometros ang kataason.
2: Sa ulihing nga balitang internasyonal, naglabot na sa kabugusan nga 2011 ang kumpirmado nga napatay bangod sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Samtang padayon nga madasig ang nga nagalapta ang virus sa pila ka bahin sang pungsod. Suno sa pinakabagong nga datos sa nga Public Health Institute sang Congo, yara na sa 4,381 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola sa 5 ka probinsya. Kalakip sa rason sang madasing nga paglaptas ang virus ang atrasado nga pagtumod sa mga kaso kinagamo sa pila ka lugar kagkakulang sa health services. Inina ang ika-17 nga Ebola outbreak sa Congo. Tugas ang Ebola bondibogio species nga wala pa sang aprobado nga bakuna.
3: Nabatian ang mga detalye sa balita sa luwasang pungsod. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa balitang negosyo.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
3: Sa balita sa negosyo, ginalauman nga maglapaw sa 21 trillion pesos ang utang sang gobyerno sa Pilipinas sa masunod nga tuig sa tunga sang padayon nga pag-uyang o kon paghuyang sang peso sunod sa Department of Budget and Management o kon DBM. Subong man, gimpataasan sang Marcos Administration sang 3.3 trillion pesos ang ginutang sini sa baylo nga 2.73 trillion pesos. Base sa data sang Bureau of Treasury, ang utang karon sang gobyerno ang yara sa 19.7 trillion as of June 30, 2026. Sa piyak sini, ginpahayag ni Budget Secretary Romeo Matthew Balanggit nga ang utang sang pungsod nagapabilin nga manubo sa 70% sang debt to GDP benchmark nga ginagamit sang International Monetary Fund o kon IMF.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang sa peso dollar rate, ang balor sang isa ka dolyar sa subong nagalabot sa 61.18 pesos.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras alas 6:45 sa aga. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita sa patag sang showbiz.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Para naman sa ating balitang entertainment, Boy Abunda. Malipayon nga nakita liwat si Chris Aquino sa TV. Ka-K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
11: Dako ang kalipay sang veteran host kag talent manager nga si Boy Abunda sang nakita liwat sa screen ang yasuod nga apyan nga si Chris Aquino. Suno kay Boy, proud kag malipayon siya sa comeback ni Chris sa telebisyon. Tugay na sila nga nag-ubod sa pila ka mga programa pareho sang Aquino and Abunda Tonight, Boy and Chris, The Buzz, kag CNN ukon Showbiz News ngayon. Sa iya pagbalik sa Showbiz, nalipay si Boy nga makita liwat si Chris sa atubang sang kamera. Naibaluan nga nagbalik ang atensyon sang publiko kay Chris matapos mag-appear sa isa ka promotional video sang Netflix Philippines.
12: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Nabatian ang balita sa entertainment upod kay ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Diretso naman kita sa patag sang sports sa balitang sports sa ginadulong sa Tuskalawan sang Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka may makakaglabo waska nga saragin makahatag sang gana kag resistensya upod si Mr. kag si Mrs. I-Extend Food Supplement mo na yan. Gusto mo pa? Gusto ko pa!
6: DTX 500 Morning Newscast. Balita Sports.
3: Sa balita sa patag sang hinampang, defending champion New York Knicks maatubang sa Philadelphia Sixers sa opening night sang NBA season. Sa report ni KK5 Rick Surita.
13: Ipasaka sang New York Knicks ang ilas nga championship banner sa opening night sang NBA sa maabot ng October 20 kadungan sang ilang pag-atubang kay LeBron James na magadibu sa Philadelphia 76ers. Ang bag-o nga Sixers ang nag-transform sa nagiging na off-season matapos nila makuha si James kag si Jaylen Brown na. Madumduan nga gin-sweep sang Knicks ang Sixers sa semifinals sa nagligad nga season. Magluwas sa Knicks-Sixers game sa opening night, masaksihan man ang sambua sa tunga sang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder kag Boston Celtics kontra Detroit Pistons. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Oras alas 6:49 sa aga. Nabatian ang report sa patag sang sports upod kay KK5 Enrico Sorita Junior. Good morning guys sa kay Ma'am Jerlan Sumido, sa kay Betty Derlilia, Remia Panes, Dennis Delpin, nga nagapamati dira sa Lopez Subdivision, Dulunan, Arevalo. Malanugin ko no ang signal sang K5 News FM Iloilo. Always listening. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Annalyn Panes Agravante sa may San Enrico Iloilo kay Agosto 5. Good morning. Watching from Kuwait, ka-K5 Ray Umalay, kag-K5 Alira Apin. Jordan Montalvo Somera Moribos. Bing-bing Bibian Pagtulunan, Ma'am Bibeng, good morning. Kay Ma'am Nadaline Sautong, RV Cres Caceres, kag kay Tita Rina Mapa, dira sa may Rizal, Lapus, nga nakatutok kid sa DTX 500 Morning Newscast. Diretso kita mga ka-K5 sa detalye sang aton balita sa balitang Extra Special.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special. Balita Extra Special.
3: Sa balita sa Extra Special, sa edad nga 24 anyos, nakatipo na si Mia McGrath sang $97,000 sa iyang savings kag investment. Kagtuyo niya nga maglabot ni sa $1.5 million ang iyang savings. Pag-abot niya sa edad nga 40 anyos, agud nga makaretire siya sa sang timprano. Agud matigayon ini nangin agresibo si McGrath sa iya handom pinagi sa paglikaw sa paggastos sang dako sa mga hindi kinahanglanon nga bagay. Kaginalikawan niya ang mga luho. Bisan sa pagkaon, KK5 Alira Apin. Bisan sa pagkaon, nagakinot man siya. Kunsariin, mas ginapa kamaayon niya ang pagkaon sang simple, barato, kag hindi tama kamahal, pero masustansya nga pagkaon. Hindi pareha sa imo, KK5 Alira Apin. Magluwas sa iya nga trabaho, may extra income pa siya sa iya sini nga side hustles. Ang iya strategy, nga gatuyo nga maging financial independence siya. Kag magretiro siya, sang timpleano agod nga mag-enjoy ang iya kabuhi sa uli nga wala sa nganuman nga palaligban. Ilabi na sa iya nga pagtigulang. Pinampal na naman tayo ng kahirapan, KK5 Alira Apin.
2: Tama!
3: Kay Asta Subong, wala gigitayas ang savings. ano ng mga na-invest mo sa imong trabaho or umpisa sang nag-eskwela ka bin, ano ka, tipid-tipid ka man, nag-save ka man, nag- pundo ka man sa imo kwarta sa bangko, kakipay balira.
2: Actually, Kifay Bray, sang nag-eskwela pa kita sa college, ano kita, freelancer kita, nagapang-makeup kita.
3: Wow, kapang-makeup ka?
2: Ang investment naton hindi man sa pagdinikal. Pagdinikal.
3: Mga pila?
2: May ara kita sa duta.
3: Wow!
2: Mga tatlo?
3: Wow! Gimbakal mo, Ged.
2: Ginaamat-amat.
3: Out of ano na siya?
2: Out of ang iban, palanoblion.
3: At palanoblion?
2: Ang iban niya, gimbayran. Pero mas proud kita ya kay
3: nagpamalasan mo gid.
2: Pero ang mas din pamalasan ko gid ya kay Fibre. Ang akon nga life plan nga St. Peter.
3: Nga tiyo, siyempre kaya kinanglan gid na kaya.
2: Ang gibuol naton nga daan nga life plan sa St. Peter kay Fibre, ang pinakamahal.
3: Grabe ha, nag-promote ka pa din sa imo nga ano. Pero ang abi ko yung mga bagka nga pinamalasan mo, abi ko kaniya mga bagka nga pinabalasan naton kakita. Ang aton nga lawas. Kaya doon kinanglan gin mag-exercise.
2: Pero
3: investment mo na. Ang imo lawas is your investment as well. And you need to be healthy all the time. Because kung magmasakit ka, apektado ang tanan. Resources mo, trabaho mo, pamilya mo nga nagasalig sa imo, everything. No? Sa aton sini nga mga kakifab, dapat healthy kita. We should stay healthy. So in order for us to be healthy, we should take food supplement that can protect our health. Ano na siya?
2: Mighty C. D3 Bio. DTX 500. Kag of course, kung gusto niya maka-detox adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix.
3: Alright! Ako na siya dapat. Kay Sir Edgar Barbado, ang balya, agree tayo dyan, Sir Ray. Dapat healthy tayo everyday. Alas 6:54 sa aga, sa mga wala savings, ginapahanumdom sa inyo nga mag... Save din, paminsan-minsan, hindi puro Shopee kag Food Panda. Amuyad to mga kakipay, mga balita nga inyo nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Webes, Agosto 13, 2026. Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si Kakipay Bray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si Kakipay Alira Alvarado Apin.
3: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, Kakipay News FM.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
19: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
20: May mga barikada pa na.
19: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
21: D3 Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
19: Mabakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
20: Oh.
19: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
20: Daw import gali ni Dok.
19: Oh, import siya.
20: Yeah. Import kaya.
19: Your second immune system.
23: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
19: mga train gipang train
23: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
19: Ang D3 Bio import immune system.
23: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
19: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
23: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
18: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
23: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
19: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
23: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
19: kagaw. Paborito dapat. Labi na akong plakaong katamis.
23: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
19: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gera. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes!
0: But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig Fund, solid kabon.
21: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
4: Makakas, mga butika.
21: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
21: Makakas, mga butika.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compounds!
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
25: DTX 500!
24: Garantisado!
25: Epektibo!
24: Aramis
25: Whoa. DTX 500!
24: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
24: Masami nagapangihi!
25: Masami ginauha!
24: Si may diabetes ka na!
25: Mag-TDX 500 na!
24: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compounds!
24: Ganagapanubos
25: ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
25: Garantisado!
24: DTX 500!
21: DTX Coffee Mix!
26: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
21: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
21: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
21: Mabasa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
21: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano dayo ng ako niya allergy.
21: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
30: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Good news!
4: Good news!
30: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
31: Libre?
32: Libre!
31: Wow!
30: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gabasa na naman.
33: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa.
33: Kag nagabaho ang kilikili.
34: Mag-Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Deo Fresh.
32: Nagabasa na naman balaga.
33: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinica Deo Fresh.
33: Para sa maputi at mabangong
34: mabangong kilikili.
2: Kadragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman
7: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman
8: for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500
8: Masaliga
6: Epektibo
8: DTX 500
6: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio,
6: ang Physio
8: yung may D3.
6: D3 Bio.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 7:08. Ini nga oras sa dulong sa inusang Iloilo Supermart. Aton, gid ining.
13: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton, gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-10055 Series of 2026.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
12: Isa ka maninay nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Kita na nagatag sang katahuran sa aton si Maka K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang siyad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagatutok sa aton sining pagpangalagad, sa mga nagamonitor sa ila sinitag sa ka mga radyo. Yari kita sa 88.7 kilohertz. Yari kita sa FM band sa lisuan sang inyo mga radyo. Kag subuman sa mga nakatutok sa aton sining mga relay stations, sa may Banwa sa Laganes, Syunad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kagla sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM, Sara. Kita man ang nagapanamyaw sa isa sa nagkamayad ayad nga aga sa mga K5 naton sa Bilog, Sininga, Western Visayas, sa Bilog, Sininga, Pungsod, Pilipinas, and of course, sa aton Sininga, Mailunggo, nga ma-OFW, sa diwing gabayin sang Kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka maing oras sa inyo tanan, kag we hope yan lang kamo sa maayos ning nga kahimtangan.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
6: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
12: Dili kita sa adlaw sa ning Webes, Pizza 13, sa bulan sang Agosto. Ikaduha ining Webes sa apatanan kama Webes sa ikawalong bulan sa karon nga tuig 2026.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
12: Sa giyapon kita ang temporaryo nga magpangalagad sa saling programa nga Foro de los Pueblos. Ako naman inyo lagad, anyo ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Subong nga aga, kay ina pag-abot na di sa station, nakitanta ang pagbutlak ni Haring Adlaw. Pero inali lang nga luwat nga nagtupa ang ulan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
12: Pero sa giyapon, iga-check naton connection naton sa aton sining pag-asa. Kay may yara sang bagyo pero sa guwa sang aton sining Philippine Area of Responsibility. Kaya kung makita naton ang iya sining tracking, ang iya sining direksyon, why naman isang chance no, nga magsulod sa aton sining Philippine Area of Responsibility.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Pero sa giyapon, mga kaki-five, naga-experiensya kita sining mapagtupa sang ulan. Kahapon sa pagpakigangot naton sa ato sing pag-asa, ang rason diri ining mga localized sa thunderstorm dito sa may area sang Luzon, sa giyapon naga-experiensya sila dito na sang sining epekto sang hangin habagat.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
12: Ang ining hangin habagat ang maning nagadala na sang mga pag-ulan-ulan ilabi na gid na sa sining mga mabaskog kag pagbabaha sa pila sa mga lugar sa palibot sang aton sining nga pungsod da Pilipinas.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
12: Alas 7:13 sa aton sining nga pagpangalagad. Nagapangapi ka muda, no? Nami mga pikon aga. Dapat healthy nga kapi ha. Detox sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox sa kapa.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
12: Sa piyak nga linya, makaupo naton, koneksyon naton sa aton sa local pag-asa. Upod kay Engineer Ferd sa Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
14: Yes sir, mayong aga. Sa aton mga tagpalamati, sa aton nga late analysis kung ano, sa Luzon. Kita naman dari sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan-ulan, pangilat panag-uob sa ibang mga parte sa aton rehiyon, dala sa mga localized thunderstorms. Ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa din kasarangan doon mabalod aton mga kabigatan. Aton nga temperatura, yara sa 25 to 28.
12: Okay. Engineer Rubin? Okay, sir daw, dalang kayong na-check nato ng signal, medyo hina ang sulod mo diri, kag daw may, ano na, either may cellphone, no, daw malapit, kag may mga interference sa ato sa connection. Now, anyway, sir, mag-Q&A lang kita. Ang ining sitwasyon nato diri sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, kaina nakita na't mabutlak ni Aring Adlaw, pero subong diri sa syudad, kaina nagtupa ang ulan. Anong explanation diri, Engineer Rubin?
14: Yes sir, mga localized thunderstorms na pagkandung tayo, may possibility gapon kita yan sa mga pag-ulan, pero hindi siya magkakain sa isang 2 oras kung severe thunderstorms. Pero kung mga normal mga pag-ulan, possible mga pag-ingurin pa na siya.
12: Okay, dalang daw, medyo ganda lang alang yung signal. Tawag yung biliwat ka kay 5 Paul or makagawa ba si Engineer Rubin? Okay, daw, hindi ka mention diyan ang iyasan ni statement.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
12: Ara na may audio na partner na. Ay damol kami sa isa aton diri why kuno sang audio. Thank you kay Ma'am Anali Bahade kay Sir Rick Saradpon. Okay, ganyan check naton ang ato sing signal. Good morning kay Ma'am Betty Darlilia sa barangay Baspasal sa Ibanwa sang Kalinog. Balikanta si Engineer Rubin. Engineer Rubin, amayong aga liwat.
14: Yes sir, good morning sir.
12: Okay, now do medyo clear na. Now ang ining mga pagtupa sang ulan subong ang expenditure naton is because dining mga localized thunderstorm.
14: Yes sir, takto sir.
12: Okay, so ang ining bagyo sa guwa sang par naton may epekto ni sir sa aton sa panyempo diri sa baybayin sang bilog sing pungsod Pilipinas.
14: No, wala sa epekto kag tamang kalayo sa aton no. Nubo man siya nga magsulod siya sa par line naton kay ang iyang hulag is papalayo sa par.
12: Okay, pero why ni siya ginapa-enhance ang anuman nga mga weather disturbances diri sa sulod sa aton sa par?
14: So far sir, wala man. Ang tundra is localized thunderstorm na today. Southwest monsoon, gapikto, pero sa may Luzon area na.
12: Oh, so ang ning mga local thunderstorm usually may experience naton kun hapon kag kagabihon, sir, no?
14: Yes sir, yes sir. May ara gid possible yung mga pag-ulan kun hapon or kagabihon, pero akis ano, even nakaagahon may ara man sa mga pag-ulan-ulan nga na monitor dala sa mga local thunderstorm.
12: Okay, so magluwas ning bagyo sa guwasang par naton kay wala naman chance magsulod sa aton sa ning par. Why naman kita sa mga monitor abing mga any low pressure area Engineer Rubin?
14: Yes sir, so far sir wala man.
12: Sige, salamat kay Engineer Fresh Rubin kag God bless na sa inyo sa local pag-asa.
14: Thank you sir and salamat mayo adto
16: sa. Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
15: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
12: Salamat gid sa koneksyon naton sa ato sa ninyo pag-asa. Kining pagtupas ang ulan subong nga aga tuga ini sa mga localized thunderstorm. Kining bagyo sa guwa sang par naton wa isang epekto na no, sa ini part sang ato sa pungsod Pilipinas. That's why nga ti ining hangin na bagat no dito lang sa may area sang Luzon. Pero din sa aton sa may area sang Visayas, specialmente sa may Western Visayas, na mga localized thunderstorm, no? Hindi kita apektado sa hangin na bagat, pero anytime, pwede ni magbalik, no? Mapiktuhan kita sa hangin na bagat, kaya mo na nagdalaman sa mapagtupa sang ulan.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
12: Alas 7:17 sa aton sininga pagpangalagad. Ano ba lang bintal pang sa mga balita ng aton sininga pag-istoryahan sa aton sininga pagpangalagad sininga Webes Edition sang Foro de los Pueblo.
17: Foro de los Pueblo.
18: Foro de los Pueblos.
12: Sa mabot sininga Agosto

0: 0988. No, ang aton sa ning office of the president, no, nga nagadeklarar nga ang Agosto 25, Martes nga adlaw, special non-working holiday diri sa may syudad sang Iloilo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ginaklaro naton diri lang sa may syudad sang Iloilo, wala labot ang probinsya sang Iloilo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kaya ang syudad abi kag probinsya sang Iloilo daw isa lang ka tinae. Pero ti may mga aktibidades kag may mga holiday man nga wala ialabot ang probinsya diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo, kung kaysa ti may malabot ang syudad sang Iloilo sa mga aktibidades sa may probinsya sang Iloilo mga kakifa. Ay basi mga estudyante, but ano ito klase? No, diri lang sa may syudad sang Iloilo para klaro.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Alas 7:19 sa atong siling na pagpangalagad. Ginatingwaan na itong karoon makaupod si Mr. Regan Alcantara para mapathag siling. No? Kaibaw, amon ni subong ka pait sang pagpangabuhi ta. No, daw ay kamo ka notice nga daw ang inyo sa ninyo nga kwartang isak libo masinsilyuan. Tingala ka lang kung din nagkanto, no? Kaya ang nila, bulan sa gusto, bulan isang tigiriwi. Pero bisan di bulan sa gusto kon na white timot ginakwaan regular. Gagunto, gani ang may ginabaton kada 15 kag pizza 30. How much more pagid nga white kapag isang ginabaton mga kakifive. No, pero, no, tungod sa saring nga nabatsaga naton yung mga kapigaduhon, amanik uno ang pinakamasakit kag mapait nga kapi. Ang kapigaduhon. Hindi ka mapaitan sa ni kay White Unod Bulsamo. Matuod din nga mapait nga kapi ang kang kapi gaduhon. Pero istoryanta ni, na in a serious note, ang ining mga na-expensya naton nga brownout. Sus Mariusi po, amo ni nga kamahal ka aton sa ni nga ginabayad, kuryente, no? Pero ang serbisyo kung kaisa gina-question ta.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: May mga tabu abi nga manual load dropping o kon MLD. Ano ining manual load dropping mga kaki-5? Although kapila natin rin ipatag, no? Sa pila sinig ka mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo, ining manual load dropping. No? Di ba subong pila siguro ka inadlaw na nga na-experience ninyo nga may mga brownout nga gakatabo, no? Ay dadrik sa may syudad sang Iloilo o kon sa probinsya sang Iloilo. Pero hindi lang kita sini ang naka-experience sa bilog sini nga Visayas kag dito man sa Mindanao mga kakifive. Akay nga ako magambal kita abing manual load dropping, may mga portion dira, no? Nga gina shot down ang supply sang kuryente tungod sa kakulang, no, sang kuryente mga kakifay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang ginaproduce naton nga kuryente kung kaisa doara lagi nga do tupong-tupong sa demand, no, sa aton sa ninyo mga konsumidor. For example, ti ang amo ni nga oras sa ilabigig kun kagab ihon, no? Agrabi na ang demand, no? Sang kuryente sa tiyon sa kagabihon, kay bala naton ang tanan nga tawo yara sa ila sa ning panimalay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Amo ni gani kun mag isa ka ka advertiser, kun magpa-ads ikaw, no? Either sa radio, sa television, no? Usually ang ginapili lang ang slot, no? Gabi, no? Ilabagid ang sa mga TV na sa mga teleserye, no? Tanan niya tabo, ara nakatutok mo, no? Inog pahuway, inog pa-relax. Di tanan niya nakatutok sa TV, nakatutok sa radio. Kung magbakal ka na isang slot, nga dira mo ibutang imo sa advertisement, mahal ina mga kakifive. Kay balaan nila, prime gina mo, no? Damo sang tawo nga nakatutok mga kakifive. No, sa tion sang kagab-ihon, ilabi na gid daw umpisa alas 6 sa kasisidmon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.

0: Amo na nga mahal da, kung amo na nga slot pilion mo, kay ba'an nila damo din ang galantaw. Kay kung mga adlaw, ti ang iban sila, yara sa opisina, masako sa ilasing at trabaho, ti iban sila hindi katutok mo. Amo na pag-abot sa kagabihon, halos, no, diri sa aton, ara gid sa aton sa nga panimalay.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
0: Amo na nga siling naton, kung mag-abot sa kagabihon, grabe ang demand, no? Sang kuryente o kung si paggamit, sang kuryente, mga K5. Ang problema dira, no? Ang ginasupply nga kuryente, no? Kung isa kulang, amo na nga pagwa ang National Grid Corporation of the Philippines. No? Sa gitawag siya nga yellow alert, kag red alert, mga ka-K5. Tipilan ni kaadlaw, diri sa may bayan sang Visayas, ilabi na gid, no? Diri man sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mapa more power ka man, mapa eleko ka man, naka-experiensya sang sining brown out.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Maswerte gani sumong kay medyo hindi pa mapa ang chimputa. How much more pagid kon ari kita sa tiun sang summer? Kay kung mag-abot kita sa summer, ya mo ning mataas ang demand, no? Sang aton sini nga kuryente. Di ko mag-red alert status ang aton sini nga sitwasyon diri, no? May mga lugar dira, no? Nga gina brown out. Kay ti hindi ka supply, no? Makatag sa nakakigo sini nga kuryente, no? Ang aton sini nga distributor. Pero kung kaysa pag brown out ya, ang basulon tiya ang more power kag ang iliko. Ha? Amo na isang una mo. Kita gani isang una mo mga K5 ball. No, sa way nato mention diyan ang ining pag-process bla halin sa power plant kung saan din gina-produce ang kuryente. Takadto sa ato sina panimalay mga K5. Basta mag-brown out yung sulod sa ulo ta, naano maning iliko man, naano maning more power man. Amunin ko yung kasulod sa ulo ta. Pero, may mga tinion kung kaysa, kagining mga ginatawag na manual load dropping, wala dirisang sala ang aton sini, no? Nga mga electric facilities, pariyos ang more power kag sang ileko mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Amo na nga hindi na pagbuyayawon da kay aga brown out. Ay kung hindi sa magpatigayon dira sang gitawag manual load dropping na may mo makalaguba ang ilasa ni nga mga gamit kag ang mga transmission lines mga K5. No? Kay ti ang ining nasambit sini nga kulang sang supply sang kuryente. Ang problema dira, amo ang aton sa nga mga power plant ng iban sini nagkalaguba.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
0: Ikaw lang taong tasubong kon sa elektrisidad, doon di pa stable. No, ang aton sa nga pungsot. Di kung ikaw yan negosyante, no, isa sa mga gina-prioritize mo kung isa, mag-put up kasang isa sa ikanegosyo, kumusta ang supply sang tubig? Kumusta ang supply sang kuryente?
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Di kung ikaw ya, no? Negosyante kag mabalaan mo sa isang lugar, tumasami mo na may brown out. Maput up ko pala isang negosyo, no? Ti ang ining nasambit siya ni, nga mga nagakatabo subong, dapat i-address man sa ato sa gobyerno. Kumusta nga to siya tiglikom sang Department of Energy, how? Anong nahimo nga tikam? Nga actually, tilunggone nga to siya nga tiglikom, siya nga katabo, subong, no? Kag dapat, kung maghimo kita sang solusyon, hindi nga daw band-aid solusyon. Dapat dire, no? Ang long-term solusyon, mga K5, para nga hindi naton masulit, kag magdyan liwat, kung ano ang na-experience siya naton. Di ba ano itong tuig nga, imbukada pa lang sang tuig ya, pilakad lang nga grabing brown out diri. No? Sa aton sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, kaga pilak ka mga lugar, no? Diri sa may Visayas. Hindi na aton ito magbabalikan. Ari kita sa moderno nga teknolohiya pero dumabalik pa kita sa tiyempo ni Kwan Kupong-Kupong. No? Ano magamit naman kita kingke? Oh, gamit naman kita sang kwan lampara. Amo na gid nga moderno nang tanan. No, pero sa Gyapon, ang problema sa supply sang kuryente. Amo lang mga sakit. Madula lang gid ang iban nila gid ang kuryente kay naandad na kita, no? Kag diri na kita nagapangabuhi, no? Nga may kuryente usually, no? Kag dugangan pa ning mga patay siga kung kaisa, bati gubha man aton sa ning nga mga mga appliances, no? Mga kipad. So balikanta sa ato sir karon nga pagpangalagad, kag lakip man ang ining pag-check man aton. Now, sa saning natabo nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ay grabe man ni si Attorney Christine Ferrer. Palaban! Pila sila magsinabtan na ito ni Attorney Lorna Capunan, no? Sa saning pag-cross-examine sa saning witness, no? Sa prosecution ining state auditor nga si Silen Del Ocampo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Hey, Ma'am Bing Space J sa may Singapore, good morning. Hey, Ma'am Winifrida Sarmiento, may adayin niya aga. Kagasubumang kay Sir Lorix Araneta. Na kay Ma'am Mirasol Kiachon Kadigal. Kay Kim Arisione Flora, good morning. Kagasub, of course, kay Ma'am Beth Edal Lilia. Now, siling niya, gapati yung abulan ko sa gusto pigado kagutom gid. Aba, si Ma'am Beth kag si Sir Arturo ga, kuhaan ka ba siya gutom? Ako sa bagay, adlaw-adlaw ko no, kung ay kagahula, kagnamad ka gutom gid no. O, depende man sa pagimakasta. Kaysa nito sumbong, nakanotis man ko K5 ni ko, mahal balaklon ang sweldo, wala ga saka. Historyahan tawa ni pagsaka isang sweldo kay dito sa may Metro Manila, ang ila kontani nga minimum wage, gudugangan ni isang 85 pesos. Sa nagligad pa ni bulan, ang una sa ni ang igasaka kada adlaw si 60 pesos. Ang 25 pesos sa sunod pa ni nga tuig. Pero anong natabo, no? Nagpagwa sa desisyon ng korte nga i-hold anay ang pagpatuman sang sining increase, no? Sang ila sining minimum wage dito sa ibayin sang Metro Manila, mga kakifay. Mayong agaman kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan dira sa may bayan sang syudad sang Pasay. Ang kasi manwa ko ang subong sa may syudad sang Pasay kay Ma'am Faith sa Russia. Good morning gid. Kag kay Sir Donito Sumbong dugay bakasyon kay Pab Ted ba. Na kay lakip man kay 201, ha? Mo na yan balis sa Y Sound kay Ma'am Ning Ilumbada. Blessed morning kag blessed Thursday morning pamilya Ilumba sa may bayan sang Dika Home sa Ibanwasang Santa Barbara. Pagbalik natin, duga ang information sa ating pagpangalagad kag report ko ni K5 Kim. Aba, ang druga di, why untat, wala to nga dakpanay sa mga durugista. Mo malang yung balanon ta, ining madamo sa mga dakpan, mga balor, mga minilyon kapesos. Nga balor sa ilga nga druga na confiscate, isalabot silingon siya na, damo mga adik diri sa aton. Amo na mal nilang law of supply and demand bla. No, kung damong supply, busong damong demand. Damo nagapagita mga kakifay. Ini kay balik mabalita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinaka-importante mapahibalo palug standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
11: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Miss si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darin Villavior.
14: Ni si Kirby John Panes Agraban.
11: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
16: Baka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
18: So na.
17: Today, magid ako sa akong body odor.
18: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong.
18: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
16: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
19: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Bakal na!
0: Excel Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
6: Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman,
6: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay,
6: happy kanuna.
0: DTX 500
6: Masaligan
0: Epektibo
6: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
6: DTX 500
0: Ikaw ba na
6: ang may diabetes
0: DTX 500
6: Ang DTX 500
0: Ang may powerful compounds
6: Yan ang kapanupo
0: Kaga kontrolar
6: Sa imo blood sugar
0: DTX 500
6: Masaligan
0: Epektibo
6: DTX 500
0: E3 Bio
16: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabatsa Tagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: With Physio.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
21: K5. K5 News FM. Championing the live. Of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
23: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Pabalik ba kay 5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Webes Edition sa programa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Nagdol sa itong oras, alas 7.43, ining oras sa dulong si Usang Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
26: That time check was brought to you by Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
0: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Mayong agagig kay Ma'am Nini Sean Presya, kay Sir Kim Arisio ni Flora sa may barangay Sumag, kag ba ni kumansyon diyan ang emotion nga ngalan kay naka-Arabic. Pa-shout out ako sa my Kingdom of Saudi Arabia kay Ma'am Erlina Telarmagoles kay Sir Noel Gulis na kapangapinaditect sa Coffee Mix. Ha? Available man da kay Tita Rina Mapa sa my Bain Sang Dikamay Kalanan kay Manang Veronica da. Good morning, git. Galanog kita da sa Dikamay Kalanan sa my Barangay Rizal sa Distrito Sanglapon. Kay Sir or Ma'am Beb sa Celeste, good morning, gid. Ay, happy birthday ni kay Sir, no? Ikaw ni Sir, good morning, gid. Kag kay Ma'am Marcel Balor, kasi play sa may barangay Balabaguharo. Kag kay Ma'am Bing Vivian Pagtulunan. Kay Sir J.C. James Garvilles, na pamilya Garvilles sa Selfa Batsuyanda. Good morning. Kay Ma'am Rose May Bagaforo Bailaran, mayadayad, gid, nga aga. Alas 7.44 sa atong siringa pagpangalagad. Iga-check na ito report ni Kaki 5 Kim Kaluyo kay may mga pamalay no, dito sa may barangay Botong sa may Banwasang Uton nagkalaguba tungod sa mga baskog sa mga hangin. No, daw pila na ni ka mga insidente no, nga basta ganun may baskog ang hangin ang mga pamalay dira sa may area sa mga coastal towns natin no, pagkadto sa may bayin sanya first district pagkanto sa Ibanuas sa Sawaki nakapitado no sa saning nga mga baskog sa nga pagtupa or sa mga baskog sa nga hangin
0: Foro de los Pueblos
24: Foro de los Pueblos
25: kahapon may ara dito sanya balay sa may area sanya Tigbawan no nga natumbahan to sang ano si wall no dito mga K5 bagol ni tapos no pero kwan way kasarang sa pagtupa sa nga ulan kag sa nga mabaskog sa nga huyop sa nga hangin
0: Foro de los Pueblos
24: Foro de los Pueblos
25: maswerte itong 80 anyos no nga nagakatulog wala matumbahan no sa nga sambit sa nga pader no kun mga nakwanto ba 80 anyos na tungdaan No swerte kay ang pagkatumbaya do amat-amat man bula.
0: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Kay pakahatag ang First District Engineering sang DPWH angot no sa saning natabo ang ining nasambit saning flood mitigation structure. Problema sini kay may term nga mitigation pero daw ay magkakatuman na manambal nila baha na nabilin ang control. Why na? Kaya ang nasambit sa proyekto iyas ang Asia Construction Development Corporation. Kaya anong plano nyo na? Na paugatan ka ganong natabo de? Nga nga bago nyo tapos guba na da yun. Ambot ko na po slam na sa pumuluyo da, no? Sa may bayan sa barangay Napnapansor, ang ining flood mitigation structure sa Asia Construction Development Corporation. Kagtaga DPWH na nung plano ta. Oh, ay pwede matapos ang isyo sa flood control project. Dawari naman niya mga proyekto do palpakaw. Alas 7:27 sa piyak ng linyares ka kay 5 Game Partner. Ah, gina-connect kita sa connection naton kay Kaki 5 Kim Kaluyo, direkta sa ibayin sa barangay Butong Oton. Pilama na ka makabaranggayan sa Oton kung magtupang ulan. Daw pamatsagang ko daw la Woodman. No, anong problema? Ano tila ban-laban? Sana, kung ano ang drainage? Pabaw dito sa Metro Manila. Grabe, ah. No? Ang basura to, pero natinluan, ah. No, natinluan na dito. No, sinong dapat sa nga basuron? Amo ni ang basura, basura mo. No, dapat i-aboy gis basurahan. Ay kung kaysa kita ya, ah, no, din, tamalang ipang haboy wala tuo. Ah. Agatol sa nga mga basura, mga kakifan. Natinluan na to. No, kung tari ni mag-serve nga leksyon, kaya ang mga lagyan sang tubig, paano bi kailig ang tubig kung may mga nakasalot ka nagbarada nga basura?
0: Foro de los Pueblos. De los Pueblos.
25: Hindi kila yun nga makailig, no? Mga kakifive. Ang kuisa sa gobyerno, taman na talang ginabasol ang tanan. Pero basi kung makakuan kita, makareflect sa ato sing kaugalingon, nga kita isaman sa mga contributor, no? Sa saning mga pagbaha-baha sa aton. No, kasi ay salig na lang sa gobyerno ta kay tungod nga palpak man ang ato sa nga proyekto. Pero may aragin man eh, nga palpak eh. Ti, ang ining mga pagbaha-baha sa aton, actually isama sa mga faktor sa niyang climate change. No, agisa pa ti, kalbo naman makabukiran ta. No, sa una makitaan ta daw mga kwan pa na, malaberde. No, ang itsura sa kabukiran ta. Subong itsura sa kabukiran ta, baulun sa ilang brown kaya ka na may makitaan tong mga kwano, mga tanong. Nga mo nabal na daw na kalbo na nga ton sa nga bukit. Ito pariyo sa nga ulo, sa nga tawo nga kalbo, ay ka na may makitaan ta eh. Kaya daw muna ang pag-describe, kina-compare lang naton. Ang ining nasambit sa nga sitwasyon sa katos ng kabukiran, nga sa unaya panulok mo, daw hindi ka lapo sa piyak. Kay makita naton puro lang gida green, no? Ang aton sa nga mga kabukiran. Ay, subong daw hilamon daw, hindi ka nakita mo. Kasi may mga nagakaingin, no? May nagasunog sa atos nga kabukiran. Ibalawon ta paano nagkalaguba ang nasambit sa nga makabalayan dira sa barangay Butong Uton kay kung magdamol man ang ulan, pierte mada ang pagtaas ang tubig baha.
1: FM Kampyon Kampyon Report.
2: Mga pulubas kog pa sa gihapon no ang hampak sa nga balod sa Stone 3 sa barangay Butong Uton Iloilo kaki 5 Enrico isa diin no yara sa around 4 sa mga balay diri ang nagkalaguba na tungod man diri no sa ining epekto man dala sa habagat kaki actually kaki 5 Enrico may diri ang ginatindukan naton iyan iya sa pamilya sa Linas kaki 5 Enrico do compound edition na sila magululutod lang man kag iba ni mga kaparentihan man nila sa palibot kaki 5 Rick Ngati nagkakalago pa for sa poldrino, kusina ni nila, napili no, utod na lang nga lababo, kaki 5 din, record do tile sa kusina, kagang lababo, sa nulugasan nila kaki 5 break.
25: Kago ba, Gin?
2: Kaya nila nga gamit pang kusina na dala na yan siyang palod.
25: K5 game?
2: Dagat kay 5 break.
25: K5 game, usually, kon hindi ni Amonica Balod ang aton sa nida, nga dagat, ano, dira sa idalom sang balay dan nila sa luunhan lagi dapat hindi pa makalakat-lakat kada K5 game?
2: So mga around that 20 to 30 meters pa ka K5 break ang kalayoon sang tubig kung normal pa lang pa naman yan po K5 break po.
25: Ano ang subong taob subong? Gina-check na ito ng kalendaryo tapos malayo sa akin kung na high tide la subong.
2: High tide subong sir no? High tide na K5
25: high tide. So kung na high tide di man ka kalabot sila pero hindi Amonica Baskog ang balod K5 game.
2: Sa mga nagliligad niya bagyo, kaki 5 and Rico, wala na guba, balay nila. Pero sa abagat, dali sa lang tamaan, kaki 5 break.
25: Oh, sinang paradalag ko sa balod, no? So far, di ba kita pitado sa hangin na bagat? Siguro tugal ni sa mga baskog man sa nga hangin dira. So, ang kalaguba nga porsyon sa balay nila, nila kusina na kuha na to, nadala na sa balod?
2: Yes, kaki 5 and Rico, ng mga gamit nila sa kusina, nagkakalaguba kaki 5 break. Ang nadala, nag-adjust ang tubig, dress bye-bye kaki 5 break. Kaga mayari diri sa padya nga totally damage naman git no mayari diri isang water breaker na debala no sa driman sa area pero do na utod na kay do 30 years ago pa na siya bala na construct medyo mahuyang na kumbaga kay di syempre malawig-lawig pa niya serbisyo kay 5 and Rico
25: kay 5 game brand,
2: yes kay 5 game
25: mayo ba kay kay nalabutan na 30 anyos ang ibang gani binula ng guba na.
2: Oh, di pag-on eh, guro, sa una.
25: Oh, sa una yung pag-on eh. Sa una, na-compare pa ganit ng mga dalan ta. Sa una yung dalan, pilang pakatuig kagka kay Uhun, huwag kakalitik, pero subong niya, pagkaligad sa niya, isang tuig, dua katuig, guba naman ang dalan. Ang lang pala sa una, man grabe, man kapag-on ang aton sa nga dalan mo. Pa it will take pila ka limak tuig, labutan pulo katuig. No? Tinaya, 30 katuig ang breakwater dati guba nati ano biyang mahimo sa adlaw-adlaw nga makwan mabira sa sang mga balod no why kuno sang makwan eh why kuno sang nga matig ang bato sa sigi-sigi nga ilig sang tubig mahumok ug mahumok kin
2: so bong gani ka kay five break ang ginahimo nila ang mga guma na bala or mga roid dahilin sa mga bulkit mga amigo man nila diri sa mga bulkitan ya kay five break sa auto naging pangayo nila
25: para
2: nagmatomato na lang sila para at least pala may maka pugong-pugong pa sa balod ya kay five break meri diri sila ibang parang butang ng mga simento bala para at least no makabulik-bulik man ya makapugong pero kay na gani no medyo malayo-layo pa sa aton ang hampak bala sa balod subong to naga palapit na rin siya nga nagapalapit kasi five break. Ang ginapatungan na to ni Ganeo na sa loob din nila nga semento, ang iba ni nga duta ay sa dalong, wala na kay five and Rico.
25: Okay, so nahab up na, no? Pero ang portion sa kusina nila ubos na, no? Din sila gakatulog, wala pa malabot ang natulugan na kay Budlay kon nami natulog mo po. Tapos bugtaw mo, arak na stungak lawod kay five kimaw.
2: Ang kwarto nila kaki 5 and Rico na guba man dali. Kaki 5 ari-kari pakita natin sa Facebook Live. Di may mga mga drawer ni nila o mga bulutangan sa payo. Yan sa ilo na lang din nila ang gamit nila sa isapan nila ka kwarto kaki 5 and Rico.
25: So bali anong ginimo na nila? Kag saan ulan na tabo ang inyong pagguba sa balay nila kay 5 game?
2: So buong nga si Man, nayari pala kaki 5 and Rico, pa-istorya ko na lang sa imo. Si Sir Randy Salinas, no? Isama na siya sa naapektuhan kaki 5 Rico. Dari sa may barangay Botong Oton, kaki 5 and Rico. Si Sir Randy Salinas, kaki 5 Rico sa Piyakalimya.
25: Sir Randy, may aga.
3: Hello.
25: Sir, good morning.
3: Good morning.
25: Sir, sa tanong na gubain yung balay, kay ano kada mabaskog ang balod kagangin kakaguba niyo kung subong lang ni nga sinimana?
3: Amali ang iniyang mother house nga ginaitaran sa ngapon nga manghod. Sang ano pa na sang last week pa na siya naguba.
25: Okay, oo. Pero subong, sige-sige man nga ginaab-ab na sang tubig ang pilaka-portion sang balay?
3: Oo, sige pa. Kaya balaan mo, dako ang tubig subong 2.0.
25: Okay, oo. So taob subong eh, no? Usually, kung magtaob na sang unang wipe na maguba, no? Agakalabot mo na sa balay nyo.
3: Hindi natin kalabot sa una.
25: Okay. So, subong niya tingala ka mo labot, ano?
3: Kaya balan mo ang breakwater nga Ari diri sa tubang namon, nautod siya. Nag-uba na gid siya, tutali na gid nag-uba.
25: Saan saan on na nag-uba, sir?
3: Last year pa nila nag-uba ang breakwater ngayon eh.
25: So dako taring bulig sang breakwater dira sa inyo mga panimalay sa mga kabalayan da sa kilid sang baybayo naton.
3: Oh, dako gid na bulig yata ni kung wala na siya mag-uba.
25: Kay ko mag-abot sa inyo in case ang ining nasambit sa ning tubig, hindi amo nakbaskog.
3: Oh, baskog.
25: Oh, pero subong tungod wala na sang breakwater ang baskog sang balod sulod gid sa inyo sing panimalay.
3: Oh, nagsulod din din sa amon kay tungod nga ang amon nga kinubra nga seawall nga daw nga protection man sa amon. Naubos man tumba tungod sa kapaskog sang balod.
25: Oo. So ano na may nag-start pre subong sa balay sa imong manghod sa inyo gid sa nga ano na ancestral house?
3: Oh, bale nagsailo lang manghod ko, nagsailo dire sa balay sang tiyako sa tupad man lang. Ito, hindi na gid sila dika gawi sa dire sa balay sang ang madiraut ngini.
25: Oh, kay tisig ang ab sang tubig sa idalom, dugay-dugay basi ko mahilay na bla Sir Chris.
3: Mata na gani nagakalorong pag na gani ang sa likod nga portion.
25: Oo. Pero malayo pa kamo sa aton sininga dalan, daan National Highway.
3: Lapit na niya.
25: Ah, okay. Mm-mm. Mga pila ka metros?
3: Mga 15 meters, bro. Alin sa kalsada.
25: Okay, so doon, lapit-lapit. Ay, kung hindi na matigayon, da nga matagan sa Igdalupangod. Laban-laban, basi ko na amat-amat ng tubig datun sa dagat. Basi klabot na sa National Highway, da?
3: Ate, amo ginamatabo kung hindi na siya mangagaw, maubra.
25: Oh, pero pila ka mo doon ka mga panimalay sa nasambit sa nga area?
3: Ang dire sa area lang sa amon na compound na yan, bale ang lima kami di kapalay.
25: Lima pamilya na.
3: Oo.
25: Okay, pero ang naguba lang ang inang inyo sa nga abalay sa inyo sa nga mga ginikanan.
3: Oh, sa ginikanan naman ang amon man niya eh.
25: So inyo na labot man.
3: Oh, na labot man eh, guba naman yang akon balay, ang iyasang manghot ko nga babae, guba man totally.
25: Okay.
3: Ang balay sang bata ko, tutali man eh, guba man.
25: Tidin ka mo...
3: Ang partial pa lang.
25: So, din ka mo subo nagatiner? Ining mga nakalaguba ka balay, nga imusin nga bata, imusin nga utod, din sila nagatiner subong?
3: Aray malang kami din sa kundi ng malabot pala sang tubig, tidre lang sang silo lang na yun naman gamit.
25: Oh, pero ito yung makabig na ito nga safe da ang ginatiniran nyo sa balay da nga ang inyong kusina da pila ka portion na ab-ab na sa nga sining balod?
3: Bale, ano na eh, daw halos katunga na yung portion na yung abab sa balod.
25: Oh, ti basi sa amat-amat da, basi kamo katalpangod ganami hamuok sang tulog nyo, basi pagbugtaw nyo, bala, kamustungak lawod o kung makabugtaw pa kamo, basi murubudlay sa ni Sir Chris?
3: Ah, hindi man kay balan mo ang tubig, ari man sa adlaw mo lang ang high tide sa gabi, low tide mo.
25: Okay. Ado lang alam ko tiyempo, K5 Game, balikan talang na adugang sa K5 Game. Tapos okay. Anong mahimo nila dira, kag siyempre, pag-abot sa kagabihon, anong ginahimo na lang, iba sa nibugtaw?
2: So usually kung kagabihon, yung K5 Break, kay low tide man, pero nag-ano lang yun, nag-aulo aligmat lang sila kung matagabi, kag ang iba ng mga kawataan, ara lang sa mga kaiping, man nila nga balay, bala ka K5 Break na wala man na damage, kasi ara mas ala sa ulunhan bala kong baga kay K5 Enrico. Try na to na buton karon no mga barangay officials
25: okay,
2: sila diri ko na nung assistance eh, wala pa man sila diri sa may nabato no bisan mga bugas-bugas o kon mga food packs abi kay K5 Rick kay tinagdigat pa maning semana no kan na report diri sa barangay kay K5 Enrico.
25: Sige, salamat K5 Kim.
2: Opo sa patrol si ka K5 Jason Talaron in naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
25: Salamat kay K5 Kim, direkta sa barangay Butong sa Ibanwa sang Utong. Sayon ni Ma'am Laura sa bagay side, dapat ngunit hindi magpatindog balay sa binit bye-bye. Basi sa unang pagpatindog, hindi problema labot sa nga balon. Tungod sa saning mga pagbag-o-bag-o na sa klima naton, ibot ka lang kay ti, siyempre sa una ang mga high tide ni, hindi pa tama, gini ka amusik taas. Subong ga lumapaw, bisan rin sa syudad, tigaga init ga baha, yes pilak na lanon. Tungod man sa saling high tide. Kay Sir Chris and Wyatt Gulay, good morning. Delikado gid ya, hambalimang being special. Amo gani na mo roligmal kay basi pagbugtaw mo, ina ko makabugtaw ka pa. Basi ko na arakrab lagutaw utaw sa tunga sang labon. Kay sa paring Francis Sir Saba, sa barangay Pandak Pavia. Mami ang brusak pa ito dada, long spiyahe ha. Good morning sa inyo. Sa kay kumpare ko Jun Cesar Villaruel, sa barangay San Juan Molo. Good morning. Kay Ma'am Nini Sean Presha. Balikanta, plaka madalag ko mga balita sa ato siya pagpangalagad. Pagkatapos sa plaka importante ng mapahibalo, paliog standby.
21: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!
8: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
10: TDX 500
9: ang may powerful compound.
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500 garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis TDX 500.
12: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua,